0: ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Pagsimili sa nga taga-Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o sumar ang Santol Plus Gold, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Kini ako mo to, sir. Hindi ko pagkarulan din ako madugayan kung tutok sa computer. Magluho o magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod o pula, sir, diri sa ilalim. Muto, na kung nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule, maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, Anyos at taga Jensen.
0: Vision X, try ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, makatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santol Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbon ako mga higala ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: XFM 99.1.

0: 8:17 in the morning, mga katrop. Pusat! Diligaron sa atong padayon nga pagpangalagad, mga higala sa programang Bulsay. Pusat! Mati City Police Station Hour na kita, mga higala. Sa kaoras para atong mahatod, mga igsuon, ang mga accomplishment reports, programa o gipaningkamutan, mga higala, sa atong kapulisan. Diligaron siyudad sa Mati, mga igsuon. Kauban mismo ang atong Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station. And ang atong gawad ng Oriental Dabawenyo, o gawad Dabaw Oriental Awardee. The person of Police Captain Ariel A. Ismael. Kauban niya, mga higala, ang atong PCR sa Mati City Police Station nga si Police sa PSSG Juno Arsenio, mga higala. Sayro na to, mga katropa, kung unsa ba, mga higala, ang dagko nga mga accomplishment sa atong kapulisan sa Mati City Police Station, ang mga programa sa atong kapulisan para sa katawhan o ang direksyon, mga higala. Sa pamunuan, mga igsuon, sa atong kapulisan sa syudad o dirikaron sa probinsya sa Davao Oriental. Atong i-welcome sa atong programa, mga higala, si Police Captain Ariel A. Ismael, ang atong Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station. Sir, good morning.
1: Good morning, Sir Vicente, sir, no? Ilabi na sa ato ang mga listeners and viewers through social media. Mayong buntag sa ato ang mga kapulisan na nasa kadalanan. Good morning. O ang ato ang mga local government unit to our provincial governor, Honorable Nelson Dayanghirang, sir. Good morning to our City Mayor Joel Mayo Almario. Good morning, sir. O sa atong tanan na mga lumulupyo diri sa Mati City. Mayong buntag and salam alaikum.
0: Mm-hmm. Thank you so much sa imong gihatag gihapon nga higayon, Captain Ismael, sir, and our serious congratulations, no, ang among pagtibaya sa imong nadawat nga dakong pasidungog gikan sa atong probinsya sa Davao Oriental, kining gawad Davao Oriental Award. May imong gidawat kagabi atong sa atong 59th founding anniversary sa probinsya sa Davao Oriental, usani sa pamatuon ng atong probinsya nakita karon atong panggamhanan probinsyal ug lokal diri sa Mati City, pinaagi sa atong halangdong mayor, Mayor Joel Mayo C. Almario, and of course atong halangdong gobernador, Governor Nelson Boy L. Dayanghirang Senior. Nakita gyud ang paningkamot sa atong kapulisan ug ikaw mo'y nahimong kininga imahe sa maayong pagdumalahan ug maayong pagpanerbisyo sa katawhan sa atong kapulisan. How does it feel, sir, to be part of the Gawad Davao Oriental Awards?
1: Una sa tanan, sir, no, taos puso po akong nagapasalamat sa ato ang committee or bumubuo sa Gawad Oriental Dabawenyo, sa ilahang gihatag sa ako na opportunity, sir, to be part of this prestigious award.
0: Yes.
1: Hilabi na sa imuha, sir, as nagsalig sa ako ang capabilities o dili lang ning nadawat na award, sir, no?
0: Mm-hmm.
1: Na ako lang, which is appeal lang my family,
0: yes,
1: the community that support me on my projects, mm-hmm, and programs sa ato ang kapulisan, sir, na nagsalig pod sa ako ang leadership na gihatag sa ilaha o gilabi na sa ato ang labong makagahom, sir. Allah subhanahu wa ta'ala, sir.
0: Mm-hmm. Now, isa ko sa hinabi yun na to ang atong committee, no, selection committee sa atong Gawad Davao Oriental, no, and kining ilang sumbanan perti kataas ang listahan o very stringent, although this is the first Gawad Oriental awards, but palikamutan yun sa atong committee ba nga masala ang mga ginominar o tungod ni ini nakuha ang gitawag nga cream of the crop for this year. which is kamo, more than 100 awardees. And I understand ang atong nadawat na award kagahapon, Police Captain Ariel A. Ismael, sir, is mauni ang paglilingkod. Kaday lang, ha? Kaya itong tanawon kung sa to. Mauni ang kinini ang kuha, no? Para sa itong law enforcement personnel, ang award nga imong nadawat kagahapon na Police Captain Ismael, sir. Lingkod Bayan Uniform Service Award ang atong kategorya. And this has proven na ang imong liderato isip Deputy Chief of Police sa atong kapulisan, and ang imong karera diri karon sa pagpanerbisyo sa katawhan, sulob ang uniforme sa atong kapulisan, has really gained grounds, no, in with its recognition. Kaya mo magid ni dili man tanan gyud makakuha nini, but the committee as a whole and our provincial government as the approving authority has really seen value and has really made the right decision in adding you as an awardee of the said prestigious awards, Captain Ismael, sir.
1: Yes, sir. I'm very, sir, no? Grateful, labi na sa mga tao, sir, na naghatag sa ako o pagsalig. Unang-una, sir, ang ato ang board member Daud Linsag, sir, one of the personnel na nag-suporta sa ato.
0: Yes.
1: Then, ang ako ang very supportive pod na amigo na ako, sir, from Katiel, sir, Municipality of Katiel, si Vice Mayor Abelia, sir. One of the supporters na ako, sir, no, from days na ako atong naapako sa Katiel, sir, Municipal Police Station.
0: Yes.
1: They are the one na naghatag sa ako og mga support, advice, and mentoring. Ilabi na, sir, sa paghatag og serbisyo sa katawhan. Yes, sir, ang ato ang rest assure na always na to hatagan o to the best maximum extent of our initiative na makapaghatag o police assistance, services, creation of best practices, and more innovative, sir, na mahatag na to sa atong mga katawhan, sir.
0: Yes, and kini sila nagsalig, Police Captain Ismael, sir, because they have seen your consistent support and efforts, no, para atong ma-foster kining gikinahanglan nga kooperasyon between sa atong law enforcement agency, ang PNP nga imong girepresentar, paingon sa atong local government unit gikan sa mga previous assignments nimo, and of course dili karon sa kasamtangan, and with it the province of Davao Oriental has made the right decision and choice of granting you with the Davao Oriental or the Gawad ng Davao Oriental Award last night, and congratulations gikan sa mo, and I believe na ang atong kapulisan karon sa Mati City Police Station high moral, kaya mura na po silang nakadawat po sa mga award na pinaagi sa imong pagdawat kagabi, Captain Ismael, sir.
1: Yes, sir, very thankful po yung kapulisan natin, sir, no, labi na sa Mati City Police Station for being acknowledged by our province of local province of Davao Oriental, lalong-lalo na po yung mga services na binibigay natin sa community, not just on the police function, sir, no, kasi inaabot po natin yung mga services natin dito jud up to the last area, sir, yung mga GDAS areas natin, lalong-lalo na yung mga revitalized police sa barangay activities natin, sir, na naka-attach sa ating police station. And then yung ngayon, sir, yung pinaka recently na mga activities natin,
0: yes,
1: na nagka-conduct tayo ng mga organization, lalong-lalo na sa yung project natin na matinabangon sa mga school, sir. schools student base, which is the Student Crime Prevention Council.
0: Yes.
1: Creation, sir, and then collaboration with the schools, and then most likely, sir, yung magiging creation natin ng mga out of school youth organization. Initially, nagkakandak na po tayo ng coordination.
0: Yes.
1: With the barangay level, sir, no?
0: Yes.
1: Most especially yung sa creation natin dito sa Matihay, sir.
0: Mm-hmm.
1: Na meron na tayong initial agreement,
0: mm-hmm,
1: na for signing of memorandum of agreement or memorandum of understanding na,
0: yes,
1: tayo, sir, stage together with our acting chief of police, Police Lieutenant Colonel Frederick C. Sao. Sir, good morning.
0: Yes.
1: Na meron na po tayong collaboration effort. And then ongoing na din po yung sa four schools natin, sir, yung sa may EMA, MSAT, at saka dito sa may duet natin na school,
0: yeah,
1: sir. Hindi lang po yan yung mga schools na i-coordinate natin, sir. Pupunta din po tayo sa other schools.
0: Mm-hmm.
1: So itong mga services po natin, sir, very thankful po yung kapulisan natin, lalong

0: Ni Ismael, sir.
1: When it comes to celebration, sir, mm-hmm. events and any ano, sir,
0: yes.
1: activities dito po sa City of Makati, we always conducted collaboration mm-hmm. meetings, series of meetings with our local government unit,
0: yes.
1: Other stakeholders, so that yung pagbibigay po natin ng services is hindi lang po yung kapulisan nakapokus.
0: Mm, po.
1: O, nagkakandak po kami ng meeting dyan sa may CDRMO.
0: Mm-hmm.
1: So, always po yung collaborative effort natin with the stakeholder in local government unit.
0: Mm-hmm.
1: Most especially po yung nangyari na recently lang na cityhood.
0: Yes.
1: Which is very thankful po kami na peaceful and orderly po yung nakandak na activity with mm. the cooperation naman po ng community natin, responsive community.
0: Yes.
1: And then together with our public safety unit office headed by Police Colonel Piquero, retired, sir, good morning.
0: Good morning.
1: So we are very thankful, sir, lalong-lalo na yung pagiging disiplinado ng mga community natin dito sa City of Makati.
0: Yes.
1: Na yung mismo sila, sir, sila mismo yung nagpapakita ng concern,
0: mm-hmm.
1: ng alertness and be vigilant, lalong-lalo na during the time, sir, nung D-Day na talaga ng cityhood.
0: Yes.
1: Kasi halos hindi mahulugan ng karayom yung paywalk, sir, sa dami ng tao.
0: Kaya,
1: yung personnel natin, sir, is sectoring lang po tayo. Ilan lang po yung deployment ng safety sector natin. Pero through the health of our community, sir,
0: yes.
1: naging safety naman po lahat.
0: Oh, and napatunayan natin ito ng madali nating napigilan yung possible riot na hindi nangyari, ano, kasi andun yung presensya nating kapulisan na Captain Ismael. Anyway, kauban po nato karon mga higala sa atong studio ang atong Matia PCR, no, sa Makati City Police Station, the person of PSSG Juno O. Arsenio. Kini siya mo'y in charge mga higala sa tanan natong mga communication. Ya karon sa atong Makati City Police Station, good morning PSSG Arsenio, ang imong opening message sa atong katawang Matinians.
2: Okay, sir, good morning, sir, no.
0: Mm-mm.
2: Of course sa to all Matinians, tanan nga maabot ani nga programa,
0: yes.
2: sa tuang ka Bullseye XFM 99.1. Mabuhay madayaw. Good morning sa tuang tanan.
0: Mm-hmm.
2: In behalf sa Makati City Police Station, no, under sa muang acting chief of police nga very active, supportive and workaholic.
0: Yes.
2: Acting chief of police, no other than Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saaw. Good morning, sir, and the rest of the members of DPNP.
0: Thank you so
2: morning,
0: much.
2: Yes,
0: sa imong panahon po, yung gihatag garon na PSSG Arsenio, sir, inong ang imong gigunitan ng responsibilidad po sa atong stasyon na Dilipod Lalim, no? Because ang ikaw ang emisaryo sa mga mahinungdanon o tinuod nga impormasyon nga kinahanglan nga mahatag sa atong stasyon para sa katawhan og diri kanamo sa media, and pinaagi niya na kami mapasalamaton po, no? We are thankful for your dedication diya karon sa imong responsibility. Kunsa ka importante ang role sa atong Makati PCR in conveying factual and truthful information o kining needed information para sa safety and security sa katawhan diri karon sa siyudad sa Makati, PSSG Juno, sir.
2: Okay, sir, no, thank you sa imuhang nimrod nga pangutana, sir.
0: Mm-hmm.
2: Of course, bless for me sa Makati City Police Station nga diin naani ato ang mga kanunay partners ato ang service nato ni ato,
0: yes,
2: ang mga media personnel ato ang XFM nato nga very active pod nga muhatag pod sa tuag higayon,
0: mm-hmm.
2: nga makahatag pod mi og ganang mga information dissemination through sa media. Kay manggod, sir, gamit gyud kay ni ang inani nga programa, sir.
0: Yes.
2: Kay ato ang City of Makati, natay 26 barangays.
0: Mm-hmm.
2: So ang other barangays ana, medyo layo gyud yung panister ganina, belong sa GDAS.
0: Yes.
2: Isolated barangay. So pinaagi sa communication na ingon ani, at least mapaabot na mo unsa ang nahitabo na sa siyudad sa Makati. So kami nag-aawhag mi sa Makati City Police Station, part sa Police Community Relation karon, sir, mm-hmm. muna na siya ang City Community Affairs and Development.
0: Okay.
2: So nag-aawhag gid mi sa tuang public, sa tuang

0: community nga naay mga informations nga inyong ma-receive.
1: Yes.
0: Na makahatag og kaayuhan.
1: Mm-hmm.
0: Dali dayon mong kuan mo pahatag og kanang kahibalo.
1: Yes.
0: Pero kung tan-aw ninyo nga suspicious, tan-aw ninyo makahatag kadautan,
1: mm-hmm,
0: please report mo sa Makati City Police Station or tawag mo sa muang 24/7 hotline number, sir. Nami 24/7
1: yes,
0: hotline number 0998-598-7122. At least maaksyonan dayo namo,
1: mm-hmm,
0: matagaan dayo namo o ganang assistance with regards sa inyong concerns. Tanan, pwede sir, kung naay mga calamities man na, emergencies,
1: mm-hmm,
0: incidents, pwede ninyo mo-inform na kanang hotline number. Kami na mismo mo-inform sa concern agency, sir.
1: Alright, and kuan, no, at least ang atong katawahan na aware karon nga ang atong kapulisan 24/7, which has always been, no, ang setup sa ato sa Makati City Police Station, di magyud matulog ang atong mga operatiba o ang atong tropa sa Makati City Police Station, and paspas po ang atong pagresponde. Speaking of responde, balikan ta ka PSSG
0: yes, sir.
1: Juno sir, ha?
0: Yes sir.
1: Katong milabayng adlaw Captain Ismael, dunay na itabo nga makonsidera natong dakong sunog, no, diri sa may Purok Santan Lower Salazar sa Barangay Central, ug usa sa nakita gyud sa mga residente ug gidayeg nila ang paspas nga pagresponde sa atong kapulisan, no, dili man siguro sa paggang sa mga sunog, pero nakita na to ang atong mga personahe dito dili lamang ang pagkordon sa lugar kung asa nahitabo ang mga sunog, pero nakita na to nga nitabang ta dito sa bayanihan sa katawhan sa pag paningkamot nga mapatay ang kalayo, sir. Kumusta ang atong assessment sa mga panghitabo? O kumusta ba ang atong mga tropa nga nareponde dito? Wala ba'y napaso or ingon ana, Captain Ismael?
2: Based on the incident, sir, no, mm-hmm, na nahitabo, meron kasi kaming sir, sectoring per area.
1: Okay.
2: So yung nangyayari, sir, if ever there is an incident,
1: yes,
2: or may pangyayari po na nagaganap,
1: mm-hmm,
2: ginagamit po namin yung aming one prime radio to communicate. Kasi yun yung number one natin, sir, na concern.
1: Mm-hmm.
2: Maglisod mang gunta, sir, kung wala tayo communication na mahimo,
1: yes,
2: in terms of mobility of personnel,
1: mm-hmm,
2: magtapta sa mga other agencies. So actually, sir, yung unang naka-responser kasama yung personnel natin, na actually, sir, is unfortunately nasama po yung bahay niya.
1: Mm.
2: Dalawang personnel po sila, sir, no? Si PSSG
0: Sumaliling,
1: mm-hmm,
2: at saka si PSSG Wong.
1: Mm-hmm.
2: Yung dalawang bahay po actually yung na sa kanila, sir, no?
1: Nasunog affected din.
2: Yes, sir.
1: Oh.
2: So, siya rin po mismo yung unang-una na kasabay yung Bureau of Fire Protection natin,
1: mm-hmm,
2: na naka-response dun sa area. So, nung pagdating po nila dun, upon assessment, sir,
1: yes,
2: nagtawag kaagad siya dun sa ating tactical command post natin, sir, no, na to mobilize all patrollers to conduct security measures.
1: Yes.
2: Kasi alam naman natin, sir, pag may mga ganyang incident, possible yung mga looting,
1: mm-hmm,
2: na mangyayari. May mga possible na intention talaga, sir,
1: oo,
2: intentionally na
1: magkakandak
2: ng, ay, no? Yes, sir, na gagawa ng masama. So, yung nangyayari, sir, is collaborative effort ng mga patrollers natin.
1: Yes.
2: Foot patrol, kagaya ng bike patrol natin, sir,
1: mm-hmm,
2: tsaka yung mga mobile patrol. Then, sumama na din yung SWAT natin, sir.
1: Mm-hmm.
2: Pero, sir, yung sector nila is meron pa rin buffer in case na may mga response na mga mangyayari na hihingi ng mga police assistance.
1: So, po, so kung sakaling magsabay ang insidente, hindi tayo mawawala ng tropa.
2: Yes, sir. Yung moving kasi ng patrollers natin, sir, pag mawawala siya doon, mm-hmm, sa sector niya, may isang patrollers na yun yung parang kakover doon,
1: yes,
2: mismo sa sector niya.
1: Mm-hmm.
2: So, nung nangyari yung incident natin, sir, more or less, nasa 7:20 to 7:30 p.m. nandun na po yung mga personnel natin,
1: mm-hmm,
2: na naka-assist. Kasi yung problema talaga po dyan, sir, na nangyari is yung sa traffic po natin, sir.
1: Yes.
2: Kasi during that time is rush. HR din ng papunta ng school yung mga students natin, sir, no? So, yung nangyari, sir, is nagkabuhol-buhol yung traffic system natin, which is right after naman, sir, nung response, sir, nandun din yung city traffic natin, sir, to assist. At saka yung public safety natin. So, nung nangyari yun, sir, harmoniously nag-conduct lahat ng assessment, ng cooperation, ng security, ng organized traffic, yung ating local government unit together with the PNP, na nandun din po yung ating officer in charge, provincial director, Police Colonel Joseph Pajardo, sir, good morning.
1: Yes, well,
2: na siya mismo po, sir, no, together with our city mayor, si Sir Joel Mayo Armario, na mismo sila, sir, yung kasama namin, sir, na nag-assist, tumulong doon sa area, sir, to validate, kumusta, lalong-lalo na, sir, to sort out yung mga affected, sir. Yes, sir.
1: Oh.
2: Tapos nagbigay ng mga assistance, sir, pagkain, tubig, tapos immediately, sir, nakapag-establish kaagad tayo ng tent, sir.
1: Yes. And dito nakikita kasi ng ating komunidad na hindi lamang tayo talaga eksklusibo para doon sa crime prevention, ano? Marami pang aspeto na ginagawa ang ating kapulisan sa disaster response, relief operations, at itong mga emergencies, katulad ng sunog, Captain Ismael, sir, no? And kumusta naman, sir, ang yung dalawang tropa nato nga yung tao na apilgid yung tao ng ilang panimalay, no? Doon ba'y we understand nga si Mayor Joel Mayo Ziel Barrio together with our snappy Dopo IC, Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. Ilag yung giya siguro, no? Nga napasabot sa katawahan nga dili mobiya ang atong local government unit ang pamunuan sa atong Makati City Police Station og dopo sa lisod nga sitwasyon nga giatubang sa atong katawhang Matinyas, sa Captain Ismael, sir.
2: Rest assured, sir, na yung ating kapulisan, sir,
1: yes,
2: lalong-lalo na sa ganyang mga ano po pangyayari is very ano naman po tayo, sir, no, nagbibigay po tayo ng support.
1: Mm-mm.
2: Lahat po ng support na mabibigay natin, at actually dumating na po sa regional office yung
1: yes,
2: lahat ng ano, sir, communication na ano ba yung magbibigay na support ng Philippine National Police. Lalong-lalo na po yung local government unit nagbigay na rin po ng commitment, sir, no, sa ating affected. Hindi lang po sa personnel natin, lalong-lalo na po yung sa community natin.
1: Yes.
2: Ngayon po, sir, actually we are giving services through yung police assistance desk po natin. Nandyan po sa evacuation center natin, sir, no, na nagsisecure po doon sa mga evacuees natin, lalong-lalo na po for possible siyempre, sir, hindi talaga natin maiiwasan. May mga nag-i-intent talaga dyan ng mga masasamang loob.
1: Yes.
2: So, we are always preventing them to give their, ano, sir, kung ano po yung mangyayari. So, again, sir, yung kapulisan po natin, andito po lagi para magbigay ng services. Hindi lang po sa affected personnel namin, lalong-lalo na po doon sa community na naapektuhan po ng sunog.
1: Oo, and ramdam naman ng, ano, ramdam naman ng ating komunidad at yung mga residente talaga na nandiyan ang ating kapulisan para tulungan sila nitong unfortunate na nangyari. On another note, Police Captain Ariel Ismael, sir, quite recently nag-attend tayo nung ating local government unit LGU Makati Advisory Council meeting, ano, together with the different department at agency counterparts ng ating syudad. Kamusta naman po yung napag-usapan nun na Captain Ismael, sir?
2: Based on the information, sir, no, given to us on a certain concerns of sectors, so actually na-address natin yung mga problem natin, sir, kasi most likely yung council, yung ating council, sir, yung Council of Advisory Group, sir.
1: Yes.
2: So, i-address natin lahat ng sector.
1: Mm-mm.
2: So, number one na raise up dun, sir, is yung concern natin sa recently na mga incident natin sa school, sir.
1: Okay.
2: Which is very alarming. So, actually, sir, I myself would like to propose the project matinabangon, sir, to address the school-based na mga concern. Hindi lang school-based, sir. Actually, sinama na natin yung sa out of school youth.
1: Mm-hmm.
2: Kasi number one concern dyan, sir, yung mga bata na hindi pumapasok. Mismo sila, sir, nagkakating classes to collaborate with other out of school youth, sir, na sinasabi natin na they are planning to make something very para mapansin lang sila, sir, ng community. So, we would address that in the term na through the collaborative effort with the education sector, sir.
1: Yes.
2: Lalong-lalo na, sir, nag-start na tayo dito sa Mati High.
1: Mm-hmm.
2: So, again, we are reminding or the students, lalong-lalo yung mga parents nila, yung monitor nila yung mga anak nila, sir. Pag may makita po kami, sir, na nasa labas, yung gagawin talaga namin dyan, sir, is we will rescue them.
1: Okay.
2: So that dadalhin namin sila, sir, doon sa loob ng school. We will present them to the principal, to the guidance counselor, na mismo yung parents nila, sir, na malalaman nila na yung anak nila is hindi pumapasok.
1: Mm-hmm.
2: So meron talagang ganyan, sir, na almost every school, mga pasaway.
1: Yes.
2: Yan kasi yung simula.
1: Oo.
2: Tapos sasabihin, sir, na meron na namang riot na mangyayari. So, to preempt any plans, kasi alam naman natin, sir, yung mga kabataan, naghahanap talaga ng mga attention. So, on the council, sir, I presented the project na tinabangon.
1: Mm-hmm.
2: So, next meeting natin, sir, makikita natin doon ano ba yung magiging problem tree natin, sir, ano ba yung ugat. Para makakapag propose din po ako ng objective 3 natin, sir, para sa project natin.
1: Mm-hmm.
2: Then updates, kasi recently lang, sir, meron na tayong mga updates dyan, sir, no, sa mga schools natin. Nakakapag coordinate na din po tayo together with other schools. Kasama po yung ating PNCO sa PCR on collaboration, kasi sila po yung magiging ano talaga dito, champion kasi, sir, kasi ito yung section nila, sir, ng relationship with the community, yung PCR natin, sir.
1: Opo.
2: Si PSSG Juno kasama si PSSG Salazar, sir. Sila pong dalawa yung nagiging kaakibat ko, sir, no, sa pag-reach out sa mga school identification. And then, sir, po, hindi lang po tayo mag-focus dito sa may center ng City of Mati. Pupuntahan po natin pati yung mga outskirts area natin, sir. Lalong-lalo na po yung Salangka, Luban, yung Kabuaya.
1: Mm-hmm. Talagang ipaparating natin kahit nasa kasulok-sulukan. Ito mga GDAS na nasabi niyo kanina, sir.
2: Yes, sir. It would be an address, a whole address on lahat po ng mga concern. Hindi lang po tayo magfo-focus dun sa mga tinatawag natin, sir, mga incident.
1: Yes.
2: Dun din po tayo sa mga prevention, sir, sa mga rape cases. Ano ba? Ano bang matutulong natin? Tapos, i-enhance natin ano ba yung mga talents ng mga bata mismo na matutulungan natin yung mga teachers. Kasi yung mga concern minsan ng mga teachers, sir, is medyo hindi na nila ma-assist yung mga bata pag nasa labas na.
1: Totoo.
2: Kasi be underground na kasi, sir, pag nasa labas na ng school. So, they are need a extended hands na paano namin mapasok ulit yung mga bata sa school na lalong-lalong yung mga nagkakating classes.
1: Opo, and naiintindihan naman natin yan, ano, whatever happens outside of the school, beyond the foresight ng ating mga guro, talagang out of their hands na yan. Na? Now, since you mentioned, Captain Ismael, na nasa ating Mati PCR yung bola talaga, ano, kung paano natin epektibong may papatupad or may implement itong naturang programa. Ano? Balikan ko lang si PSSG Juno Arsenio, no? Sir, napaka kasi yung approach natin para sa ating mga kabataan at kining atong mga tulunghaan, no? Medyo sensitibo man gud na dili dapat medyo agresibo, tamang timpla kumbaga ang gikinahanglan para gyud nga manalupsop, no? The teachings that we will impart would really stick and remain sa murang isipan nila. Unsa ba sir ang atong pamaagi para atog yung malatag o gilang masabtan ang atong mga programa?
0: Okay, sir. Thank you, sir, sa pamutana, mm-hmm. sir. No? About anang mga preventions o proactive measures, sir, na mm-hmm. kwan, sir. So, based po na sa mga higher officer, yes. na yung mga memorandums, mm-hmm. guidelines on how we, kwan, sir, we conduct about that activity, sir. Na
1: yes.
0: Also, sir, part sa mga, sir, sa PCR, crime preventions, magigit mi, sir.
1: Mm-hmm.
0: So, ang mga approach, proactive, sir. So, nag-conduct magigit mi og mga awareness.
1: Yes.
0: Based po na sa mga higher office, mm-hmm. guidelines, nga para po makuan sa tuwang mga kabataan-unan, sa tuwang mga estudyante, nga unsaon pag-prevent nga mga hilayo sa mga kriminalidad.
1: Yes.
0: Unsaon nila pag-report mm-hmm. kung na yung mga posible nga na yung may tabo ng mga criminality, sir.
1: Mm-hmm.
0: So, yun na ginatagaan na mo sila awareness mm-hmm. About sa mga crime prevention, sir.
1: Alright. And of course, ang pagka-present na ito, ani, in a subtle manner befitting no para sa atong mga kabataan.
0: Yes, yes sir.
1: Mm-mm. Ang atong engagement sir dili lamang sa mga ingon-ani no kay immediate manage because of the incident that happened in Tacloban.
0: Yeah, yes,
1: pero una daily ang inyong departamento or unit no sa atong Mati Police Community Relations office plays a vital role no. A pivotal role in making sure that the public understands the direction and the efforts of our PNP sa Mati City Police Station ano unsa ba sir ang atong mga naka-line up pod og asa nga mga lugar ang atong naabot sa atong pag suyod para mapaabot nato ang maayong mga impormasyon ang gikinahanglan nga impormasyon para sa katawhang Matinyas.
0: Although sir, ang amuang target good sir, 26 barangays mo good sir, ang amuang kwan sir, wag mong ginipili sir. So na-priority lang namo ang kini mga nasa area nga dali na namo madtuan sir.
1: Mm-hmm.
0: Pero nagun mi target mi ni sir Ismail sir nga tanan barangays sakop sa City of Mati, tanan na i-schools ana, ato ang ginamo sir.
1: Mm-hmm.
0: And naapo lang ato ang City Advisory Council sir, ang ato ang kuan, and ato ang kadak po sir.
1: Mm-hmm.
0: Napod sila i-target po sir nga mag-engage sa mga schools in their campaigning anti-illegal drugs, sir.
1: Yes.
0: So, mu-attach for me dito sa ilaha, sir. Mm-hmm. Then at least, ang amuang mga preventive measures or mga proactive measures na mo, sir.
1: Yes.
0: Maka-attach for me sa ilaha, sir.
1: Mm-hmm. And one of the perfect example ni mga higala is ang Barangay Luban, no? We had the privilege nga itong na-interview si Punong Barangay Robilin Basas.
0: Yes, sir.
1: And during the interview, isa sa iyang gipasalamatan, sir, iyagi kang gimensyon na Captain Ismail, sir, no? Kay wagit sila magmahay, kay bisan pag pertig yun ka challenging in town po, no? Ang dalan pa ingon nga to, although gipanigamutan karon ni Barangay Kapitana, Punong Barangay Robilin Basas sa nga kwa, no? Ma-develop yun ang dalan niyang napita, ba't makonsidera gihapon nga tuyo-unon yun, o gajida yun ang naisigutan nga lugar, kaya wala pa man yun maabot ang progreso sa dalan gikan sa atong syudad, gikan sa atong national offices, no? Pero wa sila magmahay because ang presensya sa atong tourist police nga nakasign diha sa may kuan, no? Sa may diha sa ilang area round the clock og regular ang pagbisita. Katugaling pagadto nako Captain Ismail, I arrived there mga around alas 9 siguro sa gabi, nasugatan pa na ako. Nagmotor ang atong personahe sa tourist police. Nagpinidpira na iba. May perte kagot sa dalan. Pero siya, gika na siguro to siya dito, naghimo sa iyang rounds. Pabalik siya dito sa inyong, sa ilang istasyon na Captain Ismail.
2: Yes sir, ang personnel po natin sa Langka Luuban in Cabuaya, they are conducting their series of patrol operations.
1: Yes.
2: From Cabuaya to Luuban to Langka, may mga areas po yan sila na dapat specific time nandun po sila
1: yes.
2: for their deployment.
1: Mm-hmm.
2: Kasi most of the time, sir, yung mga tinatawag natin na mga prevalent crimes,
1: mm-hmm.
2: based on our previous data, dun kami nagbabase po sa aming mga patrolling.
1: I see. Mm-hmm.
2: So that time, sir, hindi lang po sila motor yung ginagamit ng ating mga kapulisan dyan, sir, yung tourist police.
1: Mm-hmm.
2: Daily din po sila nagkakandak ng seaborne patrol.
1: Sa dagat?
2: Yes, sir.
1: Okay.
2: Seaborne patrol to conduct any prevention. Ano ba po ba yung mga illegal activities na yes. ginagawa ng mga, most likely kasi sir, hindi taga dyan yung mga naggagawa ng mga illegal fishing,
1: mm-hmm.
2: yung mga smuggling. Actually, may mga accomplishment po tayo recently lang dyan, sir, yung mga nahuli po natin ng mga smuggling items, yung mga sigarilyo.
1: Mm-hmm.
2: Meron din po tayo nahuli dyan. Lalong-lalo na po yung nahuli po natin na illegal fishing.
1: Yes. Oh.
2: So, may nahuli din po tayo dyan together with our maritime police. We are very thankful sa assistance and collaboration po na binigay sa atin ng maritime police kasi sila po talaga yung merong jurisdiction dyan sa ating karagatan. So, we are very thankful po sa support ng tatlong kapitan natin dyan, Sir Norris. Assured na kung hindi po kaya na araw-araw na makapunta dyan sa area nila, rest assured, sir, makakapunta po talaga kami dyan sa kanilang area to evaluate ano pa po ba yung kailangan natin ng mga services, lalong-lalo na, sir, yung mga projects natin na ini-implement sa schools, sa community, yung mga crime prevention po natin. Recently lang po, nag-conduct po ng BPATS training yung PCR natin, PNCO. Sila pong dalawa mismo, sir, yung nandun for almost 2 to 3 days, sir,
1: yes.
2: na they conducted refresher course. Kasi alam naman po natin na every year, meron naman pong kinakandak na BPATS training. Kasi
1: yes.
2: yung nangyayari dyan ng mga question, sir, na bakit paulit-ulit na nagkakandak tayo ng BPATS training?
1: Yes.
2: Kasi po, it is innate na po sa atin,
1: yes.
2: yung mga tao, yung makalimutin.
1: Oo. Nagiging normal, sir. Eh, no? Pero kahit pa man sa ganun, talagang tayo yung proactively na gumagawa ng paraan na Captain Ismael, sir.
2: Yes, sir. Kagaya po ng ginagawa sa simbahan na every Sunday o every time, nire-remind po tayo ng mga pastor, ng mga
1: yes.
2: pare. So, ganun din po kami sa Philippine National Police. We are here to remind on the prevention, crime, paano yung crime prevention natin,
1: yes.
2: implementation, enhancement of our community relation. Kasi ano po yung meron sa police kung wala po yung community natin na tutulong mismo to be a responsive and active community para sa ating peace and order, sir.
1: Totoo. Tama yan, Captain Ismael, sir. Eh, no? And also, itong ating kampanya, hindi lamang sa pagbibigay seguridad sa ating komunidad, ano? Ang kampanya natin talagang para mapalapit din ang ating kapulisan at maintindihan ng ating mga kababayan, especially yung ito nagiging ano kasi ito eh, nagiging old notion, no, na may konting ano sila, no, apprehension, konting kaba, nahimo mangudnig sa mga ginikanag panghadlok. Oh, mabitaw nga ako, digi ko musugot ang akong mga anak nga maingnan nga kuan, no, hadlokon nga gamito ng atong kapulisan. This is an old notion that has been used morning katong mga previous generations, murag na inculcate sa ilang pamunahuna nga ang kahadlok pag ma-mention ang atong kapulisan. We're trying to kuan, no, hindi man kinahanglan gyud change kay di man itinuod, but we're trying to educate the public as to not do it because it is unfair. And ang atong kapulisan dapat gani superhero ang atong atong i-project, di ba, PSSG junior senior, sir. Now balikan ta ka, Captain Ismael, ha, kay ang kuan gyud ang kampanya or ang matod pa nila sa Philippine Army ang gera, wana sa bukid, nana sa social media, nana sa mga community engagement. Sa imong mga ginatambungan nga community engagement, sir, sa inyo ni Sir Salazar, unsa ba ang ato mga ma-encounter nga mga kining problema sa atong komunidad nga ginapadangat diha karon sa atong Nati PCR.
0: Okay sir, no, based on mo ang mga engagement sa mga barangays,
1: yes,
0: ato ang community sakop sa City of Makati sir, mostly good sir, unaware good sila sir with regards sa ato ang kuwangan sir paggamit sa social media sir.
1: Oo, kana
0: gani sir, unsa man tong ilahang nakita nga dili maayo, ginapaagi nila sa social media sir.
1: Yes.
0: Morning, every time nga moadto mi sa barangay sa mga purok sakop sa City of Makati, ginatagaan ginamo sila og maayong pamaagi nga di dayon basta mo engage dayon sa social media kay naamantay tama nga proseso nga unsaon pag-report about sa ilang mga concern sir. Mga ito sir nga naiuban gina-post nila kung naa sila ay nakita nga dili maayo,
1: yes,
0: direct nila sa social media kining ato ang Facebook gid sir kay mostly gid sir kasagaran ato ang mga teenagers ato ang mga residente sir nagagamit yun ato ang mga androids mga cellphones mostly gid sir ginagamit nilang tool sir nga mahimong sumbunganan nila sir, so gina-discourage namo sila ana sir nga kung naamo yung mga concerns labi na makahatag og panic o dili mo sure dili sigurado sa information amo adayong gina discourage sila sir nga labi na ang ilahang information nga nakuha dili validated, dili kuan sir nga gikan sa PNP, di dayon nila basta-basta i-post dayon sir,
1: yes,
0: kay kini makahatag og dili maayo, then possible pud sir nga mobalik pud sa ilaha sir na pwede sila ma-filean og case about ana sir
1: kasi ang social media mangkod garon nahimo siya
0: murag
1: kuan hingan iban.
0: Yes sir,
1: it is a very open weapon.
0: Yes sir,
1: nga posibleng maka kuan no maka alter sa pangunahuna sa ato mga kabataan and I'm not sure kung ang nahitabo sa Tacloban, pero nanay mga earlier pronouncements na possibly they could have been influence sa katong online nga platform game, no?
0: Yes sir,
1: nga ilang nasalmutan and possibly nga dito nagikan ang ideya sa ilang gihimo, Captain Ismael sir, no? Now sa atong Makati City Police Station sir, what have been what are our efforts? We understand na recently ikaw ang usa sa kuan gyud, no? Imo gining brainchild kining pag-create sa atong Student Crime Prevention Committee. Sa dihang imong gi personally approach ang atong usa sa principal diri sa atong syudad sir, no? Isa ni ka collaborative effort nga imong gi pangunahan para mas mapalig-on pa ang safety awareness and prevention sa wrongdoing og atong ma-foster kining secure environment against sa kining mga social media threat sa Captain Ismael sir.
2: Actually sir, ang ato ang Student Crime Prevention Council way back 2006 pa ni siya sir na Memorandum of Agreement.
1: Okay.
2: Together with the NAPOLCOM, the CHED and the DepEd sir.
1: So actually bata pa kay kagnaong dere.
2: Actually sir, na-implement ko to way back first station ko sir, no, na assignment 2015 sir. Baganga Municipal Police Station when I was also a Deputy Chief of Police.
1: Okay.
2: And then nag-continue to sir nung nasa Tarragona Municipal Police Station na po ako sir. Until such time naging officer in charge ako doon sir sa Tarragona. Pinagpatuloy po natin yung ganyan na program.
1: Yes.
2: Then until such time po na naging nasa mobile force na po ako noon sir. So ngayon sir, nakita natin na kailangan din natin ng collaboration sa school. So upon ano sir, naalala ko na mayroon pala tayong program dati.
1: Yes.
2: So I revive sir. Actually meron pa rin pong mga units na nag-implement ng ganito kasi effective naman po kasi yung nangyayari na may coordination, may collaboration, hindi lang dun sa mga teachers natin. Kasi yung nangyayari, sir, minsan, dun lang tayo sa mga teachers, sir, eh. Hindi natin nare-reach out ano ba yung mga problema ng mga students. Kasi kung dun lang tayo sa mga teachers, mismo yung mga students, hindi natin alam ano yung mga kailangan nila. paano ba yung mga sentiment nila? Or merong iba dyan, sir, tinatago mm-hmm. lang yung parang problem nila, sir, hindi lang sa mga teachers, sa family. So why not, sir, kung nandyan yung kapulisan natin, baka sabihin nila, sir, na, ah, okay, baka kailangan si sir, okay lang sa kanya na ma-open to.
1: Mm-hmm.
2: Na, sir, may ganito na nangyayari sa school natin.
1: Yes.
2: Na may ganito, ganyan. Kasi one of the reasons, sir, na na-brought up during the time na nag-conduct tayo ng cascading sa Matihay is, sir, paano naman yung security namin at saka ng mga bata? So sabi ko, sir, in this term, kailangan natin ng collaborative effort.
1: Mm-hmm.
2: Hindi naman sasabihin natin publicly.
1: Yes.
2: Kung ano yung sinabi ng bata o anong sinabi ng teachers.
1: Mm-hmm.
2: And then to the students, sir, hindi naman natin sila papagawin ng mga activities na activities ng mga matatanda, sir.
1: Yes.
2: They are just conducting activities na doon talaga lang, sa level lang talaga
1: yes.
2: nila, sir. Kasi yung sinasabi natin na intelligence gathering, hindi yan, hindi naman po yan pang students.
1: Yes.
2: Yung sa atin, sir, ano ba yung makakaya ng mga estudyante natin, lalo na yung mga supreme, ano natin, sir, government na student natin, na in their own level, ano yung magiging suggestion nila? Yung leadership nila mismo, sir.
1: Yes.
2: Na kasi by classroom, sir, magkukuha tayo ng mga members dyan, sir, ng president tsaka vice president nila ng classroom.
1: Mm-hmm.
2: And then they will be headed by their, ano, sir, SSLG. Chairman, which is the president of the SSLG
1: okay.
2: ng school. So yung magiging chairman ng SCPSC natin, sir, yung chairman, vice chairman, then secretariat, the rest is the member. Pero meron tayong board of advisors.
1: Okay.
2: The board of advisors will be composed of our president, which is the head of the school
1: mm-hmm.
2: or the principal. Yung vice chairman na yung vice president natin, sir, is the chief of police.
1: Okay.
2: So doon na po papasok si Sir Akop, sir,
1: mm-hmm.
2: sa vice president. And then yung magiging member natin, sir, nandoon yung head ng SGLG na SSLG natin, sir.
1: Okay.
2: And then yung ating PTA
1: okay.
2: president. Kasama si punong barangay. So at least, sir, nandun yung so, punong barangay.
1: Ano talaga ito? Ano? Lahat all angles of itong the people or the people that are morally supporting the children, no?
2: Yes, sir. Actually, kasama rin po yung faith-based natin dyan, sir.
1: Kompleto ito.
2: Yes, sir. We have the faith-based, the religious sector. And then, propose sabli, sir, na binigay namin sa school is
1: mm-hmm.
2: hindi lang yung iisang punong barangay. Kasi, at tatanungin natin, sir, hindi lang naman dito sa may Matihay na yung nag-aaral dyan is, ano lang, sir, science.
1: Mm-hmm.
2: So, possibly, meron tayong from other barangay. So, again,
1: yes.
2: sir, we will invite other punong barangay upon launching yung MOA signing ng ating acting chief of police Police Lieutenant Colonel Sao together with our school head and then other agencies. Then after that, sir, pag na-create na natin lahat within that school,
1: yes.
2: within our out of school youth, we will lobby to the local government unit for any possible organization, collaboration, updates, and then any assistance from our local government unit.
1: Talagang ang pamamaraan na ito, Captain Ismael, since 2015?
2: Or yes, 16, sir.
1: No? 15, no?
2: Yes, sir.
1: This is really a grassroots approach. Kasi doon tayo sa core talaga. And we have also invited, no? Ito talagang direct na mga sectors or personalities to aid and assist and for the children, sa mga kabataan natin na talagang maintindihan nila at hindi lang maintindihan kundi maalala nila itong ginagawa ng ating kapulisan sa Makati City Police Station and the PNP organization as a whole, Captain Ismael, sir.
2: Yes, sir. For information, hindi lang ito focus sa school,
1: okay.
2: sir. We will also, yun nga, sir, approach the out-of-school youth. Hindi lang kami mag-o-organize, sir. We will try our best. Kasi nangyari na to dati, sir, when I was a team leader of Revitalized Police sa barangay, one of the barangay of Davao Oriental, mm-hmm. we will register it to DOLE.
1: Okay.
2: So I will replicate ano po yung ginagawang best practice ng mga RPSB natin dati.
1: Mm-hmm.
2: And after registration, magkakandakt tayo, ano ba yung magbibigay natin services sa kanila,
1: mm-hmm.
2: ano ba yung malalabi natin sa kanila, so that they will be a give importance, sir. Kasi yan naman yung problema ng mga kabataan natin, sir, lalo-lalo yung mga out of school youth. Although encourage pa rin natin sila na pumasok ng paaralan,
1: mm-hmm.
2: pero bibigyan natin sila ng other attention kasi yung hinahanap ng mga yan, sir.
1: Totoo.
2: So, bibigyan natin sila ng attention kasi minsan yung iba dyan is the reason, sir. Hindi kasi ako pinapansin ng parents ko.
1: Totoo yan. Oo.
2: Hindi ako pinapansin ng barangay ko.
1: Oo.
2: So, magpapapansin ako. Mostly, sir, yan yung...
1: Wala yung presensya, no?
2: Yan yung parang... Hindi naman sinasabi natin, sir, na walang ginagawa yung parents,
1: mm-hmm.
2: walang ginagawa yung barangays. Pero siguro meron lang miscommunication.
1: Mm-hmm.
2: Yan kasi yung mali, sir, oh. miscommunication. So, yung pagkakaintindi ng bata, ay, hindi ako pinapansin. Pero oh. hindi naman niya alam. Meron naman pagmamahal na binibigay yung parents niya. So, gusto lang namin, sir, na mismo yung kapulisan mismo, sir, meron kaming maitutulong sa kanila. Because they are the future of our Makati City.
1: Yes.
2: So, kailangan natin, sir, baka sa kanila pa manggaling yung mga future professionals natin, sir.
1: Oo.
2: Oh, hindi natin alam, sir. So, they need guidance. Hmm. Kaya nga, sir, yung term namin, sir, is rescued minor.
1: Yes.
2: Tama. Wala tayong tinatawag. It is a taboo na sabihin natin, sir, na apprehended minor.
1: Mm-mm.
2: Yes, sir. So, yung sa atin talaga is rescued minor.
1: Tama.
2: And from day to day, until night, sir, hanggang gabi. Kagabi, we are giving instruction again, puntahan. Again, bawal po lahat ng mga minors paggabi sa mga net cafe.
1: Mm.
2: Kasi marami-rami na po kaming nahuhuli. Every night, nahuhuli namin. Pero hindi naman po same faces.
1: Mm-mm.
2: Sasabihin, sir, nagre-research. No, it is ano pa rin. Kasi meron tayong tinatawag na batas na pag curfew minors, we will implement it talaga.
1: Tsaka, the responsibility of this should be coming from the parents. They should know better, di ba? Kasi yung sa police naman natin, hindi naman tayo stricto dahil lang sa walang kadahilanan. No? Tama yung sinabi mo, may batas tayo, may ordinansa tayo, may national laws tayo, na ang kadahilanan is maprotektahan yung ating kabataan na hindi sila maging biktima sa daan na in times ng during the night time, Captain Ismael. Now, balikan kita, sir, ano, kasi we are about to hit the hour. Balikan sana ako si PSSG Juno Arsenio, ano, ating Mati PCR. Kining inyong kwan, sir, paningkamot nga maabot nato katong atong mga komunidad, no, nga ang the 26 barangays sa atong Makati City Police Station. I would just like to also commend, no, sa atong Makati PCR, bisan pa magdi siguro nato maabot in a short time span, ano, and this will take time, we understand, pero ang atong Makati PCR is really doing a great job sa atong Makati City Police Station, Makati PCR social media FB page, no. Kay nakita nato nga paspas og detalyado gyud, no. Mapaabot gyud ang gusto nga mga impormasyon nga mapaabot sa atong kapulisan sa syudad, sa atong komunidad. It's because we live in a digital era.
0: Yes, sir.
1: And epektibo gyud ang atong engagement, PSSG Juno Arsenio, sir.
0: Yes, sir.
1: Mm-hmm. And kami ganin sa media, no, na-appreciate na mo ang paspas nga posting sa inyong kuan, sa inyong accomplishments and all, yes, that. Kaya usahay sa kabisi po na mo, kulang o personahe, libot may personal gyud nga maka-adto gamit, yes, yung masaksihan ng impormasyon o balita. No? And yes, we appreciate the efforts of our Makati PCR. Unsa pa, sir, ang commitment nato, PSSG Juno, sir, Juno Arsenio, sir, sa atong community when it comes to the responsibility sa atong PCR department.
0: Okay, sir, no, always good me, sir, nga open ang ato ang Makati City Police Station sa tuwang katawan with regards the police assistance. Makronayon gaming muhatag yung action taken dayon o tabang sa tuwang katawan sa siyudad sa Mati. Kung naamoy mga gusto ipadayag ng mga information disseminations, lagi na sa itong mga puroks, sa itong mga barangays, pwede ninyo i-contact ang amuang Facebook page, ang amuang Mati PCR.
1: Yes.
0: Na makahatag layon mi o ganang assurance sa inyo, ang one hami sa inyo ang tagsa-tagsa ng mga puroks.
1: Yes.
0: Na alang muhatag o awareness sa inyo ang mga membro sa purok. Kaya kinimang good sir, kung lack of awareness ta, dirimang good na ito makuan. Magkuhan na nga ito ang kasagaran nga dili maayong buhat, sir, kung kulang ta sa kay palo. Nga naanday balaod na ingon ana, naanday balaod nga makahatag og dili maayo kung buhato na ito ni. So we need awareness, sir, nga sa ito ang community. Kay kung natay awareness, ana, sir, malesen na ito ang dili maayong buhat, sir. Then kami po sa Mati PNP, lesson po ang amuang kwan, sir, amuang efforts. Then ang impact po sa public, sir, sa City of Mati, nga to ang ka-crime statistics na to, sir, mupo po siya, sir, kung naatay mga interventions na ipambuhat, sir.
1: Alright, and susama sa akong giingon na kuan gyud, no, makita gyud nato nga epektibo ang tibuok Mati City Police Station because sa collaborative and a very well coordinated action plan, no, nga ginabatuman gikan sa atong mga personahe sa field, sa atong SWAT team, sa atong kininiang mga personahe nga naa sa sulod sa istasyon, and of course dire karon sa atong pamunuan and diha sa inyo sa Mati PCR. Congratulations sa PSSG Juno Arsenio Cero sa kang Sir Salazar, no, imong partner. Magbakuan mi, manginaot mi nga ang atong paningkamot dili lamang karon apan na kanunay sa umabot nga panahon. Now, talking about crime prevention, dikop ang atong unsa ba ang atong mga kuan, no, kini dagko gyud nga accomplishments before ta mag-end sa atong Mati City Police Station hour karong butaga nga gusto nato ipahibalo sa atong katawhang Matinians.
2: In terms of accomplishments, sir, no, meron tayong recently lang with our CIDG personnel, sir, coordination, collaboration, operation, yes, assisted by the Mati City Police Station, by the provincial office.
1: Yes.
2: So we have confiscated more or less 17 million of smuggled cigarettes, sir,
1: no?
2: Sa dito sa atin sa City of Mati with the collaboration of our community din, sir. And then meron tayong right after nung 2 million, sir, no, na operation sa illegal drugs, meron din tayong 800 more or less na ano, sir, apprehended, confiscated na illegal drugs, sir.
1: Okay.
2: Na dito mismo sa ano, sir, na sa may City of Mati. Then ongoing pa rin, sir, yung mga conduct of operation natin, sir, kasi kahapon lang, sir, before I ano, sir, no, attended the Gawad Awards, is nag-conduct muna po kami ng anti-illegal drug operation, sir, bypass operation. So again, sir, even though meron tayong mga events, celebration, hindi po tayo titigil sa mga operations po natin.
1: Alright, and talking about operations, ang Mati City Police Station nakadawat po tayo award gikan sa Police Regional Office 11 because of these operations na atong nahimo, sir, no? And atong na-accomplish recently. Yun, sabi rin nga mga awards ang nadawat sa Mati City Police Station sa gikan sa atong PRO 11 na recently.
2: Yes, sir. We are very thankful, sir, for the appreciation by our regional director, sir. Police Brigadier General Rosetti, sir, sa ano niya, sir, no? Appreciation sa ating ano, sir, lahat ng mga operations conducted, sir. We are receiving an award, sir, from the regional office ng medalya ng kadakilaan, sir. Mostly galing po sa ano sir no, sa mga operations na conducted natin.
1: Yes.
2: Na we are very thankful sir, lalong-lalo na sa appreciation ng ating higher command.
1: All right, and of course, hindi naman nila gagawin 'yan kung hindi nila nakita talaga Captain Ismael no, and PSSG yes, Arsenio sir, ang talagang hard work and effort ng ating kapulisan. Ano ba ngayon ang kasi isa sa ano ngayon, isa sa itong nasabi ng ating butihing city mayor ano, Mayor Joel Mayuzi Almario, na talagang ang administration, ang People's Administration gagawin ng lahat at tutulong sa ating kapulisan na Captain Ismael sir no. Ano ba ang pangangailangan pa ng ating station sir na at baka nakikinig po ang ating butihing mayor this morning Captain Ismael sir.
2: Sir, we are very thankful sir no sa support na binibigay sa atin sir. Hilabi na sa atong local government unit. Headed by our honorable city mayor Honorable Joel Mayo Almayo sir, good morning again sa ating provincial governor sir na since time na nagbibigay ng mga support sa atin sir sa kapulisan.
1: Yes.
2: Not just on operational but on moral aspects sir. Mm-hmm. We are very thankful sir no.
1: Mm-hmm.
2: So thank you so much sir sa lahat ng support sir, kasi once na sinasabi ni Mayor sir na we will give you this, halimbawa sir yung bike patrol natin sir.
1: Oo,
2: no?
1: Sampu yun.
2: Biglaan kaagad sir na meron tayong kaagad bike.
1: No?
2: Yes sir. So we are very thankful sir, lalong-lalo na hindi lang sa logistical support.
1: Yes.
2: Meron din po tayong moral support na binibigay galing sa local government unit po natin sir.
1: All right. I think we've covered it all for this morning Captain Ismael no and PSSG Arsenio. Unahin ko na si unahon na nato mga higala si PSSG Juno A. Arsenio no, ang ating ang atong MATI PCR sa imong mensahe para sa tanang nagtan-aw karong butaga na minaw nato nga mga kaigsuunan no, ug presidenteng Matinyans.
0: Okay, i-grab na lang ko na yung opportunity sir no.
1: Mm-hmm.
0: Nagsalami makapukurani po nga makakon sa inyo ang programa sir.
1: Yes,
0: so ito ang Kabulsay XFM 99.1 usab, mabuhay madayaw, good morning. So kami sa MATI City Police Station no, always may nagahatag sa inyo og pahibalo.
1: Mm-hmm.
0: Always may nagahatag sa inyo og police assistance. Kami po in return nihangi ulang po mi sa tanan na residente nato, labi na sa tanan Matinyans nato. Maging cooperative ta unsa man tong inyuhang na matnunan nga dili maayong buhat, dali dayon mo report sa tunghaan di sa tuwa sa MATI City Police Station or tawag mo sa muang 24/7 na hotline number nga para maaksyonan dayon namo. Ayaw mo kabalaka, ayaw mo ka kuan sa inyuhang sarili, kay kami ginamintay namo ang confidentiality sa inyuha nga ma-safety mo. Then maaksyonan po nato kay kung natay pagkabana sa tuang sarili, sa tuang palibot, ma-maintain nato ang kahapsay o kalinaw sa tuang syudad sa MATI. Sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat araramdaman. God bless to all of us, sir.
1: Very well said. Thank you so much sa PSSG Juno O. Arsenio atong MATI PCR. Moving on, darita sa imong your message Police Captain Ariel A. Ismael, sir. Sa lahat ng tagapakinig, tagapanood ng ating MATI City Police Station Hour ngayong umaga, Captain Ismael, sir.
2: Unang-una sa tanan sir no, we are very thankful sa imuhang station sir no, sa XFM for the MATI City Police Station Hour sir.
1: Yes.
2: Na ginahatag nimo, which is very thankful. Mm-hmm. Ang ato ang kapulisan na makapaghatag og information operation.
1: Yes.
2: Hilabi na sir na maglisod jud og hatag ang atong kapulisan og impormasyon kung wala ang ato ang mga media sector sir. So we are very thankful Then, di din ako kalimtan, sir, bago ang tanan ng ako ang asawa. I-greet, sir. Maayong buntag sa akong asawa, sir. And then, sir, it is very, ano, sir, no? Timely na, ingani, sir, ang ato ang kapulisan is nakahatag og serbisyo sa atong school, sa ato ang barangay. So, again, sir, we are very thankful, sir, no? Sa tanang support na gihatag sa ato, sa community. And then, rest assured ang atong kapulisan na nasa kadalanan. Again and again, sir, ingnon ako, naalang sa ato ang kadalanan ng atong mga kapulisan, pwede ninyo i-approach. Kung pwede, ayaw ninyo i-post tanang mga videos na tanaw ninyo, wala pa ninyo na-validate kung unsa ninyo mga videos. Kaya ka na, wala may authority ang Facebook, sir, na muhatag o police assistance. So na ang atong kapulisan. Sa Facebook, sir, pwede ta. Muchat ta sa ato ang Facebook account na Mati PCR. Or sa atong hotline, pwede itong manawag. Or mismo ang atong kapulisan na nasa kadalanan, inyong kuhiton, sir. Hmm? Sir, na ako'y concern, na ako'y gusto isumbong. Kaya ang atong mga patrollers, it is a package, sir, no? Sa tanan. So we are very thankful, sir, sa atong local government unit. Again, sa MUA, there is a Mati Police Station. Again, again, sa atong community. Salamat, og thank you sa tanan. Sukran, alhamdulillah.
1: Very well said, and thank you so much, Police Captain Ariel A. Ismael. Atong snappy mga higala, kawas ng Oriental nga Dabawenyo Awardee. Garbo sa atong syudad, garbo sa Mati City Police Station. Sa imong higayon, kauba ni PSSG Juno O. Arsenio, atong Mati PCR nga gihatag sa atong tulumanon. Ang programa ng Bullseye sa atong segment nga Mati City Police Station, our mga katrop. At ay kong oras mga higala, maraming salamat sino pagkuyog, pagduyog, pagsalig o kanunay pagpaminaw sa kanunayng suporta mga higala sa programang Bullseye. Pangalan na lamang mga katropa sa Tibok Banay, Hanay o Pwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Pagpanguna mga katropa sa atong President at CEO nga si Dr. Emilidoy. Sa pagpanguna sa mga higala sa atong Vice President nga si Ma'am Olivine Uyux pagdumalahan sa atong General Manager Sir Edwin Garing. Pangalan mga katropa sa atong mga kaubanan sa Bigas Lawak. Kaubanan na ito mga katropa karong butaga si Engineer Katropang Ken Acevedo. Yung Engineer Katropang Birhil Picong Ordines. Mga katropa, hinumdumi ganunay yung atong ibutang sa itong mga dughan o galimpatagan. Kung mapugna na kamatura, ang inustisya mo'y magari. O kang usaka kritikal independente o mapangusisa nga komentaryo. O sa elementong isa ka importanteng elemento sa itong bililhong demokrasya. Para sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kinagihapon mga katropa ang inyong angkorman, Mr. Bullseye, mga higala katropang Vicente Vision IV. Daghang salamat sa laygo ng Diyos. Badayaw, Davao Oriental. Good morning, City of Mati. Bullseye!
3: Bullseye! Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye! Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye! Inyong nanugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
4: XFM 99.1.

0: XFM.
1: Hoy, Mrs. Akuratir ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?

0: Turbo Esistensya.
1: Turbo, wagas. Ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Mission next. Daghan ang atubangan.
2: Dunay miturok sa akong kalimutaw, sir. O tinga unod, nga abin ako mawala ato. Tingala ko, sir, kinatanang mo siya kadako. Unya, padulong dito sa tunga sa akong mata. Na ay nakasulti, nga gitiridrim daw ko. Maupto, sir, paslas yun ko nito mar sa Vision X Plus Capsule. Ulagyan ko nagbahay, sir, nga nito madayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Rina ni, sa Sibalo Pantukan.
0: Vision next. Play ang kaipektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Yes, to help!
0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: tayo kay Terry Bryan sa ibang kanta today.
1: Yes.
0: Grabe ning kanta. Kini katahabi dano kuno kay nundo
1: ko. Sige, sino nga si Kobe Bryant to?
0: Dili si kuan si Bryan Beloria.
1: Si Beloria di ay.
0: Ang kanta ani kada makinumdog ko sa mga nang labay sa kong kinabuhi no, labi pagid kadtong kanang nakasa kong Edgar ba niya, di ko niya pa iluon ba. Ako sa ginan nga tao rabi ako gar makasaga ni. Kasagay na yung kuhan, kasagay ng kanang... Kasalagay na si kuhan, kasalagay
1: na si... Na siya?
0: Si pari.
1: Oh, si pari niya kasalagay mo?
0: Kasalagay niya, gato ko sabay. Kaya ka ako, kay maging hitagol niya kay ko, tiya Daria, no?
1: Sa papagbigay ka.
0: Ay, sa pamandi, ay. Ikaw, kung nang imong kumpare, yuhaw, hindi mo pa inuman.
1: Pwede saan?
0: Abigat laon, gulay ka, no? Kung kuna kang ikon kuna magbitik-bitik talaga bigat laon giday ka.
1: Ano sum na ramang ko kuna mamaring kay na ramang pugka.
0: But anyway, we're both bigat la. Mga katropa, ang itong oras dahil alas just dosi na. Siyempre, kining oras sa mga marin.
1: Lakto kay kamaring, mag-alas dos naman si Mua Marin.
0: Nangon tani, uy, kaya humala man yung oras sa di.
1: Nalampas naman na iti, ah.
0: Na, ang sa ako ba na, overripe na.
1: Ah, nalampas na ta.
0: Ay, nako. Ato ni ka na ito, mga higala, sa tuang Santon Vitamin C. Para mas malami ang ngisi, mag Santon Vitamin C.
1: Ay, ako mas sobra ang ngisi, Marie.
0: Ah, nabuwang na na. Nag-angwango na na. Kanan tama-tama lang ang ngisi, marag ngisi na ito. Ba?
1: Tropatoa lang.
0: Okay, nakasanton vitamin C man ta.
1: Ah, yes.
0: Muna nga, mulami po na ito ang pag-ngisi. Hala, lili na mga Mary, paliyaw kong lili sa ito ang Facebook Live. Ah, paki-search lang sa Facebook ang XFM 107.1 Tagwang. Paki-follow po, Maring.
1: Kaya,
0: paki-share po sa ito ang live today. Yes. Kaya, maula mo puntaan niyo. Kanya, paki-comment niya sa inyo mga gusto nga ikantahon na mo karon kantahon gina mo kay karon kay si Master Diri ah.
1: Lain man to si Marin kay mangilog og mic.
0: Ilugan man to siya og microphone.
1: Sao na lang ang mic na i-wire kay kung ay wire to Marin. Ang itali na siyang ulo.
0: Wala mo kadig madagma kita ng klasiha Marin.
1: Hindi na matanggal.
0: Ay nako doon na tayo 11 million viewers.
1: Yes. Ano sa mga 11? Dilagin na sila mag-1 ay.
0: Ay na, ang agikan sa 11 na himo ng et.
1: Na.
0: Ay nako, sige dabi eh.
1: Shout out mga Maring, ana si Babski.
0: Si Babski, salamat Babski.
1: Oh, sa panit si Watch. Si Anita Balderosa from Canada. Oh, layo kayo nga to ang listener Maring.
0: Mabari ay layo ani.
1: Canada naman si Ate Anita.
0: Ah, sa mga
1: nakatulog na ato ang operator.
0: Sa mga Canadian di ah, mayong...
1: Wala ko abang ganahin sa ito, Maring. Kaya nagising yung panguya mo itong
0: operator.
1: Atong operator, sige panguya. Ah?
0: Sa'yo, siguro nagkapi. Ah? Sa'yo, nadiyaw kapi mga Maring.
1: Dapat kato, ang kapi itong Pilipinas, Maring. Ah, para di katulog, ano? Ano di katulog? Sige, magkasangit.
0: Di ma...
1: Ay, ang mga ni.
0: Mabay na di ay.
1: Mga sangit ang itong marag mga kuwan.
0: So, pagkawin na ito ang mga viewers, Bi. Kagtahan na ito ni Bi.
1: Oo, unahin ang Maring.
0: Tagahin ko di ako na...
1: Kasi ang number na yung mga Maring?
0: Marag ikanta naman ako na nagiwa pa. Wala pa.
1: Kung saan man ang tituluan na di ay?
0: Don't ever go. Nakanta na ba na ako na?
1: Ay, baka mo balik-balikon. Masa ba yung... problema ang balik-balikon?
0: Ano, gamit akong dos diri. Kanyara.
1: Sige.
0: Ano, wala palagi yung microphone. Ano, ay, pulmar siya. I-backward siya. Kanalipi kayo. I-backward. Ano tao eh?
1: Kada i-backward ma rin?
0: Ano, nakapod eh.
1: Dito siya pwede i-rewind. Backward lang yun siya.
0: Backward siya ka na.
1: Backward
0: siya. Kanya, GR in a Biugan. O, Tabiugan.
1: Mayroon ang buntag, mga guwapa from Mati City.
0: Hello!
1: Hello sa mga katropa na to diya sa Mati City.
0: Inangod ako na sa mga taga-Mati, B. Good morning! Ang sa mga namati sa Tibok, Mindanao, mga Mati. Ayan na! Kanta ni Eddie Garcia. Hello?

0: naring oi lupa sigur ni siang naring hello oh nada pun si tiak daria pelapakin kukurin yo oi lain lagi mau dia naring ai no ay kisah pa igusti mo kanta niya ako sa to makiduet mga maring alam mo tawag lang sa to ang linya kaya abri na ato ang linya 0966309569 usbon ko mga maring 0966309569 siyempre ang baguhay lang na human nga kanta hatunto ko na ito sa Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C aron mo healthy mang Santon Vitamin C unya mo lamit pagod ang isi yeah.
1: Among isa kita eh, Maring.
0: Ingat pa diri si GR inabiyugan nga sing na minaw mga tigulang diri ang mga gwapa. Hoy, mga tigua. Ayo ina tigua ko ina siguro nga idaran. Lain lagi na si GR Tiadaria.
1: Sabi na po si Alvin o si Alvin ko. Good morning mga Maring. I love you request ko kanta.
0: Ay,
1: si Tameme. May Julina Magdangal. Uy, Tameme.
0: Tameme o Tanini?
1: Laro nga ba?
0: Tameme Katsong. Ako na ang mangliligaw.
1: Wala siguro. Ang kasama na isa, si Arling Golciano. Dutarot.
0: Ang sa ingon niya.
1: Ay, mga ma... Ay, mga sir. Uy, taglaro nga ba?
0: Laro nga. Sabi niya mga gaon doon. Sir, minu lahat lagi ka.
1: Minami from Barangay Sawangan, Berwila, Agusan. Uy, kalayo ba ni Maring?
0: Ay, mga taga-Agusan.
1: Agusan del Sol. Request me song Minamahal Kita by Freddie.
0: I noted
1: Freddie Mercury.
0: Freddie
1: itong
0: sige.
1: Singer sa Queen.
0: Basig Freddie nga lubanan eh. Itong taga Mungkayo. But anyway, ang imong request pabuta lang kay kantahon ginamo na ay
1: pero ikaw may matirada ani Maring kay haon makag mga pretty.
0: Anyway, ako ginansiyang parinti.
1: Parinti ginani mo di ay?
0: Oh na makig
1: sige na siguro ni
0: makigjowit ka. Hello kisa ni?
2: Bisa ba?
0: Ay, kisah nampak di sini. Kisah
1: nampak di biutan ini.
0: Ikaw di Alvin?
2: Agusan mo nyo. Si Alvin.
0: Hoy, ano po? Ika, gahapon sa Apokon. Garo sa Agusan na sab ka.
1: Asa ba? Tinoode na lang nga rin. Asa ba? Ang location nyo ni mo tinoode ay?
2: Nagasan
1: tausipan mo ikaw. Ay, tinasan tausipan.
0: Pabuta sa Mojowit ka. Kaya ako sa Itoslok. Sana ako, Bin, ha?
1: Mojowit ka o Mojowit?
0: Sige. Ato sa nito.
1: Ano ba naiyahang kang tao? Di ba takwalo naiyahang giwa? Masay request. Asa man?
0: Sige, bahala na siyo. Eh, basi gusto siya makigduet kang
1: Tamimi. Magduet Tamimi. Mandaw iyang ingon.
0: Si Alvin?
1: Oo. Oh, Si Alvin to?
0: Si Alvin mo to. Klaro ba kayo?
1: Sige, ato na lang. I-duet o niya. Niya paghuman.
0: Unsay kantahon na ladies and gentlemen tia Daria kini kantahon ato ni kanato sa turbo aron nga mabas kog ang imong yes. Pag ikaw inumi ka na og turbo una ka diha mo daro sa imong asawa
1: yes tinuod ka na no aron mo ligon imong tuhod nakasugakod bisag magluhod
0: magturbo
1: male enhancer
0: matag
1: dulog
0: yeah
1: kuno po siya mata kanunay
0: kanunay sige na pagahi
1: langan. Ang simple kay, 1 week man daw ang kanaang kuha na ng...
0: 1 week ang tama.
1: Tamaan na ang kanaang turbo.
0: Sa kasimana dapat upatra mainom ni mga turbo.
1: Ay, pati kuyawan na, Maring. Kamata na ng kinsinas.
0: Kabalo ba ka ang turbo? Dili lang na sa pang-anak di ay.
1: Ang saan pa nila?
0: Pampabaskog sa imong trabaho.
1: Pwede. Pang-basketball. Kaya kadula man tag-basketball.
0: Sakto.
1: Inyang hapon, mag-pickleball ta.
0: Mag-pickle.
1: Okay. Ato na ng largahan. Sige, birahin na niya, maestro.
0: Ani-ana.

0: Salamat kayo sa kanta.
1: Yes, kanang kanta. Ato ipahinungod ka na sa ato ang turbo. Ang turbo nga isa kasi managod ang tagal nga ang kagahi niya.
0: Nandiyan ka isa ba na nakainom ko og turbo na kaingon ako kanang kuan ba kanang namo ko isa mad gamay day. Na ko isa mad gamay.
1: Ano kanang gilaslasan?
0: Kanang mura na igo kanang guna.
1: Ay!
0: Onya kay
1: dos na day oy.
0: Nagdali ba ko kay ngut-ngut ba ya siya oy?
1: Ano man na day?
0: Kuha ko kanang sa tambal nagkuha ko inom ko. Pag inom ko sus kinuo ko kay. Abi na ko kanang amok sisilin ako na inom turbo di ay. Sis, magani kay ano o nagamit na po na ako kaya diyan nanugkit ko og laban na moya kong gisungkit.
1: Oy, may barog yuri ay mare.
0: Di barog ako.
1: Oy. Kuya mo ba na gisungkit mo sa ato pa ming pero pila ka insus yan yung taas.
0: Ubos naman ang laban na.
1: Ay ubos lang.
0: Tagatuhod bra.
1: Matingala magugong ay mga burunaraman sa mga dos pulgadas.
0: Uy, kakita day ka.
1: Ay, kapan lang na ako.
0: Ay, lain lagi ka ay.
1: May koko ka na yung paghika. May parehas man
0: din. At least, ginungaga din mag-usa ka pulgada.
1: Ay! Ano mo pag-iliyahin niya? Ayun, ay bakla. Kina ito, Maring.
0: Yes.
1: Ah, nakana kayo ang nagkuhan, Maring.
0: Masahan ko
1: na, Maring. Ka nag-request ni mo. Kasi nga, good morning, mga Maring. Apili ko, bidjoki. Si Nancy Camelo. Uy, unsa ba yung mga tao, Nancy?
0: Kato nag-request ganina og
1: katong gusto mo kanta diha no sa on air. Sige, i-request niyong kanta niya. Kantahan ninyo.
0: Sige, be.
1: Okay, mag-duet mo ni Kuan, Erika.
0: Isa man dyan, be. Kaya na nakalinya niya.
1: Ato ko niya. Kanta ato, si Pridi.
0: Minamahal kita.
1: Oo.
0: Sige, minamahal kita. Requested is accepted.
1: Si Kuan man, si Arlina, may nagkuan nag-request.
0: Natawag po Arlina, kaya mag-duet na Arlina.
1: Tagay, number, Marie.
0: 0966-306-305-6969. Ilan nilagay ang ending? Ay, mamukod na na mo ni Edgar.
1: Di ay 6-9?
0: Ay, ayaw lang balibalihan.
1: Ayaw kay mga sangit.
0: Yan, Abig, ako sa lisoon niya ko ang seating.
1: Klaruhan ang seating sa imong microphone.
0: Kaya pilihan kita. Kami sa pilihan, Abig, iwawala-wala lagi mo na ganyan yung mga. Bonus siya.
1: Bago ka. Fully loaded, bago na siya. Basta sa imong, ayaw, ilayo sa imong simon.
0: Ah, sige, P.
1: Umaday.
0: So, tirahan, mawala po siya. Wala-wala lagi siya. Day. Ay, ano, sige. So, tirahan ta nagpina Pretty Aguilar mga maring kay Pretty Aguilar man nilang kanta. So, noted.
1: Noted. Ang nga po na Gia, nindot man day ay mga tingog ng mga gwapa.
0: Kasi pa man day ay...

0: na mahal si Tyrick.
1: Ato sa tong ginabion niya to ay.
2: Kisa mo na yun hindi ay naglipok.
1: Kisa ganyan yung palihog be.
2: Okay, parang naipit man yung tingog.
1: Kisa ni si?
0: Ay, sakit ang ngipon.
2: Ay, sakit yung ngipon. Ako ipasan, nanangil na po na siya.
1: But anyway, kisa gali niya o asa dapit mo ang lugar dahi?
2: Ah, kisa ni?
0: Palihog? Kisa itikan tay.
1: Sa?
0: Iligan!
2: Uy, Iligan! Kalayo ba ani?
1: Pamatod ito, Bi.
2: Bi, pamatod ito. Taga-Iligan ka, Bi, daw. Dahil either may diri o ganing isda. Nga hindi sa Iligan.
0: Kasi kalayo, malagay.
1: Asa ka dapat sa Iligan?
0: Isa. Tubod, Day.
2: Ay, sa tubod?
1: Tubod?
2: Tubod.
1: Hala, uy. Oo, sige. Ang sabi ako, ikalagad sa imuha.
0: Kanang...
2: Ay, ako ni Ay, ang saman.
1: Darya, da, yung gabson.
0: Anta sa kuwanbi ka ng pagsubok.
2: Uy! Uy! Request naman po siya pagsubok. Dahil ako, nihulog na rin kag 5. Hulog-hulog mong ganyan mo, Adiri.
0: Uy, naghulog na hapon eh.
2: Naghulog na kagapon?
1: O, napada sa idos. Nabili.
2: Ah, napaka-sinsilyo. Gawagin na lang piso para tres.
0: Sige, Tia Daria.
2: Sige, salamat, salamat sa iyo, senyora.
1: Sa mga taga-Iligan. Saan ka pala pinaminaw o radyo, ha?
2: Sa radyo ka naminaw or saan sa
1: panasa? Sa Facebook lang.
2: Sa Facebook.
0: Sa radyo.
2: Uy, grabe, naglanong
1: na. Asa ka nga naka-tune in sa XFM?
2: Ano sa mga nga kuana, nga frequency?
0: Ako kabalok din. Balin-balin ako, nakitaan man ako inyong stasyon. Amot lang ang stasyonan eh.
2: Grabe din ang radyo ho. Makita din niya ang stasyon.
0: Wow, malugan.
2: Di na makita ang iyong frequency di ay.
1: Ah, basi dito sa... Asa may doon sa Iligan?
2: Iligan?
1: Asa doon nga radyo na to di ha?
2: Pero yung Iligan ang dool-dool bukid nun naman ko na nga frequency.
1: Ah, basi sa bukid nun siya namati, guru. Basi kusog atong si
2: Kuan. Makabot siguro dito, no, ang Iligan.
1: Ay, anyway, salamat ka, Ayo. Thank you, Kayo, sa atuan.
2: Ah, sige, salamat kayo sa imong pagtawag. Balik-balik ko niya, ha? Mga sunod si Mano na saan.
1: Okay, so doon na tayo doon, ha, ka. Pila ka kanta na, atuan na kanta.
2: Ay, doon na.
1: Yeah. But anyway, ay mo gawa mga maring kay mabalik pa mi og human sa tuang laing kanta.
2: Ayaw magbiyahe, kang biyahan mi ninyo, adiligin mo kakanta.
1: Og ato taga pagtagad kining request sa mga taga Iligan.
2: Yes, okay pa napakana yung diri maring o daghana ka nag-request maring. Mapugos si kaganta na.
1: O niya na taon-taon.
2: Ah, sige.
1: XFM!
2: Exciting!

0: sigurado'ng Blast Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Blast Gold, kalusugan ng iyong pamilya, sigurado'ng protektado. A quality product of Yesco Health. Santong Blast Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santong Blast Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga-Bilita, Malebelay City. Adik gituya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong lughan, kag mapudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa kasyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bugigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatipdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yan ah nga? Mga 2 days sa mag-uban? Busa, magkikita ko ten.
5: Dili mo lagi.
4: Kahit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausap man ka.
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Giminaw ba yan pa ni mo? Ayaw ko kayo nangawa ka giminaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Usabot
4: na. Nako Turbo Dietary Supplement for Men. Niyaw, imnani, arun ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: kaibigan nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: Ay nako, balik tama nga yung gala sa to programa diri sa XFM Philippines. Alas 10:39 na nga itong oras, karing oras sa ato ginato sa...
1: Senton Vitamin C.
0: Sabay na sa...
1: Para makusganin mo ang pag-C.
0: Uh-huh.
1: O niya, healthy. Mag-Senton Vitamin C. Kato para lami, gudi mong ngi-C.
0: Kato mga hingataon kaayo, mga marin, dapat mag-inom sila o Senton Vitamin C.
1: Yes, para... Wala kay sakit nga mga mutapot ka nimo.
0: Healthy lang.
1: Healthy kayo, kapermindi ka na adlaw.
0: Nakabawa ba ka mga marino kayo nagkadaghan na kayo mga ihap sa mga Pilipino karon nga mga madadba sa mga pagduki-duki ba?
1: Duki-duki din nila?
0: Duki-duki ba ayo?
1: O, hindi ay.
0: Kagamay ng ihap sa mga Pilipino nga ka na mo, tanom sa gulay, siya natarano niya, siya mo harvest, siya po ang muluto.
1: Ay, so na, talagsa na lang na maring.
0: Kaya nga lang, pamaagi, maka-assurance mga gina nga healthy.
1: Kabalo ka karon maring. Ang mga tao karon mo ato na lang rin diriya. Dili na kabalo muluto.
0: Wala pa, deliver na lang.
1: Oo, taksa na lang yun.
0: Muna,
1: naman sila grab order ka na lang sana, katumuhaton.
0: Oo, niya, muna nga na, karaghanin ko nagmaayo maring, matod pa sa pagtuon niya, pagduki-duki sa mga tagadiyo.
1: Di yung mga tagadiyo it.
0: Oo nga, nakaraghan ka mga panahon na ang na nga high blood, na diabetes. Og muna hinungdan nga natawsab niya to mga produkto aron nga moalim sa natural nga pamaagi.
1: Yes.
0: Okay, ang herbal moalim sa balatian nga natural pero
1: yes.
0: Kung ningon tao ka na mga synthetic na kanang chemicals.
1: Ay, hadlok mga na maring kay makakuan man na maring kana usa tawag ma malda, madawat imong kidney.
0: Yes.
1: Yes.
0: Correct.
1: Correct ko. Dapat dito gisla sa healthy.
0: Healthy.
1: Niya. Asa pa na makita ato ang clinic para makatuod sila mari.
0: Naamin diri makit almi diri sa Tagum. Naamin diri bisita ami mga maring hands diri sa may Ganti Road going to Palingki namin sa Wanga Bahin.
1: Yes.
0: Onya magtapa dia do nay bugasan do na poy kanang
1: DIY.
0: DIY.
1: Yes.
0: Makit aman imo dia nga nakabutang dako nga kwan nga why to eat.
1: Why to eat? Clinic.
0: Laruhan na ba si Gubang Itaon na Y2 Eat yun? Na ay Y2 Eat.
1: Yes to Health Clinic.
0: Yes to Health Clinic.
1: Yes.
0: O niya, pagsunod ni mo diha mga maring, ayaw ko piyansa mga kuha ka kada CCTV diha.
1: CCTV niya, dosi kabuok maring.
0: Yes. O niya, tungutan ada yun si Doc C. Jenny Druda, kaya na may libre nga check-up niya kung lain mo pangati.
1: Sa mga gusto magpa-check-up, libre lang ha, libre. Balik-balik ko lang na, libre gid siya.
0: Libre. Gikan sa Miyerkules ngadto na sa
1: Biyernes.
0: Yes.
1: Si Dr. CJ diha.
0: Kanya ko na mapalit lang pa sa produkto pangitaan good si Palangga.
1: Yes. Kay kami tong mga senior na amoy discount og senior mo.
0: Ay wala na ba daw?
1: Oh, wala na di ay.
0: Pagito na amo.
1: Sorry kayo, master.
0: Pero basi na tagaan nagya pug.
1: Okay, senior man.
0: Senior gani.
1: Lain man senior kay mat. Mubayad na mohat mangitam na ID.
0: Tagaan
1: ka rin ID.
0: Kundi tagaag mga kuan discount ka to mga junior.
1: Okay, kana kay senior man.
0: Kain na.
1: Gani, gani.
0: O niya, kumapalit lang ka, pangitaagid down si Palangga.
1: Yes, nadya si Palangga, no?
0: Ay, kami diha, parang bisag, may paliton mo, happy to me diha. Tanaw lang ni Palangga.
1: Sige.
0: Mga maring, ato ang liliyon kini mga mensahe, be.
1: Okay, napaabot mo yan ang tawag. Wala, balik yung siguro si Bawang numero diha nga ka ng...
0: Ato ang hotline number...
1: Tapos dahil si Alfredo Hicalia sa mayong morning sa tanan, maniudto na ta. Uy, sa mga itong sudan din, ha?
0: Hala na, isa lida.
1: Labiyugi, siguro may sudan din. Uy, dyan nun to, lain lang ito.
0: Uy, managtataw na tiya Daria.
1: Uy.
0: Ikaw siguro ganda niya, kay...
1: Pinalalaki man siguro ni, uy.
0: Bilahi, uy.
1: Backward siguro, backward.
0: Backward please, operator. Oh, nai color.
1: Nai color ni?
0: Nai do it.
1: Do it? Oh, nai do it, eh.
0: Sige, anyway, sige. Taga-asa ato ang caller? Tagal? Taga-asa ni?
2: Si Alvin.
0: Asa ka
1: na sa Alvin? Agusan lagi.
0: Palayo gamay si mong radio, Facebook.
1: Kayo, padol sa radio, palayo.
0: Pusnutun ko na yung Itmi Games ron.
1: Pusiyon ko na yung mga kuhan ron.
2: Patila.
1: Ayos, siguro, sa'yo pa kayo.
0: Ayaw ko kagita.
1: Sige. Ato rin ang kantaan, Alvin, ha? Sige.
0: Kanta po, Alvin, ha?
1: Palayo kami, Alvin, ha? Ayaw kayo pa doon si mga radyo.

0: Salamat. Ay, salamat. Unsa man si Alvin? Oy, mura man kasi sige magpangutot.
1: Ben?
0: Alvin! Ano mga Alvin?
1: Grabe ganyan si Alvin.
0: Kaya ka mo rin si Alvin. Okay. Magsubok lang na Alvin. Ayaw pala lang.
1: But anyway, katong katahan mga maring, hatutok ka nato sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Yes. Mas
1: mulami ang imo ang pamati mga maring, ha? Mulimpyo ang imong ginagilagman, paingon dahil sa imong ginagawasan. Mag-inom ka mo niyang healthy nga kape nga Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga pharmacy butikang dool mismo sa inyong mga lugar.
0: Yes.
1: Ay, ato sa layo, kaya mabuyagan pa mo.
0: Mapakan pag yun mong iro. Oh, di alam mo sa dool.
1: Correct.
0: Ano ba si Janet Curtis? Ay, di kung sabi na ni Arnel ni.
1: Aparente.
0: Aparente ni. Mayong buntag, mga maring. Mga kagwapa, yun din yun. Dili naman ginasya. Makusap, gwapa na mag-yun na.
1: What song is this?
0: Nanapin na rin. Ay, color.
1: Ay, color? Are you a caller or a texter? Hello?
0: Hello, text ni?
1: Hello?
0: Hello, text ni siya? Ani, text mo siguro ni? Di ba motobag ang text?
1: Ito ko na yung liliyo ni mga maring.
0: Istak ko niyo. Magpinalalaki na yung anak, maring.
1: Istak ko niyo. Lahilagi na sa tuno ay...
0: Ito na yung testingan na ni maring.
1: Sige daw.
0: Pinalalaki ta, maring.
1: Lubat mo niya ako, Mike? Hello?

0: Kena di ai. Kena kantaha di ai. Stock on you.
1: Sige. Kaya nalubat mo na yung maring.
0: Lubat ato ang...
1: Pwede yan, saksaki lang. Una yung diha. Pwede mo na una yun.
0: Nalubat ato ang mga himan igugubat mga maring. Ha?
1: Yes.
0: Masinsahay kaayo kay live agunin siya.
1: Oh. Basta live, ano mo na maring. Okay. Masuko na rin nag-request, ani.
0: Masin na lang ni kakanta.
1: Ana po si Kuandri, oh. Wala lagi nag-lipstick si Tia Daria. Ang sana si Alfredo, oy, nga mayaman tang pa-lipstick ko.
0: Oy, ako na mag-lipstick. Ang kanya na sa dilit, mga gwapa.
1: Oo, oh, kami, kami kayo, wala na. Wapa yung lipstick. Gwapa naman daan.
0: Kami kayo mga kagwapa, yes, na.
1: Inborn mong tamaring.
0: Ako maring, kaya namuro yung kagubtan yung sa mga laki sa dalan. Ay,
1: ako na kaya maring si Tia. Pwede na lang ako pansin nun.
0: Ako kayo, ako ang taga-agchansa, oy.
1: Oh. Shout out, nako na si Marlo. Din nga sa Litsunan, baboy ni Alfredo. Na nagduyan rin taon, maring. Oo, si Dandan Lotinero. Uy!
0: Ay, nai-color na to. Maduet siya. Go!
1: Ay, nai-color ni?
0: Hello?
1: Ay, palayo gamay sa kuwan. Sa radyo.
2: Si Juni, ang kumpato.
0: Taga-asa?
2: Taga-barangay dito na, Puerto Sal, Pupsubin.
0: Asa to? Asa nga lungsod dito?
1: Asa ni Repita?
2: Barangay Bingkungan.
1: Ay, sa Bingkungan!
0: Kamusta, yes, mga taga-Bingkungan?
1: Maraglami, kayo inyong mga kuan, di ba, nai, mga tuwang ninyo din.
0: Mga lukon, mga bagungon. Ayun sa pamanday mo, malibad ba ito, manigira?
1: Oo, wala ni, kaon man itanan, wala man may pili.
0: Kaon man kita, bisag magluhod.
1: So sa ato pa, maningil po kapag human, oy, maligyam na yung maring.
0: Pila pong kilo?
2: Brato naman rin.
0: Ang sama na siya ka ng tambok na yung mga limango diha.
1: Basit pag-abre niya mo sa sulod, why sulod?
0: Kaya na, stress na yung
1: limango. Kaya stress mo na yung limango. Why unod?
2: Kaya nang bayot na yung limango ba na ah?
1: Ay, naibayot na yung limango?
0: Naaman, kita ko anak maring.
1: Oh, usap na, usap na maling maring.
0: Ay, kaya na maglakaw na sa baybay.
1: Kaso ang paak ba rin nila yung mag-abot?
0: Magandang anak siya maring, oh.
1: Ah, sige. Kasi may request din mo di ay?
2: Gikubot-kubot.
0: Gikumot-kumot.
1: Lahi man, gikumot-kumot. Bro, mali mo ang kuhan diya.
0: Sige,
1: gikumot-kumot. Lahi mga istak ko nyo niya, gikumot-kumot maring.
0: Kaya na-istak naman siya, muna na gikumot na siya.
1: Sige, hulat-hulat niya ka. Kaya ipagita pa man, sa may number ang ano niya.
0: Nagbara mo ang wifi diri. Na hulugag, lumping.
1: Grabe niya mong wifi, kusog kayo. Gikumot-kumot sa ato pa, hilig gikagumot na diya. Kuhaan, kasi ito pangalan ni?
2: Si Johnny Mulato, Anggoy.
1: Si Johnny? Oh. Oy, si Johnny Anggoy. Oh, oy.
0: Salamat, yeah. Goy.
1: Salamat kayo, Goy, ha?
2: Sige,
1: sige, mag mukhanta ayag, ka. Ayog.
0: Ayog hawak.
1: Ayog hawak, eh, mukhanta mong ka.
0: Do it, man, da.
2: Ay, problema kayo na.
1: Ah, sige lang! Okay rin na! Ginaya lang ang business name mo! Kantahin na, kantahin!
0: Ginaya ko eh!
1: Sige, kanta na!

0: Selamat.
1: Selamat. Selamat. Saya kang selamat kayo sa imo.
2: Selamat kayo.
1: Na, goy, selamat kayo goy ya.
3: Goy jud kayo timbaya goy.
1: Basta na kayo shout out goy.
2: Ako na tabaya ko mga anggoy family. Guys anggoy tanggoy dia sa Tagum.
1: Sige.
2: Anggoy sa dito sa Tatumas, Davao del Norte.
1: Mhm. Aha, ganda kan jud imo ha.
2: Mga mulato family.
1: Okay.
3: Salamat.
1: Salamat kayo sa inyong pagtawag. Okay, nindot man po dahil kang tingog, day, goy. Salamat kayo.
3: Anyway, mga maling, itong oras, alas 10:57 na.
1: Ay, pas-pas kayo.
3: Ay, kaya kay, huwag mo pahawaan. Hulad tayo mo dahil.
1: Kaya kung mahawa mo dahil, kalunggon ko na yung lubot.
3: Mabalik, may human lang sa pipila ka mga pahinomlob at ang ato ang live drama.

0: Katrupa, exciting!
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be?
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to?
1: Batugol tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og hinsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom. Sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises. O mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.

0: matag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nigupos na og gawala na jud ako weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Sundon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sundon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Cellphone, vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Dalhin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong nagasantong vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Cellphone, vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Jua. Unique man. Color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
0: Ha? Sa Crap Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
1: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, bidakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Crap Gold Buy?
1: Wala pa na yung kamasayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang nigamit ni ni. Kay unique ayo ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaringnot sa Crap Gold, pwedeng himo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Crap Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi, sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itid sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Crap Gold bay?
1: O bay, ang Crap Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
3: Mga katupa, exciting! Mga katupa, exciting!
4: Balik ta mga maning sa tuang programa kini gihapon ang akong apo ikaw. Syempre ka ba nga guwapa diri as dakbayan ako si Maring Inday Erica.
5: Kini ang gihapon yung iya ans kini si Tia Daria.
4: Sa pangans to ang sparring partner nga si Master Inday Tanini.
5: Yes.
4: Malagi to masumbagan.
5: Ayaw ko bensa niya ha. Master. Kaya mga dagog lawas ang ipangkulata na.
4: Nako mga mering. Ang syempre mga higala kinato ang drama today. Ayaw good yun ni Oga ka ng si Piata ha.
5: Ayaw yun yung palampasi.
4: Tapos gig na yung radyo di ha.
5: Ayaw yun yung imiss ni kay
4: yes.
5: Half of your life ang mawala.
4: Sakto, correct. Daghan ka ay mga pagtulunan na pasadi pa kini atong drama. Hatod ni kanato mga maring sa premium D3 capsule nga dunay ka sangkap nga virgin coconut oil. Dunay malunggay.
5: Yes.
4: Dunay vitamin D3.
5: Yes.
4: Ang premium D3 soft gel capsule usa ka food supplement gigama siya sa Yes to Health o mapalit na siya sa mga pharmacy butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
5: Eh mo ra pa na panglaban maring katong mga time na ni sa pandemic o hali pati nahanag na hali ana.
4: Di pa karon maring kay naay ka nang
5: usa ra man pud na virus. Usa
4: ra nga bula-bula virus.
5: Ay bula-bula virus
4: sa Republic of Congo na ay
5: lahi mong ibula mong gusto maring.
4: Ay ibula na ito.
5: Ay lag. Kaon magkuna si street foods magkuna ng imong ginap.
4: Abi na kog bula-bula virus na.
5: Street foods magkuna mare pwede man ito itog sa kanang irungan.
4: Daghan na kay nga mga pila na camel ang igo ana maring daghan na pwede nga matay maring.
5: Abi dawin maring ato ani ni i-great ng ato ang
4: i-great na oy.
5: Happy birthday sa ato ang akao ka tropa dinha sa Bukidnon. Happy birthday kay Honey Lotabius, ma'am.
4: Happy birthday.
5: Happy birthday. Yan mo, ma'am, no? Hinaot mo nga tagaan pa ka 200 years diya sa iyo ang kinabuhi.
4: Kaduha pa ka makakuha ang centenarian?
5: Kaduha ka makakuha ang centenarian. Di ka magmahay. Kaya ang centenarian karon na sa 250,000.
4: Yes. Sa isa. Sa provincial o sa national.
5: Kaya 200 man na yung edad, ana. So, doblado.
4: Doblado to, ana. Kaya...
5: Na kay million.
4: Na kay...
5: Milyonaryo na siya.
4: 500?
5: Oh, okay. Half million, ma.
4: Half million na
5: siya. Milyonaryo na siya. Ay, na may million.
4: Sige, makaon kita. Healthy ka pagkaon.
5: Kananay mo ang mga sakop niya, ma'am, ha? Bahalag ka itong bisaya nga manok lang, ha? Kanang bahalag payat.
4: Bahalag payat, basta kaniwang.
5: Bahalag payat. Bahalag payat, basta kaniwang, ha? By the way, happy birthday once again. Kay Ma'am Hanilo Tabios.
4: Isa niyong kanta kay wala diri ang bokalista.
5: Wala mong kalista diri, no? Nagpasinaw pa. Gibulan pa na mo sa init para mo muhayag ang samot. Kay kung ano ba to? Glow in the dark.
4: Malalit ang masambagan.
5: Magpatara ka niya. Ayaw patara, Master. Manumbag rin yun na. Gigit ka.
4: Ano ko? 11, alas 11, 8 ang atong oras, mga higala. Doon na pa yung mga mensahe dati.
5: Isa
4: na tila eh.
5: Ato na yung mga si Lota, si Ian Estrada, si Alfredo, si Alvin, si Dandan, si Josepina, si Janet, si Nick, Ah, sugar diri ay.
4: Nabodang.
5: Nag-apil-apil ang amang.
4: Mapatila sab.
5: Tapos si Josepen, si Bubot. Si Master. Si Master Pugi man ay.
4: Master Pugi. Ah,
5: si Dave. Si Nathaniel, si Nancy. Ang dakan man yung kayo mga... Dakan man yung mga kuwan din rin, mga insulikto. Si GR. Si Armin. Og si Ate Nita Balderosa.
4: Yeah.
5: O kauban si Babski. Si Ika, ito ay nilaan siguro. Pagpuyo na mo, kaya magsugod na ta.
4: Sagol-sagol ang mga lasa.
5: Pwede siguro ito yung po manay marin, nalimawa naman yung laway marin.
4: Alam ka, kaya magkamutila ang sabi.
5: Like, kamaster, magunay bantor, lain, mag, lain, mura na magkasumaaslom, mura magpinya ka na, nalata.
4: But anyway, una tamo, sugod sa dama, dulo ka nung kutay, cooler day. Hello, kaysa niya?
6: Ay, si Wendy, si Wendy.
4: Taga-asa ka, Wing?
6: Ay, lakas pa rin ni Gan.
5: Ay, taga-iligan si Wing.
4: Taga-iligan gapon si Wing.
5: Ay, taga-listener. Unsa mo na nga yung mong ipaminawan din na radyo na or naka sa FB?
6: Radyo.
4: Unsa dayan?
5: Unsa mo na nga dayan na, be? Kwame, unsa mo na nga?
4: Asa ka na mati
5: sa radyo? Unsa na, XFM na nga bukid nun? Unsa mo na siya?
6: Ang buta ni siya, basta pagbalik na ko, nadumbra ako yung tingog, butangan din ako katong pamit sa silver.
4: Ah, botangin. Oy, bangili.
5: Botangin ilanan niya, bangili, para rin na mabalhin.
6: Pero, ganaan dito na kayo.
5: Ah, pero yung mong banabana na ang pagkuhan, nana sa mga 100. Sa mga radyo, mga 101.7.
4: Weng, unsa may mga tirada karon sa kinabuhi, Weng?
6: Ah, wala na gayo, mga alam, isda lang.
5: Ay, kalamihan ang
4: isda. Ayaw ilang lang na mga isda.
5: Kalamihan ang isda. Walay makaon nga, walay ma-produce ang kanang palinggay isda o walay mga isda.
4: Asa makanapit ng isda, Weng?
6: Dari sa tubod gani.
4: Sa tubod.
5: Kasi gusto kang ubod. Naman po may mga ubod.
4: Sige, Weng. Doon ako.
6: Ano? Nag-ganda ko.
4: Mapatila ka. Basta na yung plastic ring, be.
5: Ay, ikaw na lang tila sa mga wing.
4: Ikaw na lang kayo tila sa mga wing.
5: Sige, tila eh, may wing, be. Sige.
6: Ako na lang tila.
5: Sige, be.
4: Sige daw. Wing. Hindi lang.
6: Salamat.
5: Ay, lahat kayo, gilok na kayo.
4: Bye, Wing.
5: Wing. Ay, manila, Wing. Murag nila sa iring. Hapnod ka ayo.
4: Ala si Ring.
5: Murag lamakarang basa.
4: Dekan salamat.
5: Salamat kayo sa imang pagtawag, Wing. Hinawat nga.
4: Ugma po na sab.
5: O, sa ugma po hon, taga-imig isda. Ipadala siguro sa karang sa Grab.
4: Mga taga-iligan, ha? Grabe naman kaayo niya ito ang mga listeners.
5: Lagi anyway, naman kaayo.
4: Anyway, sa ko ang mga kamot, mga igala ang kiling swat, tapil, kingon, diri, ang dear mga bayon.

Kaayong buntag, ganiyong tulo, maring Erika. Inday tanini o gatiya dariya. Dili ko na unta isuwat kini ako ang kaagi. Kay medyo makauwaw ba? Pero naghat na lamang ako. Nang kakuwaan kini mga pagtulunan sa mga namati. By the way, ako na si Johnny taga Iligan. Kaya kung suwat kaagi, may tungod niya sa ko ang best friend. Nga itago na lamang nato sa pangalan nga Janet. Aray niya masabtan ang istorya sa kong kinabuhi. Sugdon ko sa mo ang panaghigalaan ug mo kini mga nahitabo.

0: Sige na, good night.
1: Tire, lagi ko. Yeah. Kamalo ka nga, best friend. Best friend is best friend. Ano ba nga, nabay best friend nga imong panguyaban? Ano sa mong ka, oy?
0: Abinin mo, yan ang pinaka-best.
1: Oy, Johnny, nakakagbabaya niya, Johnny.
2: Nga, kanin mo, gusto nila. Usama mo na akong nakagbaya, nakagwapo.
1: O, sabi, nakita mo sa kuwa nga. Amigo mo ta.
0: Johnny.
1: Amigo tika.
0: Oh. Mugani nga, na-in love ko si Moha, tungod kay dugay na tangkaila. Nakabaw na ko sa paborito ni mong pagkaon. Nakabaw ko sa mga di mo gusto. O nakabaw ko sa kaputi.
1: Lagi, lagi. Pero, kapalo ka. Amigo na kong tanong si mga. Munang amigo. Best friend gani, no?
0: Dili ba dahi pwede nga? Ang ito ang pag naghihigal.
1: Dili, lagi. Dili ko gusto. Kaya di ko gusto maguba nga ito ang friendship.
0: Janet, mahal ta ka.
1: O, Johnny, kahit yung kagulo ba? Ginagdili lagi ko gusto nga natin relasyon.
0: Kasi pa magtanong ni mo swing-wing.
1: Ayun, si Wingwing, kay busy pa man to, nangisda ba to? Dili ka kapangutana na ato.
0: Ganun, si pangisda na sa tubod?
1: Oo, oo. Ayun to, eh. Kay, basi, tagaan na ka ato, talakitok. Talakitok kagamay.
0: Janet,
1: pero, Johnny, dili ko, Johnny.
0: Janet, usahong ko man sa pagpasabot niya, kanimo nga mahal ta ka.
1: Johnny.
2: O, di ko gusto nga mahimo ka higala sa antun ang tutukod kay gusto ko nga kapakaslan. Sa tanang simbahan diri sa Iligan.
1: Pero wala ko'y, wala ko'y plano, anak. O, guwapo ko'y plano nga sugton di ka. Kaya ako ang tanaw si Moha, amigo lang.
0: Amigo lang?
1: Yes! Di alang kutob. Maski pagpangutanaw mo na si Alfredo Hicali o si Lutang Estrada.
0: Sikit ako kasi kasing
1: mamati. Kabalo kinasa sa kuha kung sa kaskuha. Kaya amiga di ka. Amigo tanaw ha.
0: Sikit ako kasi kasing mamati. Ano mga pulong nga? Amigo lang!
1: Dili ka magsakit, ano?
0: Tugang kayo mahal ka, Johnny.
1: Matigaw lang ako ni Mojo niya. Ay nga, halos ka na adlo na ka dresa balay niya. Karoon ba ingon pag manguya pagkagihapon nga nakita na ko ni mga preminti. Ang ato diha nga
0: Janet.
1: Ang abit. Best friend dili ka po na magbiyay. Basta dapat ikaw kay naa ka preminti.
0: Ikapon ako yung api.
1: Ay,
2: Janet, ito bang imong mga nahawon sa kong
1: Johnny, imong kamot ba kay lain kayo baga kay kubal ay.
0: Buray na.
1: Buray dito. Basta man nga to ang kanya. Nagamit pa yung cursing.
2: Janet, tuktukon ko ang mga pultahan si mong kasing-kasing at nga makita ni mo akong kasing-kasing.
1: Uwasbon ko na, John eh. Dili ko gusto lagi.
0: Saong ka mong kasi.
1: Dili ko gusto.
2: Mahal tabi ka.
1: Dili ko gusto. Wala ko'y katubakan na. Kaya nga kuha lang, amigo ti ka, bispenta doa, kana lang.
0: Janet.
1: Sabta ko, bahala ka di. Ay, ikaw kasabot.
0: Janet!
2: Bahala ka di.

0: bumili mo doon, Johnny? Liyagi mang kos pagkabatan doon, pero ako magkasuway na yung mga itirada ni mong ipamugos ni mong imong kagaling noon sa usa ka babaeng way gugma ni mo.
1: Saon kumanday nga? Isa kong saon akong balibali, tuwad-tuwali. Si Janet mong gigipitik na akong kasing-kasing.
0: Ay, kamong mga batan noon, nasigira mong po na ipamati ng pitik sa iyong kasing-kasing. Daghan kayong mga babae diris iligan. Nandong si Janet naman imong nakitaan.
1: Tungod kay, siya lang akong gibahal. Kung dilip ang galing ko niya, masugtuntay. Mas maibang uwa na lang ko.
0: Ayaw pag ginamaw. Daghan kayong mga babae gasayal. Pangitaglayin ka itong doon na po igugmani mo. Timanin eh, ha? Dili lang si Janet ang babae dire. Ubay-ubay pa. Muna ngayaw pag samantaon. Samok ning bataw eh. Ayaw, sige lang na ito. Matik ang naong samok.
1: Ayaw naman.
2: Mga maring. Sakit ang di ako magunahuna o eh. Ako nang gimahal kayo na ako si Janet niya. Panguyaban ako sa inyo na ako niya. Higala na kuno kami ba? Pero alam sa inyong kasayuran mga maring. Close yung kami ano ni Janet. Nagani unsahay no. Kanang sobraan niya sa kakulis. Bara na pabing uyaba pero gusto mo ginako nga maako siya maring. Uy. Nansahay ka na mag-appeal sa pageant. Kayo gawa pa man siya nga pagkababae. Katoy ang mga tibak, ako'y nagalaba. Nakahana ko mo rin nga, lamihan niya mong tsaa, uy.
1: Ayaw ba?
2: Pero wala lang kay, good boy be ako. O sa kaadlaw ano ni, adto na po ko sa bahay ni Janet ka, permito yung manjuko din sa ila, ha? Diri ko nagpangapi, huwag mo kininahitabo.
3: Net! Net!
4: Isa mo niya!
3: Si Kwani, si Juni!
4: Abri niya, naman si Papa niya, abri niya! Oh, saan naman po?
3: Ay...
4: Tabangan ko na maglaba, naglaba ba ako?
3: Jumbi, ganang manikudris niyo kay pagkapiha ko, bi?
4: Ah, sige! Bura magkakaroon pa
3: kayo. Magdan man kung kapi kayo pa may
4: supply. Pag... ako nga nga tulog pa kayo kudrin na magkakadihan ka, kapi na magkakadihan ka. Pag timplagin mo niya, self-service mo kundi diri.
3: O siya, admin na, ninyo na, ganang nga diya sa gawas, mara lagi na yung kolektor.
4: Kana ka nang, naninyo mo ko na kaniha diri? Kolektor na siya.
3: Nit, kanang, kanang...
4: Ay, ang sabi nga mag...
3: Kanang...
4: Mara man nag-vibrate lagi.
3: Doon na pa kay Kwan Nit, kanang Santon Gold Coffee Mix, kay ganahan ko itong gipagawan, gipatilaw na mo sa kuwa ito.
4: Ano, natin sa kabinet, sa kukuha dito. Kanang kusok mo ka, ikaw na yung nakahurot, ano ha? Bantay lang ka. Na, dito naman ako nag-sige, hurot-hurot na dito sa klinik.
3: Nit, kanang, maglabag ka niya. Ayaw naglabag. Tabangan ta ka. Tabangan ta ka niya. Okay,
4: may pitabangan ka ko ni mo. Pangi ko ah.
3: Sige, Nit. Kanang ako isulti si mo ba?
4: Unta ka pa na, Juni.
3: Masinig na utro na yung mga nahuna ba? Kung ako ang
4: ay, pangilam ni Juni. Kapiya ka ging nanakog. Dili, lagi ko.
3: Sugta na good ko, Nit.
4: Dili, lagi ko. Dili, tabangin kong labad rin. Sakit na kayo kung ang kuko sa kusukuso.
3: Hindi, kusukuso ko ni Bi.
4: Hindi, usapa ka mo kusukuso. Kalutas ako ni Kulmi. Ganyan, nawala mo itong pangkalat ako dali sa likod na ko eh.
3: Puti as yung mong likod nito eh.
4: Abri, abri, magkalutas. Makakatala kayo.
3: Abri, atong gabso yung mong likod.
4: Sabi na yung mga gikalot, oy.
3: Nit, kung, imo po lang kong sugto, Nit. Adlaw-adlaw ko ng kaluto ni mong likod.
4: Okay, Johnny.
3: Sobra pa skalot.
4: Ginang ka, Johnny, ha? Ginang ka? Ani, ha? Timan ini. Dili lagi ko gusto mag-uyab ta.
3: Nit ko nang...
4: Kay, kabalo ka nga, doon ka na... Gikan pag nung limitary, ha? Antot garon ka, naarag yapon ka. So, sobra pa ka sa best friend, oy.
3: Ika mo sugot sa kuwa di, ay.
4: Best friend is best friend.
3: Kanang, akablo ka nit, no? Nag-andoy d'yo ko baga.
4: Sige naman kagpang-andoy ako ganun.
3: Sayang nga po ni mo.
4: Ako ganun ang andoy po ganun ko sa uban.
3: Sayang nga ni mo. Uglay rin lahing lakir ay magkatilaw ni mo eh.
4: Kaya lang niya ay.
3: Dugay ko tanga miga ko. Miga ko kayo tagod. Sukad pa kanya to niya.
4: Dato siya ka dyan eh. Si Pao ito kasi naan. Naram ako eh.
3: Ayaw, Nit.
4: Pikalutan ako likod
3: ba? Ayaw, itong kalutun ba?
4: Tanggalan ng bra kay katun. Diyaman siguro ang katulos ka ng bra eh.
3: Masok ko ni likod ba? Laminit, no?
4: Ay, tsumi. Ay, palabig sa nga. Tsumi, nagahe.
3: Ay,
4: tsumi to. Nasangit man sa kong likod.
3: Ay, nagdakog o tanon, oy. Gulay man kong gikan.
4: Naigok man kong sabangan sa tokens.
3: Nagkita ko sa... Lamiyan dosan, hali.
4: Ay, ikaw. Ay, ikaw. Ay, sige, dikit. Ginadikit naman ni mo, Judy.
3: Anak kong halami na kayo na yung kaunon akong utan.
4: Adi, ay. Ano lang yung mga kayo?
3: Gusto kang utan? Ipagkaon mo na si mo.
4: Unsa na, unsa na klaseng utan, ha? Nakita lang sinamak, di ay.
3: Ayaw, habdosa po lang.
4: Ay, kung ako ito nga sinamak na wala may sili.
3: Net. Hindi ko itong madawat eh, kung gugman
4: eh. Inani na lang, be. Kaya ako naglakot, tiyugun ni Mojo, di ba?
3: Sige na ba, sugtan ako ba?
4: Dili ka gusto uyabon lagi. Mo na akong gusto.
3: Gusto mo, guni mo.
4: Ano na lang?
3: Yung...
4: Para mahimotan ka. Dili ko gusto makuyab ta. Pero patilawan, tiyaka.
3: Unsa? Unsa ibot pa sa patilawan ka lang?
4: Apa?
3: Imo kong... Pajirjiro
4: na? Jirjiro na lang. Johnny, kasama ko ka, Johnny.
3: Oh, di talaga ayaw na lang, ayaw pa ba niyo eh?
4: Atat, tara! Tabangin ko pa

0: jakoh ni bajian ni. Hoi, stand sedra. Belakang ada yang berok. Sama ni kena hit and run.
1: Wak juga masih piat nit bang. Cakup mengapa panagap nga.
0: Imaluya.
1: Imaluya ak-ak.
0: Ikaw jun ni ha. Ani, imaluya jun ni. Wala ta ha. Walay. Wala tayo na kuha na to. Mausab. Amigo lang gaya punta.
1: Amigo rin gawin.
0: Walay. Hitabo na to. Walay level ni. Pasalamat ka kay Bugoy. Pasalamat ka kay nakatilaw ka.
1: Mo lang eh, pero
0: okay samok makai ka sige. Halos ka na ano kasi balik balik dire.
1: Dili ko gusto.
0: Nahurot na akong kape dire sige inom nimo.
1: Dili ko gusto suyan ko nimo.
0: Dili lagi ko gusto. Dili ko kodiaran ako tob. Ug wala na lain. Ug ayo na panabi ha. Basi panabi na puna nimo dia sa uban.
1: Nit.
0: Dira
1: mon lang magugma.
0: Mao na lang na lagi ako ng kaingon kanimo ha. Ingon ana na lang ko tob. Ug diaran yo na ko tob. Juni. May paimo akong tabang aglabap na mahuman ko.
1: Nit.
0: Tama na, ayun ang istorya. Babadam!
1: Aday,
0: aday. Nagdiha lang kutob.
1: Isagpa, manggod ko ni Mugod.
0: Grabe, wapaka nalipay sa imong gibuhat?
1: Di, yung ganun yung makikugman ako.
0: Nga, pwede na
1: kayo. Anong pugkul?
0: Pwede ka na yung tuyok sa kuha. Natingala ako, naabot na ka sa kong ulo. Pagtatod, wala na ka sa ilan na po.
1: Nit. Sige na, mangyo. Guni mo ba nga?
0: Ay, nako, Johnny.
1: Gusto, takang mauyab, Nit.
0: Dili ko gusto
1: ka. Kung mo kong sugton, pumiro ka na kung babaeng nauyab.
0: Ah, dili lang yung gusto. Kaya akong tanong si mo, amigo ra.
1: Nit.
0: Amigo, sobra pa sa amigo ka eh, bispen. Ya, karun, ako nagigihatag si mo ka para ma...
1: Nit.
0: Mahimutang ka, karun, nagigihapon. Gaya ulo ni mo eh.
1: Maita, Nit.
0: Ay, hindi siya. Ay, di, bahala ka di, ay, di ka kasabot.
1: Nit.
0: Ay, nako.
1: Paita ni. Us may naaso na huna ni Janet nga. Dili ko nung kunya gusto. Wa ko na sigug manago si planong iya kong uyabon pero iya kong ipatilaw. Paskal lami arba. Ay. Makausap pag ako ni. Saan ko man yung magkantukan Janet? Sige lang. Dili ko mawat ang paglaom. Adlaw-adlaw na kong ipabati nga doon kaniya na siya ang pinaka-espesyal ng babae sa kong kinabuhi. Muabot raon niya ang panahon, Janet. Nga muluhod ka sa kong tubangan, umangyo ka nga, higugma ako, Johnny! Timan inanit.
2: Mga maring, naabot ka sa punto nga. Gihatag ni Janet ang iyong pagkababae nga ni kanako. Susuman ato man yung business amot kung gugmang ato kan Janet. Kaya ako man yung napamatugan nga, imal ko na ikaayo. Silipak unsa man yung Erika, tiya dariya og master inday tanini. Kini si Janet, dekhan yung kaayong lalaki nga. Gahandom nga mauyab siya tungod kay, isa ni siya sa pinakagwapa sa mo ang barangay. Sakto yung pamarog. Mr. Sahon siya ba? Daw sama siya sa pamarog ni Tia Daria. O sa kaadlaw ani, nag-inomin sa ko mga barkada o mo kininahitabo.

0: sama kada ganggang babae pre ay. Ayaw na sige ka ikog-ikog ang tanan ng sa. Di ba po kaka di kaka sugako na ng ano? Pati ko ba nga pre?
1: Sakte mong imon pangingon ni mga bari boy. Na kini si Johnny gyud.
0: Wala, wala klaro si Johnny pre.
1: Ay ayaw ka John, Johnny, Johnny.
0: Ah, masi, di pre, buta na to, manguyab siya.
2: Sugla po ninyo eh.
0: Sugton gana ka guwapa ni Janet.
1: Correct.
0: Oo. Sabi ng dagway yun. Brutang basakan ang dagway. Kamu na
3: lang. Miss kayo, tambagan ko ninyo mga maayo. Hindi pre. Ano kung i-lockdown na noon?
0: Wala man nag-lockdown. Kamalo ka, kandugay na kay ka, wala gisugot. Ano, kamalo ka?
2: Pre.
0: Kaya amin ko mayatan ako ni mo, dapat, hindi na kaglaing, luksuhin na naglaing babae niya.
3: Hindi ko gusto laing babae lagi.
0: Naman si Luta niya, oh.
3: Ani ko na, oy.
0: Napa si Marilyn niya.
3: Isabot ko.
0: Birol. Labi. Kasi kami na ani niya. Usapin ko sa malaki. Naman po si Alvin niya.
3: Ani ko, eh.
0: Naman si Alfredo.
3: Si Janet, lagi gusto na ko.
0: Amigo, pre, amigo kita, pre. Tapangan, mangita taglain. Tapangan ka. Katong may mga sinok yung telescopic. Naspirido.
3: Ani ko, eh. Namalhin.
0: Katong may mga tato sa liog.
3: Namalhin mo na si Gasmin.
0: Ano sa kasmin din sila? Memorize din na? Tarawa? Memorize din mo, pre?
3: Hindi ko, pre. Hindi ko siya kung gusto lang may pre. Diyan ito, ginagawa.
0: Ay, okay kang ulo, pre. Siya tira na, pre?
1: Ay, naman na ito nang bahal. Sa imang tawang ko rin,
0: lahat lagi.
1: Magkayo ka.
0: Imo, tiyo. Imong bahal lagi, kaya saan mo?
1: Para makaigin.
0: Mura kang, pero panulong kita si Aaron Aaron.
1: Simukan ko yun yung saba kayo.
0: Karoon pa ko kabalong katubag. Ibutang ka guys. Taon siya pala yung istorya, pre.
3: Pre, tambagi ko yung mayo, pre.
0: Pre, ano ganun, pre? Pila na magkakatuwi ka na. Pero dungan na magkakatuwi. Kika pa mga elementary na high school. Huwag magkasugdan. So, kabalong nakaon sa isunod.
3: Pero pre, libog ko, pre.
0: Ano ba na?
3: Patilaw mo ko niya, pre.
0: Unsa?
3: Ako, patilaw ko niya.
0: Pinuang, tinaw na!
1: Grabe po.
0: Grabe, binuang.
1: Hindi
0: ko mo ito eh. Pamatod eh, pamatod eh.
1: Pamatod eh na, Johnny.
0: Pamatod eh.
1: Johnny, yes, Papa.
0: Kan eh, pati nga alam. Binuang mo na. Ay, si Big Mot istorya ka, anak.
3: Lagi tinuod lagi.
0: Ipit kasi ang amahan na.
3: Oo, oo. Kung ano niyo. Oo, kini. Oo, kita mo ni. Oo.
0: Ulala.
3: Oo, kaya nang kuha ni.
0: Imo i-record?
3: Dili ni-record.
0: Usap nila.
3: Kini ako ang tudlo, oo.
0: Oh, mau takoy
3: kita kanina bantok.
0: Mau takoy lagi.
3: Oh,
0: mau takoy.
3: Una na ko. Pamatuon na ko ninga.
0: Usa na, asim lagi kan.
3: Buray ni.
0: Ay, bido. Bantok rambaho. Bantok rambaho.
3: Pre, tuoy ko ninyo, pre.
0: Gi pre. Tanaw imo ko, pre. Nay ni pilit, pre.
3: Unsa ni?

0: aksi mo na hurot dire.
1: Doon na pa gidala dire nga sangkong vitamin C aron nga mas maligo na imong immune system, Janet.
0: Ah, kanay, kanaki gwapo po na, kaya masamot ko kagwapa.
1: Huwag na po gidala dire ang...
0: Masa naman po na dyan eh?
1: Clear Skin Beauty Soap. Herbal kasabon.
0: Imuha dyan dire kong pagpag samot.
1: Aron nga mas masamot ka, aya ay imuhang pamalit daw sama sa bay-bay sa
0: burakay. Dawatan ako na. Dawatan ako na, kilibre man eh.
1: Dawatan?
0: Oo.
1: Gamot oy. Og nit.
0: Oh, sa mametuyo ni mulain. Pwede na kamo lakaw kay maglimpyo pa ko sa balay.
1: Nagdala pa ko isa ka diri ah, kanang isa ka.
0: Sa mana?
1: Kanang dakong turbo ba?
0: Turbo para sa asa na. Kisa ba imong gamitan na na?
1: Lain pog imong mama.
0: Wala, wala na mas mama to. Alamag okpo na tong pension. Asa bang sokol ka to sa pension? Yakan imong pension nito.
1: Basin dai guan, basin ka tong katungong nit.
0: Ano sa naman po na imong gilipan?
1: Imong ginawa akong kagumasimuha.
0: Yan ane ni Johnny, undangin na ni imong pangdamgo ni mo kanako.
1: Nakini akong napalit.
0: Ayaw na akong damgo eh, para dili na ka, makahuna-huna kanako.
1: Nit. Sa akong kumaring kapsula kong napalit?
0: May istoryahan ako sa katas tinor ha, Johnny.
1: Oo.
0: Undangin ako. Kaya naay na lalaki ng nguyab na ako.
1: Janet.
0: Naanay lalaking ng nguyab na ako, ako Osborne. Undangin ako dire. O gusto ka nga magpabili na itong pag-amigo? Amigo lang ta.
1: Mau ba? Janet.
0: Oo.
1: Ayaw sa nasugta, oi. Basig sugto ni mo na ang...
0: O saan din sugton?
1: Ako baka
0: nabuotan mo. Buotan ka siya.
1: Janet. Ayaw ni buhata sa kuha. Ay, amiga biya ta.
0: Naunsa mga Johnny.
1: Hindi ko pa biya jug ko sa imo ba?
0: Ay, panirano niya.
1: Janet.
0: Paglakaw na ito.
1: Beb.
0: Sarayaya.
1: Janet, abarin niya puntahan niya.
0: Karen. I can tell by the
1: way. Nanay, lalaking nanguyab kang Janet. Unsaon ko naman itay.
2: Kung ako naging on sa imo nga, undangin na nangimong kababata. Uy, nakatilaw naman kakao si pa imong ipangita.
1: Gusto na kumaangko niyang gugmatay. Abang nga nung di, mag-usyo sa may nakita niya sa kuwa nga wa. Wa na ko niya naalito sa iyang lalaki ng uyab.
2: Ay, usar akong ikasultini mo. Sa kalibutan sa gugma, dili ang mata ang mupili, kundi ang kasing-kasing ang ibati. Musa, Johnny, undangin na ka na si Janet.
1: Aba, anong imo kong ipatilaw tayo? Ang ipatilaw mong ko niya, sabot pa sabot, doon na siya. Doon na po siya gamay pagbati na ako.
2: Ay, dili na mo'y basyano eh. Basig, napugos si Putsa kay May Pugka Mamugos.
1: Di ko mo undang tayo. Di ko man ako si Janet tayo. Janet, nagin ako tayo.

Mata mga maling Erika tia dari oga master in data nini dosama sa gilabukan sa manok nga tag-asak ay mga tahod akong kasing-kasing atong higayuna nga resulte ni Janet gani ka na ako nga udangan na ako siya kaya doon na ako ni lalaki nga nagapanguyab sa iya haog plano niya nga sugdon maring Erika sakit kaayo uy. Miyagi good og tulo kasi manang wa ko'y kaon-kaon daw sa gapasting ko. Di na ko maka... Di na kahit ko makatarong o panguhag ista sa tubod. Ay, kini laging akong gugmakan, Janet. Di ko gusto nga. Maangpon siya blain maring Erika. Eh. Ang ako mga pangutan na maukin niya. O sa may anso sa huna-huna ni Janet nga, ipatilaw bang kunya ka usa kahigayon? Doon na ba'y chansa nga? Doon na sa igugma nga ni kanako, maring Erika, maring Daria, o nga, Master Inday Tanini. Ikaduhan akong panguntana. Undangon ko na ba niya akong pagpakabuang nga dukan, Janet? Ikatulon akong panguntana. Doon na ba'y chansa nga? Ako agad sa hingpit si Janet kay wala pa man siya sugda sa iyang nagapanguyab karon. Palihog na bangi og tambagi ko ninyo. Inyong swat magtatampo. Johnny.

0: Yo. Apa nga kanta kaya na, no?
1: Nino tiga taha, oi. Kana nga istorya mo kudaan niya tiya Daria. Kana doon na say higala ba?
0: Mm-hmm.
1: O niya, kaya ang higala niya kay... Nakuha naman siya kana nga... Kanang may panaw ba?
0: What?
1: Niya kay nasakitan ka siya kay... Kanang... Nakagis lang mga... Kanang mga... memorable kaayo nga mga hitabo.
0: So, dagan sila kaagi?
1: Dagan sila mga...
0: Dagan sila kaagi, oo.
1: Oh, dahil sama sa kaagi ani ni ato ang center nato nga si Johnny.
0: Johnny, oo.
1: Kaagi niya ni sa... ang iyahang kababata niya nga si Janet nga. Sige sa'y panguya, pero digin sa sugton. Lagi mga ani nga mga hitabo, tiyak na rin, no?
0: Ano sa mga akong bukig, eh? Usok-sok ba sa akong baba, ha?
1: Mos, basta mabalik siya.
0: Mabalik siya.
1: Mabalik sa baba.
0: Pero kay Johnny, dito na, dakan kay babae. Wala na mga isa giluwa. Balikong pa ganyan.
1: Akong kapangutaan na po, no, kay Sasuwat yan, no, kay kanang gitagaan ko sa kigayo ni Janet nga kanang patilawon siya ba?
0: Siguro na, napula na siguro si Janet mo, nalibigay na lang. Ihatang na ko, babe, pero ayun ako sa muka.
1: Pero po,
0: ana siguro?
1: Ana siguro po, no? Nisugod po na grabe nga gugma nga doon ni Johnny kang Janet. Nisugod nga, pag humaniyag ko ang kang Janet, nakita niya nga pitig dyan yung kuhanan ni si Janet. Uy!
0: Mamords ka ayun?
1: Mamords, murag isa ka ng...
0: Karang, murag jolin nga walay pakay?
1: O, katong pang chains gani.
0: O, katong gamay, katong sindaw ka ayun.
1: Sindaw ka ayun, wala.
0: Uy!
1: Ala, uy, dan. So,
0: pero dapat malipay po siya, nakatilawin siya.
1: Pero gusto man ganyan maangkon ba?
0: Pero asumbra pa rin ka.
1: Kaya sayari ko din, nakasuway man ka na nga, nakay dulaan yung mga kababata niya, gusto gud kainin mo niya, pahula mo, nakakausa, di nakaka, gusto pa ganyan mong pangayon na lang ganyan mo, kay imo na
0: ganyan. Okay, gwapo na mo dulaan. Ano mo ganyan siya?
1: Lamiyong ganyan nga klaseng pagkabay ni si Janet.
0: Unsa man nga, ang pananaw ni Janet siya. Amigo na ganyan siya.
1: Sige na siya makuha.
0: Pero ano na lang, Johnny, kung... Unsa man imo hang tuyo siya ha? Di tagaan ka niya permintig pabor. Laga perminti.
1: Ya kay hadlok daw siya basta siloso ang mauyab ani kay. Nana ko na kapanguyab daw.
0: Ana lang kay nanamay nang uyab di.
1: Oh, nya ako.
0: Eh dapat yun mo kuana siya mo. Mahatag na gud siya o kanang lugar.
1: Pero kini si Johnny Gay unsa ni sag ulo sa? Kay sige na basta paingna ni.
0: Kimit balik lagi dito nga ginag. Ubitaw kay ulo di kasabot og ay dili dili. Unsa man pud natawanan? Basi nakakaon ang mga isda nga puyo.
1: Basi nakatulon?
0: Oo, sa man.
1: Ay, nakuha. Alagi, kamo diyan mga maringbi, mga haod, mga kamo diyan manambag, o sa kanyang katambag niyo sa kaki. Ni,
0: ato na yung patambago ni si Luta, dili, kikusugay si Katawa.
1: Sige niya, Lut.
0: Si Janet, pa basi sa ganahan po niya siya mo tambag siyang sarili.
1: Yan, sangay.
0: Sangay niya?
1: Sangay.
0: Kamo dami, tambag daw mo, bi?
1: Ay, na, diha.
0: Katong mga taga-tubo diha, nga iligan sa tubod. Eh, tawagin mi, be, magtambag. Tambagin niyo si Johnny o sa ikatambag ninyo.
1: Sige daw, kaya napaabot niya si Johnny ron.
0: O katong taga-apokon niya o taga-bingkungan, tawag mo.
1: Mga taga-Esto Tomas?
0: Yes. O there's a taga-Mati.
1: Mga taga-Jansay?
0: Tambagin niyo si Johnny o sa may paagihan ni Johnny ngayon. Kahit man po ni Kulong, magbalik-balik, inagdili na siya, dili sa gusto.
1: Taga-Bukin nun, panambag ko no ka mabi.
0: Oo, basta pa dali sa San Transport. O nilabi na dali sa General Santos City. Sige, tambagin ninyo.
1: Dari asab sa Pagadian, atong agito ni mga taga-Pagadian nga mo tambag sa tong kaagi.
0: Tambagin ninyo diha at taga-Pagadian.
1: Ayaw ba? Kaya siyempre sab ang mga taga-Tagom City nga galibog asa mo bayan. Sa Nordico bag sa DLPC, panambag kuno ka mo be.
0: Pero ang malibog mo magbayan.
1: Hello, kisa niya. Notay color sa linya, hello.
0: Ha?
2: Johnny mula to ang goy.
0: Ay, si Johnny!
1: Hoy, Johnny, Johnny!
0: Si Johnny, murag imo ang sangay. Ang nagpadalag surat, murag imo ang sangay ni Johnny.
2: Sangay
0: ko na po na. Saan man, pareha magtrabaho, dili?
2: Ha?
0: Pareha magtrabaho ni Johnny ang nagpadalag surat, dili, or dili?
2: Dili man, lahat man po. Johnny, ang doon na to, man po.
0: Ay, di. Ay, kaya mangingisda man ko na si Johnny po.
2: Ako, nagpamo ko, nagbantag drum.
0: Usap pa nga drum? Ah, okay. O sa man, imong tabangan, imong sangay. Tabangin imong sangay. Gimana di man kasabot. Ang sige daw.
2: Tambag lang ko siya ha. Kanang mangita na kaglait. Kanang para sa imo ha. Kanang ayaw po siya nga isa ka tao nga dili ka love niya. Kasita lang siya sa abot sa kaunan.
1: Nakasuway ba ka na Johnny nga kanang nahigugma ka sa babae nga wakay walay pagbati sa imo? Nakasuway ka na?
0: Ang babae wala nahigugma na imo? Ikaw? Aso, sa ato pa, nahigugma yung mong babae sa imo, ha?
2: Nahigugma
0: na
2: siya,
0: kaya
2: magbuotan
0: bang
2: to.
0: Ay, di, ay, magpakabuotan na lang. Sa ato pa, maldito na ito si Johnny. Anong naman? Ano nga mas nahigugma?
2: Ay,
0: magpapos
2: niya, pati...
1: Dalito duro to. Ah, ikaw Johnny ulit tao pagka dala dala dalaga amin nyo.
2: Ah, kuha na to kana nasa relationship partner.
0: Pero kasado mo.
2: Wala pa.
0: Oy, pakasli na para makakauna tag litson ani. Ah, pohon. Ya ayo kalimot imbitara mi ha, pwede man mi himo nimo. Himo man nimo itong mascot. Okay na po.
1: Asa ta makot mo ko.
0: Mo gani mo mascot kay manguot man ta.
1: Johnny, wala kay usa pay dugang ah. Yung kasulti sa kaagi ni Kuan Bi Johnny.
2: Oh, ano lang buhata ngay.
0: Kana.
2: Mangita ta kag laeng para sa imuha. Kana dugma kanya. Oh, kana lang daga mang sa tae sa kalibutan.
0: Oh, tama, correct. Ah, sige, dagkang salamat diya si Mon Johnny. Salamat kayo. Tama kayo ang itambag marin.
1: Grabe kayo, grabe.
0: Daghan daw kayong babae sa kalibutan.
1: Dapat si Ma'am Evelyn.
0: Dapat si Evelyn, niya ka na nga single.
1: Single.
0: Niya ka na pag yung, sa tawa ka na ganyan, kanang, kanang baskog pa, sa tawa ka na ganyan.
1: Kanang himsog.
0: Himsog, oo.
1: Okay, so, abri pa ito ang linya mga marin, atong abri ay usabi. Ay.
0: Bura ba sa kanang nasa kanang,
1: line caller, hello.
2: Hello.
0: Okay, hello. Ah, kinsa ni?
2: Si Jack ni nang samal katong mikanta gahapon.
0: Ba. Ikaw Jack, kumusta man ato ang panginabuhi din ha?
2: Karoon sa Ginoo, tiya daw ya, okay naman gahapon.
0: Oy, naipangutana si Maring Erika ni mo.
1: Jack, are you single or double or whatever?
2: Para double
1: da
0: double. Double da. Double, double. Pero duha maring, duha katubag.
1: Amina ba yung asawa ron?
2: Hindi pa lang ako kay try ko na sa ingon nga. Ya, may doktor ba nga mitanaw sa pangak.
0: Ayaw nagrason dia. Ayaw nagrason kay imong asawa na mina na madoklan dig ka. Masig outside ko lang
2: doktor. Ano lang gugutikon tagig karon kun
0: dikto mohatag da kun dikaw mina. Ay, estilo rin si ko.
1: Evidence.
2: Magitik ka ba ko wala ba yung asawa ron yon?
0: Aba, mo sumukol si Jack. Jack,
1: ginigil ako na ko, Jack.
0: Ay!
1: Katawa si Jack.
0: Siya si Jack, lalaki ba? Baro lagi kuan.
1: Laki juga, Jack?
0: Siya ka nga lalaki ka?
2: Depende.
1: Bitaw Jack ko yun sa imong ikatambag sa kaagi ni Johnny Jack.
0: Tambagin na si Johnny Jack?
2: Para na ako, no, bro, Johnny, kung naminaw ka man karon. Kung tinood ka nga nahigugma nga ito niya, hatagi na siya o kagawasan.
0: Aba.
2: Ayaw ipamugutan ni mong kaugaling nun. Kaya, sa hirago na kung siya nahigugma ni mo niya, tapos ikaw dili niya, tapos gusto niyong ipamugutan ni mong anag, mahal niyo dyan ni mo niya, ikaw ang gusto niya.
0: Ano?
2: Napangutan na, malipay ka ba?
0: Oy! Ha? Maraming bali naman yung pangutan na marin.
1: Sakita na, oy.
2: Mamang din ang realidad.
0: So ang sitwasyon na eh, bali-bali, pwede mahitabo sa babae, pwede mahitabo sa lalaki.
2: Okay, parang gudan na gudo. Para si ikaw, Tia Dere, ikaw ang himuon akong sample.
0: Uy,
1: sampulan ka.
2: Nagugma ka sa ka lalaki. Tapos ang lalaki, ngayon mong limahal, wala nakagusto ni mo. Angay ba na itong ipamugo sa katong
0: kapalimo, diba? Uy, tama, sad. Nakay punto, Ana.
1: Sakto d'yo ka, Jack, pero sakto na.
2: Isod d'yo na ba? Isod ako naman. Di ko mamugos eh. Ako na
0: yung mga... Ano ni Jack? Si Johnny mag-o, Jack. Maski inato lang to siya. Pero ngayon lang naman yung Jack. Ayaw ba? Sige niya, balik-balikan.
1: Pero, Jack, mangutaan ako niya mo, Jack. Unsa may ikasulti ni mo nga si Johnny, patilaw man kuno sa ni Janet o sa kahigayon. Unsa may mga assessment ano eh.
2: Eh, abi mo gud mo magod Marie-Erica. Duna mo gud usa ka binuhat nga maskin pat ko wa say gusto nimo. Kun gusto gid niya nga magpatilaw nimo. Nara na niya.
0: Sunara sa tao na gusto ko dili
2: di magpatilaw.
0: Nasa tao ra gid na.
1: Sa tao ra gid.
2: Nara sa tao na. Kay duna man mo wa nagmahal pero pag trip kaniya, patilawon gid kaniya.
0: Trip lang di ito.
1: Nidot siguro mga.
0: Pero siguro kang Janet ato gipatilaw na siya para mahuman kaya nila naman sinamok.
2: Para di na magkuhan ba?
0: Okay.
2: Kunya na si Junie kay mura man dahil
0: yung kitinood.
1: Gidibdib.
2: Gitinood man dahil niya.
0: Yung gidibdib.
2: Pero malagay na kapila ka bisag bisag busang bisag mulapas pala sa langit ang imong gugma ko nang imong gibahan way gusto nimo ay
0: sipo ko sa mo lakwapo mo kay kinang tinambaga ni si Jack oi
1: pero naikaagin si Jack
0: program murag similar na sila ni Johnny Maring ano kabalo ka si Johnny mangingisda
1: si Jack
0: ito mo nang nalumos niya kaoban ni Rose.
1: Kini si
2: kaoban ni Rose God
0: sa Titanic.
1: Oo ito Jack
0: maureng maayo kay mo tama ba
1: katong gidala mo si
2: lang ko sa kasama lumana na nga nabuhin ko pagbalik.
0: Ana di ay ana kuya na si Jack de sige
1: salamat
0: kayo Jack
1: wakay timbaya Jack
2: okay thank you
0: I shout out sa imong silingan ni nao imong asawa kay mabuan na mabunalan
2: mga kasilinganan ko diri sa babak sa mal may pamilyang yung tanan og ingon na sa kung
1: Na.
0: Ay, naputol na. Balidos, balidos pesos ng day ang ilod. Salamat dito kayo, Jack. Salamat sa imong pagtawag.
1: Alas 11:48 na ng atong oras, mga higala. Kung doon na pa yung laing color. Isa na lang ka-color itong ganito.
0: Isa, hulat na ito. Isa.
1: Isa na lang kayo. Manang pagkita. Kung doon na pa yung manawag, mga maring, abri pa nga ito ang linya. Ano na ito? Abri ang balik niya. Okay, so...
0: So, wala man maring?
1: Wala siguro yung manawag na...
0: Kaya yung atong gili-ili ang portahan, wala may niring?
1: Ayan, so, ito na, si Tia Daria, si
0: ang baga niya. Ikaw may nagbuot-buot na nga istorya, kaya ikaw may nagkuan na nagbasa, di ako, ikaw na di abira.
1: Ano na?
0: Ikaw na, ikaw ay mahalan.
1: Kung namin ako kaman karon di kinig ni ang Johnny, ayun ka bala ka, ano? Uy, at least muna nakatilaw ka, naghanggan niyo ba niya, wadyo katilaw. Wabagin sila, katilaw sila ang mga uyab, kung sa'yo, sabay lasa na yung uyaban niya.
0: Bulan na lang, wakatilaw din mo rin. Ayun, ako kailan na.
1: Nakakailan ka, asa na?
0: Tari na!
1: Ano yung gawas man to?
0: Ayaw naman! Nakaluhay sa diya, oy! Luhay ka sa gayimtang, sobra pa yung bangka ng gamiya ang tao!
1: Mura ka ka ng granaga, like makaon. Pala yung muna
0: kaon,
1: kita nga ko sa...
0: Oy! Ana, di ay, no?
1: Sa kay lamiya
0: ako. So, ayaw ko pensa kay... Dapat yun di ay, tilawan yun di ay.
1: So kung di kayo madala ni si Janet June o ganang inaana nga mga steeping, pamugos nyo, ipatilaw naman ka, ayaw nagpugsa. Ayaw ka bala ka, kaya naming tulor diri, pulipulihan ka na mo.
0: Pwede kayo magdungan?
1: Ako din, ako kinahanapugson na June.
0: Kasi ako, pwede, ayaw naman, pwede niya, wala ni Priminti, mag-yes ni Priminti.
1: Yes, yeah. Diba na June, while daghan pa kayong mga babae, pero ayaw ko piyansa sa mga gasayal, kaya uban nila na babae.
0: Pero nga niya, maring, nagsayal di ako maring.
1: Sayal, day ka?
0: Paano kung niya ka ng dress ni Lola?
1: So, ano lang siguro, Johnny, ha? I love kapag pagkawapaglaom kay Basinday o sa kaadlawan ni makasugat ka o mga sama po ni mong gahalhal sab.
0: Tama.
1: Dito ni mo ibuhos ang imong gugma. Ayaw dito sa taong wa ka mahigug.
0: Correct.
1: Ay kung dito ka kapugong, anin dito sa tagom kay kami mo. tagbawon, glamsan ka naman gugma.
0: Dire ka ba kay, na, kagod. Kagod ba yung direct tinunuan?
1: Ayun sa paman di
0: ay. Ay. Pag umanin mong kagod, pag-on pag yun.
1: Ayaw sa pamandi ay. Ay nako, salamat kaya Johnny sa papadangat sa imuhang kaagin nga ito ang tuluman nun mga maring. Hantod, og makita puhon magkaoban.
0: Yes.
1: Sa ito ang tuluman nun nga kung ako ikaw. Ako ni si Maring Inda Erika, Deliguapa, Delimes Nes, apang di magkapin sa antong hudgaman ngunay ang silingan.
0: Kini lang niya po niyong iyaan sa kanon ay panaman. Kini si Tia Daria. Anang ingon, no ID, no entry.
1: Naghan kaing salamat.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center

0: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Pilipinas, opisyal ng upper middle income country ayon sa World Bank.
1: PBBM nasa Canada na para sa 4-day state visit sa gitna ng nagpapatuloy na INC rally.
0: NCRPO walang namomonitor na banta sa seguridad sa ikatlong araw ng INC rally dyan sa Liwasang Bonifacio.
1: DOJ tinanggap ang supplemental referral sa kaso ng umano'y hazing sa Ateneo.
0: House of Prosecutors nagsagawa ng misa ngayong araw bago mag-umpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Sa balitang regional, traffic enforcer nagpagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ang SUV habang nagsasagawa ng traffic control.
0: Balitang international na tayo katropa, si US President Donald Trump ipinagtanggol po ang kita mula sa cryptocurrency ventures.
1: Sa balitang showbiz, Manon may solo appearance sa isang fashion show sa France.
0: At sa sports, alas Pilipinas girls nagwagi kontra sa ABC Under 18 Championship.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, pangalawang araw sa buwan ng July 2026. Ay po tayo mula sa XFM Manila News Center. Sabayan din tayo na napapahinggan sa ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita katropa, opisyal pong kabilang tayo ang Pilipinas sa tinatawag na upper middle income country category matapos itong i-reclassify ng World Bank batay sa pinakahuling income assessment. Ayon sa World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas itong 2025. Mas mataas sa tinakdang UMIC threshold na $4,636. Sinabi ng World Bank na nakamit ng bansa ang bagong classification dahil sa malawakang pagbabago at paglago ng ekonomiya, kung saan nagtala ng average na 5.8% na paglago ng gross domestic product sa nakalipas na 5 taon. Ayon naman po sa Department of Economy Planning and Development o DepDev, inaasa magpapalakas din ng bagong status ng credit profile ng bansa. Magpapatas din ang kumpiyansa o tiwala ng mga mamuhunan at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa dekalidad na pamumuhunan at trabaho. Kasama ng Pilipinas sa mga bansang umangat sa upper middle income category ang Vietnam, Jordan, Micronesia at Sri Lanka.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa taugay na balita, malugod na tinanggap ni Executive Secretary Ralph Recto ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country o UMIC status kasunod ng pinakahuling pagtataya ng World Bank. Ayon kay Recto, patunay na bagong classification ang mas matatag na pundasyon ng ekonomiya at inaasahang magbubukas ito ng mas maraming trabaho, paumuhunan at oportunidad para sa mga Pilipino. Gayunman, igirit ni Recto na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung mararamdaman ito ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pag-angat ng kabuhayan at pagbaba ng estado ng kahirapan. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya, kabilang ang pagkontrol ng inflation, paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng infrastruktura at pagikayat ng mas maraming mamumuhunan.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang Department of Labor iginiit na tatas din iba pang benepisyong nakabatay sa basic pay na mga manggagawa dito sa NCR bukod pa sa ipinitupad na dagdag sahod. Natropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report. It
3: pinahayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na bukod sa dagdag na 85 pesos sa araw ang minimum wage sa National Capital Region o NCR, tataas din ang iba't ibang benepisyo na kabatay sa basic pay ng mga manggagawa. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ang mga empleyadong nagtatrabaho ng 6 na araw kada linggo ay makakatanggap ng mas mataas na buwanang kita simula sa July 19 at madadagdagan pa ito sa January 2027 kasabay ng wage hike. Tataas din ang holiday pay, overtime pay, night shift differential, premium pay, service sensitive leave pay, 13-month pay, separation pay, retirement pay at iba pang benepisyong itinakda ng batas. Inikayat din ng DOLE ang mga employer sa NCR na ipatupad ang bagong wage order at tiyakin tama ang pagkukwenta ng lahat ng kaukulang benepisyo ng kanilang mga empleyado. Para sa nagtakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katro.

0: Dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver, Canada para sa kanyang apat na araw na official visit kaninang alas 7.46 ng umaga oras sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at sinalubong sila ng mga opisyal ng Canada at ng Philippine Diplomatic Mission sa Vancouver International Airport. Inaasahang makikipagpulong si Pangulong Marcos kay Canadian Prime Minister Mark Carney, kayo din sa mga Canadian business leaders upang isulong ang paumuhunan sa mga sektor tulad ng pagmimina, information technology, telecommunications, nuclear energy at financial services. Nakatakda rin makipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Canada bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa Malacanang, inaasahan ding malalagdaan ang ilang kasunduan sa larangan ng enerhiya, kalakalan, paggawa, turismo at kultura sa panahon ng pagbisita. Ito ang unang official visit ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada mula noong pagbisita ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong 2015.
1: XFM News Nationwide. Sa iba pang balita, hindi bababasa, tatlong truck naman ang basura ang nakolekta po ng Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works. Gayun din ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority matapos ang isinagawang rally na Iglesia ni Cristo sa paligid ng EDSA People Power Monument kahapon. Ayon sa mga otoridad, nakolekta mga basura sa White Plains Avenue, People Power Monument at sa bahagi ng EDSA malapit sa Campaginaldo. Kabilang sa pinakamaraming nakuhang basura, mga plastic bottle, food packaging at mga pinagkainan. Tumulong din ang mga member naman ng Iglesia ni Cristo sa paglilinis ng lugar matapos ang pagtitipon. Samantala, nilipat ng INC ang kanilang rally ngayon sa Liwasang Bonifacio matapos hindi palawigin ng Quezon City Government ang permit para sa nilang ikatlong araw sanang pagtitipon pa rin sa EDSA.
0: XFM News Nationwide. Kinumpirma ng National Capital Region Police Office o NCRPO na wala silang namomonitor na anumang bantas sa seguridad sa ikatlong araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong Huwebes. Ayon sa NCRPO, nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa lugar kung saan nasa umigit kumulang 400 na kalahok ang dumalo habang 200 na polis naman ang nakadeploy para tiyakin ang kaayusan sa lugar. Ipinaliwanag din ng NCRPO na hindi na kinakailangan ng INC na kumuha ng permit dahil itinuturing na Freedom Park ang Liwasang Bonifacio kung saan pinaiintulutan ang mga pampublikong pagtitipon. Samantala, nagpapatupad naman ng road closure sa ilang bahagi ng Rojas Boulevard at naglatag ng traffic rerouting scheme upang bigyan daan ang sinasagawang
1: mga katropa, sinuspindi po ng New Era University ang lahat ng klase nila at office work ngayong Huwebes sa main campus, ngayon din sa mga campus sa Rizal, Pampanga at Lipa. Ayon sa pamunuan ng pamantasan, layunin po ng suspension na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, teachers at kawani kasabay ng patuloy na aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Inatasan din ang lahat ng apektadong mag-aaral at empleyadong abangan ang mga susunod na announcement ng administrasyon hinggil sa pagpapatuloy ng klase at trabaho.
0: XFM News Nationwide. Sa iba pang balita, muling pinaalaala ng Department of Education o DepEd ang umiiral na polisiya na nagbabawal sa paggamit ng mga gadget habang isinasagawa ang klase o instructional hours. Ayon sa DepEd, maaari lamang gamitin ang mga electronic device kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon o sa oras ng emergency. Alinsunod sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring Safe and Motivating Learning Environment, hinimok din ang kagawaran ng mga paaralan na paigtingin ang kanilang information at advocacy campaigns upang matiyak ang pagsunod sa polisiya at maisulong ang ligtas, responsable at wastong paggamit ng internet at mga digital device. Layunin ng DepEd na mapanatili ang isang ligtas at nakatuong kapaligiran sa pag-aaral habang tinitiyak ang angkop na paggamit ng teknolohiya sa loob ng paaralan.
1: Isinilaysay katropa ng kapatid ng isa sa manasugan at ang estudyante dyan sa Tacloban School shooting na mismong si alias Nash, isa sa mga minor de edad na suspect ang bumaril sa kanyang sariling matalik na kaibigan. Sa pagdinig po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Janica May Bituin na ang kanyang kapatid na si Jeric Bituin ay matalik na kaibigan at dating kaklase ni Nash. Ayon kay Janica, habang naglilipat ng pwesto sa loob po ng silid-aralan si Jeric, hindi nito napansin na nasa likuran na niya ang suspect na kalaunan ay nagpaputok ng baril. Sumasilalim na o sumailalim na sa operasyon si Jerick at patuloy po nagpapagaling matapos magtamo ng tama ng bala sa likod na tumagos sa kanyang panga. Binunyag yan o binunyag din ni Janica na napansin umano ng kanyang kapatid ang kakaibang kilos ni Nash ilang oras bago ang insidente. Nanawagan naman ang pamilya ng biktima na mabigyan po ng hustisya ang mga nasawi at nasugatan habang hiniling din nila sa publikong tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at mga AI-generated images kaugnay sa mga biktima.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na natanggap na nito ang supplemental referral mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kaugnay ng umano'y hazing incident na kinasasangkutan ni dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching at support staff. May kaugnayan ang kaso sa pagkamatay ng mga Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Paulo Martinez, inirekomenda sa supplemental referral ang pagsasampa ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide depende sa ebidensya at umiiral na batas. Sinabi rin ng DOJ na isasama ang naturang referral sa original na referral na inihain naman ng CIDG noong June o Hunyo 26 bilang bahagi ng nagpapatuloy na preliminary investigation. Binigyan din ng DOJ na ang referral ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang mga respondent dahil nakasalalay pa rin sa pagsusuri ng mga prosecutor kung may sapat na batayan upang magsampan ng kaso sa korte.

0: Katropa, sa iba pang balita, nagdaos po ng Mass for Truth, Justice and Accountability ang ilang member naman ng House Prosecution Panel dyan sa Chapel of the Nativity ng Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City ngayong Webes. Ilang araw bago po ang natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Pinunglaan to ni Elias o Bishop Elias Ayuban ang banal na misa. Present din si Father Bong Sarabia, isa sa mga complainant sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Sa misa, kung saan po ay pinakita nito ang kanyang suot na t-shirt na may nakasulat na Convict Sara Now. Dumalo rin sa misa ilang member po ng House Prosecution Panel bilang pagpapakita ng kanilang paninindigan sa katotohanan, katarungan at pananagutan kaugnay ng nalalapit na paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Sirado 100% handa na sa July trial ni VP Sara. Interagency Security Coordinating Conference tiniyak ang seguridad. Narito ang report. Pinangunahan ni Senate President Win Gatchalian ang isang Interagency Security Coordinating Conference upang matiyak na nakalatag na ang lahat ng kinakailangang seguridad, logistics at administrative preparations para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong Hulyo. Dumalo sa naturang pagpupulong sina Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, mga kinatawa ng Kamara at mga opisyal mula sa NICA, AFP, GSIS, NBI, MMDA, DOTR, PNP, BFP at lokal na pamahalaan ng Pasay City. Ayon kay Gatchalian, layunin ng conference na tiyaking maayos at ligtas ang daloy ng impeachment proceedings kabilang ang seguridad sa loob at labas ng Senate complex. Nagsagawa na rin ang walkthrough ang Senado sa mga pasilidad na gagamitin para sa paglilitis habang nakahanda na ang plenary hall kabilang ang upuan ng 24 na senador at mga council table para sa prosecution panel at defense team. Para naman sa publiko, gagamitin ang Senado ng visitor management system at ipatutupad ang patakarang first come, first served para sa mga nais makapanood ng paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na napapanood na papahinggan sa pamagitan ng XFM Cebu, 88.3 Katropa, XFM Antique sa 93.3, XFM Kabangkalan Negros Occidental sa 106.1.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa Cebu, may traffic enforcer ang pagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ng SUV habang nagsasagawa ng traffic control. At katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries ang isang 64-anyos na retiradong engineer mula sa Toledo City, Cebu. Matapos mabangga ang traffic enforcer na si Giovanni Verano, 44-anyos, habang nagsasagawa ng traffic control sa Osminia Boulevard sa Cebu City kahapon. Kinumpirma ng Cebu City Transportation Office o CCTO na magsasampa ito ng kaso laban sa driver ng SUV na kasalukuyang nasa kusodiya ng traffic enforcement unit. Natamo si Verano ng injuries sa kanyang kaliwang kamay at patuloy pang sinusuri para sa iba pang posibleng pinsala. Ayon kay CCTO Head Raquel Arce, ipinag-utos sa Cebu City Mayor Nestor Archival ang agarang pagsasampa ng kaso. Sa imbestigasyon, sinabi ng driver na aksidente niyang nabitawan ang preno ng kanyang automatic transmission na sasakyan matapos itong hindi mailagay sa neutral o park dahilan upang biglang umabante ang SUV at mabangga ang traffic enforcer. Wala namang nakitang ebidensya na gumagamit siya ng cellphone bago ang insidente. Isiniwalat din ng CCTO na sumailalim sa heart bypass surgery ang driver noong Abril at pinayuhan ng doktor na huwag mo nang magmaneho ah. Ngunit bumiyahe pa rin siya sa Cebu City upang maproseso ng mga dokumento ah. Matapos ang banggaan, nagpatuloy pang umandar ang SUV hanggang sa mapahinto dahil sa matinding trapiko ah. Nilapitan di umano ito ng ilang concerned citizen at parking attendants ah, na nagpaalam sa driver na nabanggaan nito ang traffic enforcer ah, bago siya inihatid ng mga tauhan ng traffic enforcement unit ah. Itinanggi naman ang driver na tinangkan niyang tumakas ah, habang sinasabi ng mga saksi na kapansin-pansing na bigla at nanginginig ito matapos ang insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C ah, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas ah, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, Exitan New.
2: Mag-live-in partner patay matapos mabangga ng pampaserong van ang sinasakyan motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino ng XFM Calipo.
3: Ito ay ang mag-live-in partner na sakay ng motorsiklo matapos mabangga na nag-overtake na pampaserong van sa National Highway na sakop ng Barangay Tondog, Tangalan, Aklan kahapon Hulyo 1. Ang mga biktima ay kinabibilangan na isang 58-anyos na lalaki at 48-anyos na babae, mag-live-in partner at residente ng naturang bayan. Habang ang driver naman ng van ay isang 53-anyos na lalaki, residente naman ng Barangay Bulwang, Numansha. Ayon kay Police Captain Jason Mausig, officer in charge ng Tangalan PNP, mula ang van sa Numansha at papunta sana ng Katiklan para magsundo ng kanyang nakabuking na mga pasahero papuntang Iloilo. Pagdating umano sa lugar ay may kasunod rin itong van kung saan tila nag-uunahan mga ito sa daan at nang mag-overtake ang 53-anyos na driver ay hindi nito napansin ang papalikong motorsiklo sa diversion road ng mag-live-in partner dahilan upang kanya itong mabanggaan. Sa lakas ng impact, tumilapo ng mga biktima at nakaladkad pa ng halos 300 meters ang babaeng angkas. Tinatayang umaabot sa 120 km per hour ang takbo ng van nang mangyari ang aksidente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang mga biktima ngunit idiniklarang dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang driver ng van para sa kaukulang disposisyon, gayon din na nagpapatuloy pang kanilang investigasyon sa insidente. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino. XFM News.
0: Samantala, katropa, meron namang senior citizen federation officers ng Puerto Princesa ang naaksidente sa La Union. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Patay ang pangulo ng Senior Citizens Association sa Barangay San Manuel sa Puerto Princesa City matapos maaksidente ang sinasakyang van ng kanilang grupo sa La Union. Kinilala ang nasawi na si Senior President Maria C. Iviu ng Barangay San Manuel. Ayon kay City Information Officer Attorney Glyza Moncatar, pauwi na sana ang grupo mula sa isang training sa Maynila at patungo sana sa Baguio City para sa side trip nang mangyari ang aksidente. Base umano sa kwento ng mga senior citizens sa kanilang mga pamilya, meron umanong bumangga sa kanilang van na naging dahilan ng aksidente. Samantala, tiniyak naman ni Attorney Moncatar na aasikasuhin ng labi at magbibigay ng tulong ang city government sa mga biktima. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Personal grudge, nakikitang dahilan ng paumaril sa isang lalaki ng kanyang kapitbahay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
5: Hinag babriel ng kanyang kapitbahay ang isang lalaki dahil umano sa galit sa Latore North, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ang biktima ay isang 37-anyos na lalaki habang isang caretaker naman ng lupa na malapit sa tirahan ng biktima ang suspect. Bagong insidente, nagiinuman pa ang biktima kasamang ilan pang mga kakilala nito nang lapitan ito ng pinaghihinalaan at barilin na tinamaan sa tiyan habang tumakas naman ang suspect. Sinasabi na dati ng may alitan ng dalawa na posibleng dahilan ng pamamaril. Natuntun sa barangay Masok ang tricycle ng suspect at nakita pa ang kalibre 45 na baril sa loob ng sasakyan, habang natuntun naman sa barangay Don Domingo Mandela Quirino ang pinaghihinalaan. Maharap sa kasong homicide ang naturang suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: At mga katropa, poultry farm dyan sa Sulala, Cagayan, tinupok naman ang sunog. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
6: kang makapanlauso ka ang isang poultry farm na pagmamayari ng isang doktor. Matapos tong masunog, bandang alas 6:30 ngayong madaling araw ng Huwebes, Hulyo 2, 2026 sa barangay ng Lisan, Sulana, Cagayan. Batay sa pahayag ni Batch Borquillo, caretaker ni Maristel Poultry Farm, hindi nila agad napansin ang usok dahil nakasara umano ang buong pasilidad at kasalukuyang nagkakape ang mga empleyado nang magsimula ang sunog. Ang nasabing poultry facility ay naglalaman naman ng mga slots o mga kagamitan na inilaala bilang panglalagyan ng mga sisiw. Ayon sa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection or BFP Sulana, idinadeklarang far out bandang alas 8:15 ng umaga matapos ang halos 2 oras na operasyon sa pag-apula ng sunog. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Nakaisa rin sa operasyon ang mga taunghan ng BFP Tugekiraw, BFP Enrile, kayong din ang Willis Rice Trading Center matapos umabot sa second alarm ang sunog. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang sanhi ng sunog habang sinusuri pa rin ang lawag ng pinsalang idinulot nito sa buong pasilidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugekiraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugekiraw at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Sa tropang Brian, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang tropical depression na si Henrik nitong Wednesday, kagabi, ayon sa PAGASA.
1: Katropang body sa pinakahuling tala ng PAGASA ngayong araw na mataan ang bagyo 610 km sa kanluran ng Baknotan, La Union. Taglay nito ang lakas ng hanging 55 km per hour at kumikilos pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
0: Samantala, patuloy po na nakaka-apekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, mga katropa. Kaya din sa Visayas at Mindanao, particular na sa Palawan, Occidental Mindoro, Sambuanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique.
1: Easterlies naman ang iiral sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region and Quezon, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
0: Sumigat po araw 5:31 kanina umaga at lulubog inasahan bandang 6:29 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International ihatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan po natin ang Santon Gold, lalikas, subok at epektibo. Ipinagtanggol ni US President Donald Trump ang earnings mula sa cryptocurrency ventures ng kanilang pamilya matapos lumabas sa financial disclosures na kumita siya ng tinatayang $1.2 billion noong nakaraang taon. Ayon kay Trump, walang masama sa kanyang earnings dahil anya ay everybody's profiting habang patuloy na tumataas ang stock market. Iginit din ang Pangulo na ang kanyang mga ari-arian ay nakalagay sa mga blind trust upang maiwasan po ang anumang conflict of interest sa kanyang panunungkulan. Batay sa inilabas na financial disclosures ng U.S. Office of Government Ethics, malaking bahagi ng kanyang kita ay nagmula sa World Liberty Financial at sa Trump Cryptocurrency na inilunsad bago ang kanyang inauguration noong 2025.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Apat na buwana matapos inanunsyo ng global group na Cat's Eye ang hiatus mula sa nagpakita muli si Manon sa publiko sa isang fashion show sa France. Naging trending ang solo appearance ni Manon sa summer fashion show noong June 29 kung saan siya ay nakasuot ng yellow top at bottom summer outfit. Matatandaan na mainit pa rin ang issue sa online world sa totoong dahilan kung bakit nasa hiatus si Manon kahit na nalinaw na ng kanyang management na siya ay pansamantala munang liliban sa grupo para makapag-focus sa kanyang health at well-being. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports hatid sa atin ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Patagumpay na sinimulan po ng Alas Pilipinas Girls ang kampanya nila sa 2026 ABC Girls Under 18 Volleyball Championships. Tapos talunin ang Iran sa apat na set, 25-19, 19-25, 25-23, at 25-18 dyan sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Pinamunahan po ni Zix Raiko ang koponan sa nitalang 19 points habang nagambag naman si Elaine Gonsalvo ng 15 puntos dahil sa panalong yan katropa nakuha ng magandang simula o nakakuha sa tayo ng magandang simula. Ang Alas Pilipinas sa pool stage kung saan top two teams lamang yung pong uusad sa quarterfinals. Makakalap naman ngayong araw ng Gilas ang Japan Group na nagsilbing silver medalist noong 2025.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Pangangatawan, samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Sa katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ang ginagamit for different body functions.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Ramang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The

po si Razor Vasquez. Isip station manager. Ibalikayan ang kakapoy sa lawas. Umikan kini sa estresa na muna. Usa lawas. Isang pamalini. Kayod gapon. Usa-usap ako kaangkor. Sa una, dalila lang kong hangakon. At kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sa mniling nga Santo Blas Gold. Galoy sa Ginoo. Ang iyang Twitter ni Hiyos. Maunang iyang gimintin ang Santo Blas Gold. Ang usap, gamit usap nini. Galoy sa Ginoo gapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usap na ko kasi natin. O nini, kadaan na. Hindi na akong ginagamit ni Santo Blas Gold. Mauna, nga kamuli ha. Gamita ka rin ninyo nga proteksyon Santo Blas Gold. Labi

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong panggalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soup. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre ang programa po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa de kalidad at nutraceutical grade na mga produkto po nito. So magsa po maka-avail ng ating pong produkto, puntahan ang ating pong pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyong lugar at hanapin palagi ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ang inyong pong inumin. Yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Siyempre sa ating pong programa mga kaibigan, makakasama po natin ang ating pong mga espesyal na mga panauhin. Yan, ang ilan sa atin pong mga alternative medicine doctor. Magandang tanghali po, Doc Erwin Lapus.
2: Yes, Sir Misael, sa ating pong mga taga-subaybay, magandang araw po sa inyo.

0: welcome sa ating programa The Secrets of Health. At dito naman po tayo upang magtalakay paano natin malunasan yung mga karamdaman po natin gamit ang mga natural na mga pamamaraan. At sa mga kaibigan po natin, tutok lang po kayo sa ating programa The Secrets of Health. At yung mga karamdaman dyan, huwag na kayong mahiya. Papunta na sa ating mga alternative clinic ng Yes to Health. Ay doon po ay mabigyan kayo ng mga kasagutan sa mga matagal na iniindang nyo ng mga karamdaman. Kasi po sa ating pamamaraan, Sir Misael, atin po silang turuan kung paano maiwasan yung sanhi ng mga karamdaman. Hindi lang po tayo ay nanggagamot, tutulungan pa natin sila na mabago yung lifestyle nila para maiwasan ang paglala ng mga karamdaman. Lalo na sa may mga maintenance, may mga mini-maintain na mga karamdaman, ituturo po natin maya-maya kung paano yan maiwasan para babalik ang malusog na katawan. Ang anay pong mga Yes to Health Wellness Center ay bukas po para magbigay ng libre na konsultasyon para po sa may mga karamdaman. At punta kayo kasi bukas po yan mula umaga alas 9 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon at mula Linggo hanggang Lunes. Kaya sa ating pong mga center, mayroon po tayong naka-assign dyan na mga alternative consultant na siya pong magbibigay sa inyo ng mga giya or pamamaraan paano mabilis na babalik ang malusog po ninyo na mga pangangatawan.
1: Saan po, Dr. Erwin. At syempre kasama rin po natin ang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena. Dok, magandang araw po.
2: Yes, good day again sa lahat nating mga tagapakinig, sa lahat nating mga kaibigan, sa lahat ng isusubaybay sa atin sa buong bansa, sa buong Pilipinas, sa from Palawan hanggang sa Kabisayaan, Mindanao, Visayas hanggang dito sa Luzon. Good day po sa inyong lahat. Dito naman tayo magbigay sa inyo ng mga impormasyong pangkalusugan kung paano natin gamitin ang mga natural, mga herbal at saka siyempre yung mga pagkain na dyan lang sa tahanan natin. Kung paano natin gamitin sila bilang isang natural na gamot o para po sa ating mga nararamdaman. At saka siyempre kung paano rin yung matulungan at ano din yung kabutihan na may bigay sa atin sa paggamit po natin ng mga produkto ni Yes to Health. Ituturo din po natin yan. Katulad ng na Santon Plus Gold, Premium D3 at saka sa ating Visionex at saka sa ating siyempre sa ating mga kape. Ano ba ang mga benepisyo nito? Ano bang kagandahan na maidudulot nito sa ating katawan? Yan po yung ating pag-aaralan, ating ituturo sa inyo para po makatulong sa inyo po mga nararamdaman.
1: Salamat mga doc, ano? Sa mga kabayan po natin, ha, na gusto makihilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala na yung pong mga katanungan, mga inquiries po ninyo. Text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. At kung hindi po gawin kamasala na yung pong mga katanungan, lagyan nyo po ng pangalan po ninyo para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. And we encourage everyone na bisitahan po, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center para po sa libreng konsultasyon at libreng check-up, mga kababayan.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Cloudland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City, Isabela Branch, Alfonso Street, Dubinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Checos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferroland Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, EMG Building, Villa Magsanok, Mantilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Barangay 39, Bacolod City. At Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City. Near Midtown Hotel, in front

0: vitamins at minerals free. Dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center malapit dyan sa inyong pong lugar para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po ano ng holistic approach ang inyong pong mga karamdaman. Maganda kasi mga doc, ano, pagka holistic yung approach sa paggagamot ano sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Ibig sabihin, yung kabuuan ng iyong sakit, yun yung binibigyan ng pansin. Ano? Hindi lang yung mga simptomas, hindi lang yung mga komplikasyon, kundi yung pinaka-ugat din ay nabibigyan ng pansin.
2: Saka dito sa atin, hindi po natin hinahayaan na yung mga pasyente na may iniindang karamdaman ay hinahayaan din yung mga diet nila. Kasi dito sa atin, tinuturuan natin, may binibigay po sa na guide sa bawat isa kung ano ang lifestyle na kanilang baguhin para tuloy-tuloy niyo paggamot. Kasi minsan sa atin, mayroon tayong mga manggagamot na tinatanggal na yung naramdaman nila. Ika nga, yung mga pinapainom is pain reliever lang. Pero yung pinakasanhi ng karamdaman ay patuloy pa rin ginagawa sa mga pasyente na may malubhang karamdaman. Kaya dito sa atin, may mga tinuturo tayo, iwasan ang mga pagkain kasi napakalaki ang maitulong doon sa tinatawag natin na panggagamot yung mga sanhi ng kanilang mga sakit. Kaya dito sa atin, mayroon tayong tinuturo pag may karamdaman ka na ganito, mayroon ding mga pagkain na dapat mong sundin para mabilis ang paggaling ninyong mga karamdaman.
1: Yan. Yan yung ipinagkakaloob mga kaibigan ano, ng ating po mga Yes to Health Wellness Center. Pagpupunta kayo sa ating po mga clinic, ituturuan po natin kayo kung paano mas mabilis yung inyong recovery at hindi magiging pabalik-balik or recurring ano, yung inyong pong mga karamdaman mga kaibigan. Kaya puntaan po ha, bisitahan natin po mga Yes to Health Wellness Center. Open po tayo Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. At araw-araw, nandiyan naman natin po mga alternative consultant, ano? Mga trained alternative consultant na gagabay po sa inyo, magkapay po sa inyo kung ano po yung mga nararapat nyo pong gagawin at yung mga dapat nyo pong iwasan para po mas mabilis yung paggaling ano, ng inyong pong mga karamdaman. Kaya puntahan po ha, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po nga tayo mga kaibigan. Isa pa rin sa mga problema ngayon, Doc, ano, na kinakaharap ng ating pong komunidad, itong pagsugpo ano, sa iba't ibang klase ng mga bukol na tumutubo sa ating pong pangangatawan. Marami kasing bukol na pwedeng umusbong sa pangangatawan ng isang tao.
2: Nako, Sir Misael, yung pagtubo ng mga bukol-bukol sa ating pong katawan ay parang kabutihan.
1: Yun nga.
2: Di natin mapansin na minsan ay marami na palang tumutubo. Mabuti pa yung kabuti kasi nahanap natin kung saang lugar na ano, yung sa oras na tangtubo. Like for example, mga September. Taga labas yan ng mga kabuti, yung wild na kabuti. And mapansin natin na yung lugar na yan, yan tumutubo yung mga kabuti.
1: Kumbaga meron kang sign. No?
2: Merong mga lugar, dito lang banda yon tumubo. Tapos dyan, nag-ipon-ipon lang sila. Ang problema, yung mga bukol-bukol sa ating katawan, ay parang kabuti na tumubo yan. Hindi yan minsan, or kadalasan, hindi yan napapansin sa atin. Lalo na pag sa ilalim ng ating katawan ay tumutubo. Okay lang yung dito sa labas kasi lalo sa mga
1: talaga
2: extremities, makakapa mo, ay may tumubong bukol. At minsan napapansin mo na may kirot dito at saka lumalaki. Pero pag sa loob ng katawan na tumutubo, lalo na sa mga babae, Sir Misael, Dok Nelson, yung mga babae kasi sila ang prone na tinutubuan ng maraming bukol sa loob ng kanilang mga matres. Gawa po sa kadilanan, yung may problem, sila yung may problema sa tinatawag na hormonal imbalance. Kasi ang hormonal imbalance, ayan, result, isa sa mga resulta niyan, ang paglabas ng mga bukol-bukol. Walang problema sana kung mga bukol-bukol na lumalabas, tumubo Sir Nelson, Sir Misael Doc Nelson, kung hindi siya malignant. Ang problema doon, pag maging malignant na siya. Okay. Kasi kailangan na instant na operation, tapos marami ka pang gagawin. Surgery niyan, may kasama pa yon doon ang tinatawag natin na chemotherapy. Kung malignant na yung mga bukol-bukol. Kaya habang hindi pa dumadami, hindi pa naging malignant yung mga bukol-bukol sa ating katawan, ay dapat maagapa na. Pwede silang mag-inom, Doc Nelson, ng Santon Plus Gold. Pwede silang mag-iwas muna sa mga pagkain, lalo na sa karne at mamantikaing mga pagkain, Sir Misael. Para hindi po dadami, hindi lumalaki yung mga bukol sa kanilang katawan at maiwasan din na magkakaroon ng cancer dahilan po sa pagtubo ng mga bukol na yan.
3: Yes, ang mga Santon Antioxidant. Oh, marami yan. Sinasabi na natin last time, yan ay umabot sa higit 68 na Santon Antioxidant. At ang mga Santon Antioxidant yan, may mga function yan. May ginagawa sila once na pumasok sa ating katawan. Ang iba dyan is anti-inflammatory. Ang iba dyan is anti-diabetic. Ang iba naman is anti-hypertensive. Pero meron din katulad ng alpha-mangustin, na isa ito sa mga Santon Antioxidant na nagpe-prevent sa pagtubo ng mga bukol, ng mga bukol sa ating katawan. At kung meron ka ng mga bukol sa iyong katawan, pini-prevent nito na lumaki yung bukol sa ating katawan dahil sinusuppress nito yung mga tumor at saka yung mga cancer cells sa ating katawan. At nag-i-induce din ito ng ng apoptosis, yung pagkamatay ng mga cancer cells na yan sa ating katawan. Kaya napakaganda ng paggamit ng Santon Plus Gold. At saka hindi lang Santon Antioxidant ang nandun sa Santon Plus Gold natin. Dahil ang Santon Plus Gold ay meron din po siyang malunggay. Take note, yung malunggay ay merong 120 nutrients. At meron din po siyang anti-cancer properties. Number one dyan is the kaemperol. Yung kaemperol, napakaganda pong antioxidant po yan. Dahil yan din po ay nagtutulong upang hindi mag-metastasize yung mga cancer cells. Ibig sabihin, hindi po sila mag-transfer sa ibang parte ng ating katawan. Which is, yan po yung kinakatakutan mostly ng ating mga kaibigan na may bukol. Di baka dumami, baka lumala at pumunta sa ibang parte ng ating katawan. Maiwasan po yan. Sa pamagitan po ng paggamit ng Santon Plus Gold, dahil nasabi na natin, meron po siyang alpha-mangustin, meron siyang kaemperol. Ito po ay nakakatulong talaga na mag-prevent na dumami at lumaki yung mga bukol sa inyong katawan. At saka siyempre, habang wala pa silang mga bukol, Sir Doc Erwin, inom na po kayo. Uminom na po kayo ng ating product, Santon Plus Gold. Dahil sabi nga, prevention is better than cure. Yes. Mahirap ang manggamot ng mga karamdaman at ng sakit. Kaya habang wala tayong mga iniindang karamdaman, wala tayong mga naranasang bukol sa ating katawan, uminom na po kayo ng Santon Plus Gold.
2: May mga palatandaan na Sir Misael at saka Doc Nelson na mayroon silang mga bukol-bukol sa kanilang matris, minsan yung mga babae nag-abnormal yung kanilang menstruation, hindi sa tamang kasi buwan-buwan naman yun sila nagme-mens, maliban lang kung buntis, kasi walang menstruation yung buntis. Pero mayroong mga iba dyan na ilang buwan hindi naman buntis, hindi lumalabas yung kanilang menstruation. Palatandaan pala yan na may mayroong mga bukol-bukol na tumubo sa inyo pong matris. Kaya dapat ay magpa-check na sa inyong mga ubigay ni. And then kung mahirap talaga mahirap talaga magpunta sa ating center, lalo na sa mga lugar na wala pong center, ay itry nyo na inom ang kombinasyon ng Santon Plus Gold at ating Santon Vitamin C. Kasi po, yan na kombinasyon, Sir Misael, Doc Nelson, marami na pong nagpapatunay dyan na nakarana sila ng discomfort doon sa kanilang mattress sa mga babae, sa mga breast, sa mga babae, may nakapa silang bukol. Pero nung uminom sila ng Santon Plus Gold at saka Santon Vitamin C, unti-unti pong nawala yung mga nakakapa nila na bukol, o kaya naging regular na po ang kanilang menstruation, dulot po ng nagbabalanse ang atin pong hormones, ang hormones ng mga babae, once nga nakainom po kayo ng Santon Plus Gold at saka Santon Vitamin C.
1: Huwag pong ipagpaliban ang ganito mga karamdaman, especially yung mga dok, kung meron silang family history,
2: yes,
1: sa kanila pong pamilya, for example, nanay mo or lola mo, or mga kamag-anak mo, is merong mga ganitong uri ng karamdaman,
2: yes.
1: So most probably, malaki yung porsyento mo na tamaan ka rin ng ganitong klase ng pagtubo ng mga bukol. Lalo na dok, kung yung mga lifestyle nila at yung kanila pong diet is pare-parehas lang din.
2: Yes, no? Laging kumakain ng mga pagkain na karne. Isa po yan, ang karne talaga na contributors na magpapadami, magpapalaki ng mga bukol-bukol sa atin pong katawan. At ang problema dyan, Sir Misael, dumating sa punto na na maging malignant ang mga bukol. Yun pa rin ang problema kasi makaramdam na sila ng kirot, sakit. Yung iba, Doc Nelson, ang laki ng pagbagsak ng katawan, mga discomfort na sa kanyang sa kanyang katawan, lalo na sa mga babae, at doon na diagnose kasi minsan yung cancer na problema, Sir Misael, hindi napansin niya ng pasyente na mayroon na pala siyang stage 1, stage 2 na cancer. Doon na siya kukusang magpapacheck, kay masama na ang pakiramdam, doon na diagnose na malala na yung iba, nag-stage 4 na ng cancer, at saka marami nang kailangan gagawin para po maagarang panglunas ng inyong sakit or karamdaman na cancer. Kaya bago pa darating sa point na ganyan, ay dapat uminom na kayo. Huwag nang hintayin pa na nasa huli ang pagsisisi. Meron tayong mga pasyente na na-encounter, nagsasabi na kung noon ko pa nalaman na nakainom ako ng Santon Plus Gold, baka hindi naaabot na uoperahan pa ako. Pero mga kapatiran natin, mga kababayan natin na naoperahan, pero walang problema, kung naoperahan po kayo, pwede pa rin kayong uminom ng Santon Plus Gold at saka Santon Vitamin C. Bakit po? Kasi yung time na recovery na ang pasyente, Sir Misael, yung tapos na siya na inoperahan, ay dapat malakas palagi ang kanyang katawan para mabilis maghilom yung mga sugat doon sa daan ng surgeon o surgery. Yung mga sugat dyan, dapat madaling maghilom yan. Kaya isama nyo na sa inyong gamot ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C.
1: At hindi po ibig sabihin na na-operahan na kayo or natanggal na yung mga bukol sa inyong pangangatawan, hindi na kayo uli tutubuan ng mga bukol, mga kaibigan. Mataas pa rin yung possibility na magkaroon po kayo ng mga bukol once na hindi nyo babaguhin yung lifestyle nyo at kahit anong mga suplemento, wala man lang kayong iniinom, tapos babalik kayo dun sa dating yung gawi na mga kinakain, so mataas ang chance na tutubuan uli kayo. Kaya ngayon yung kagandahan dok, na kahit nakapagpa-chemo na sila or nakapagpa-opera na, mas maganda na makainom sila ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold natin para yung prevention, may angat-angat natin, may taas natin, na hindi ka basta-basta ang babalikan na ganito pong mga bukol. Kaya sa mga kababayan po natin, huwag pong kalimutan Santon Plus Gold, sa pamamagitan rin ng Santon Vitamin C natin at ng ating pong Premium D3, ang ating pong Ultimate Trio para po sa pagsugpo ng ganitong uri po ng mga karamdaman. Atin pong unang pakinggan ang ilan sa mga kababayan na natulungan sa pag-inom ng ating pong mga produkto at pagbisita sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Doon si Kayabyab po, 27. Nag-try po ako noong una, Santon Plus Gold po. Kaya po ako uminom nun kasi po una po. Yung sa may ilaid po, yung parang kulane. Tapos, na-research ko po siya sa ano YouTube na nakakapawala din pala siya ng picos. So, nagka-picos ako last 2021. Ayun. Nawala siya. Nagpaalaga ako sa OB ko. Nawala siya nitong May. Nagpa-follow up ako. Sabi, wala daw akong picos. Sabi ng OB ko. Kaya sa'yo yung nakatulong. Yun. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Tsaka din po sa may ano, yung sa paako, yung parang meron siyang ano, yung bukol, gano'n na maliit. Okay naman na po. Wala na. Bumalik na siya sa dati. Yung picos ko po, wala na. Narecommend ko po Santon Plus Gold. Una sa lahat, ang dami niyang ano, ingredient sa mga herbal. Kaya lumipat ako dun kay Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. The secret of health.
1: Ayan, sa mga kabayan po tara, nakakaranas ng mga picos, nakakaranas po kayo ng mga mayoma at iba pang pagtubo ng bukol sa inyong pong pangangaton. Especially sa mga kabayan, ano? Tulad ng nababanggit natin dito, ano? Na bantayan niyo talaga yung pagtubo ng mga kulani. Once na meron kayong suspecha, meron mga cancer cells sa inyong pangangatawan, meron mga bukol sa pangangatawan po ninyo, eh bantayan niyo talaga, ano, yung mga kulani sa kilikili, ano, sa liig, kasi pagka yan po mga kaibigan ay namamagana yung mga lymph nodes na yan, ibig sabihin eh nag-a-attempt na kumalat yung mga cancer cells at iba pa ng mga viruses, ano, sa inyong pong pangangatawan. Kaya dapat as soon as possible mabigyan na kaagad yun sila ng ano, ng agarang lunas, umasog po na kaagad yun sila para hindi na sila kakalat pa sa ibang parte ng pangangatawan. Tulad ng binanggit ni Doc Nelson kanina, no, yung metastasis, yung pagkalat, Doc, eh napakahirap nun.
3: Yes. Hirap talaga pagka ganun na, kumalat na dahil napabayaan po natin.
1: Yun,
3: so, na yun sa ating mga kaibigan dyan, lalo sa mga kabayan natin, prone talaga sila sa mga bukol-bukol, lalo na pag may mga hormonal imbalances sa babae. So, napakaganda po sa mga kaibigan natin dyan. Kung mayroon po kayong mga naramdaman na hindi maganda sa katawan nyo, lalo na sa mga kaibigan natin, sa mga kababaihan natin, may mga problema sa hormonal imbalance, the best, gumamit po kayo ng kape. Kape na nagtutula, ito po yung nagtutulong upang kontrolin yung mga hormones ng mga babae po natin. Ilagay sa tama yung hormones ng mga kababaihan po natin. Inom po kayo ng ating Santon Plus Coffee Mix.
2: Ang babae kasi, Doc Nelson, may mga Sir Michelle, may mga palatandaan tayo na nasa stage sila ng hormonal imbalance. Number one, pag palaging magalitin yung asawang babae,
1: pag mairitahin
2: yung kunting ano lang, kunting problema lang, anak ko nagsisigaw na. Minsan mayroong mga babae na ganyan talaga ugali, laging nagsisigaw, laging nagagalit. Pero mostly pag mayroon silang hormonal imbalance, biglang magkakaroon sila ng problema na tinatawag natin na irritability. Laging naiirita, laging nagagalit. Palatandaan pala yan na mayroon na silang problema sa hormonal imbalance. Isa pa, yung laging pagod. Wala namang ginagawa pero laging natutulog. Mayroong tinatawag na yung laging nalulungkot, malatandaan pala yan na may mga hormonal imbalance. At marami pa, lalo sa kanilang tinatawag na yung kanilang sistema, kasi po sila ang mayroong tinatawag na monthly cycle. So may mga problema sa ganyan ay magkakaroon na po sila ng hormonal imbalance. Acknowledge po pala natin yung mga tagapakinig po natin dyan sa Escalante, ang ating pong sister station dyan sa XFM Escalante, yung mga tagapakinig na mga supporters dyan sa XFM. Magandang araw po sa inyo. Sa mga kababayan po natin, huwag mo nyo nang hintayin pa na yung pagkain nyo ng or pag-inom nyo ng kape, ayun ang nagdudulot sa tinatawag natin, Doc Nelson, na pagka-problema sa sa kape pagka-addict sa caffeine. Kasi nga, yung mga commercialized na mga kape, Sir Misael, yan din ang dahilan bakit nagkakaroon tayo ng acidity, nagkakaroon tayo ng problema sa ating nerve, sa nervous, no? Ang mga babae, nagka-problema niyan dahilan sa sobra na caffeinated na kape. Yan ang sinasabi natin na dapat hindi hinto ang pag-inom ng kape. Kasi yung iba, lalo na sa mga kababayan natin na mga mahilig sa kape, makipag-away yan kung pahintuin mo ng inom ng kape. Palitan nyo lang ang iyong kape na mula doon sa acidic coffee, punta dito sa ating tinatawag na healthy coffee. Yung ating Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, himo siya mula po sa soya. Ang soya, yan ang magandang inumin sa mga babae na may mga hormonal imbalance para po mabalansi ang kanilang mga hormones.
3: Yes.
2: Pag nabalansi ang hormones, palagi na yan good ang mood. Hindi na yan nagagalit.
3: Hindi
2: lagi
3: na mahaway dok?
2: Oh, hindi na mahaway. Maliban lang sa mga asawang lalaki na pasaway. Kasi kahit hindi po yan, hindi po, wala po yung hormonal imbalance, magagalit talaga yan si Mrs. Pero mayroong mga babae na wala namang ginagawa si Mister, pero magalitin pa rin, yan, palatandaan ng hormonal imbalance. Mainumin nyo ng Santon Plus Coffee Mix.
3: At syempre sa mga kaibigan po natin na mga medyo nagkakaedad na ng mga babae, lalo na sa may mga malapit na magmenopause, the same dryness naramdaman nila, tapos mga hot flashes, may iwasan po yan sa ating mga kaibigan dyan, sa mga kabaihan na nag-iedad na ng 50. Dyan kasi sa start na sila na mag-menopause, 50 hanggang 52. Yung iba, early 50s, ang iba nga, 49 pa lang to 52, nagdahan-dahan na. So sa mga kaibigan natin, para may iwasan yung palaging mainitin ang ulo, dahil sa yung may premenopausal syndrome kayong naramdaman, uminom po kayo ng ating Santon Plus Coffee Mix. Nagtutulong po ito. Mayroon po kasi itong phytoestrogen. So, siya nagbabalansin ng estrogen sa katawan ng isang babae para hindi po nila maramdaman yung mga sintomas ng premenopausal syndrome.
2: Yes, no, sa mga kapatiran natin diyan, magalitin si Mrs. Painumin niyo ng Santon Plus Coffee Mix. Kung hindi pa makaya, bigyan ng isang bundle service na yung tatlong tao. Pwede.
3: Kulay,
2: tingnan natin
3: kulay
2: isang,
3: green? Kulay violet.
2: Kung kuya, kulay violet, baka iba to sa iyo. yung tatlong tao ay ibigay mo. Isang bundle ay mawala talaga yan ang hormonal imbalance. Sa mga kababayan natin dyan, minsan, lagi tayong nag-i-aim o gusto natin na mamasyal sa iba't ibang lugar, yung kahit dito sa Pilipinas, yung gusto natin sa Doc Nelson, Sir Misael, na pumupunta tayo sa mga magagandang lugar. Pero ang problema, pagdating mo doon, Sir Misael, hindi mo na kayang maglakad mag-isa. Kasi napakalabo na ang iyong paningin. Minsan punta ka doon, punta ka, like for example, dito sa Tagaytay, maganda ang tanawin ng Tagaytay, pero paano mo masabing maganda kung hindi mo makikita ang kagandahan, dahilan na iyong mata ay mayroong malaking problema, Doc Nelson.
3: Yung sasabihin nilang dyan, Doc Erwin, sabihin nilang dyan ay, maganda ba talaga ang Tagaytay? Sabihin ang kasabi niya, maganda niya, tama talaga ang sinabi ng kaibigan ko, maganda nga talaga.
2: So, ibig sabihin ay, kahit kaganda sa lugar o sa iyong hinaharap, mayroon kang nakikita sana na maganda, pero hindi mo maaninag kung ano yung kaganda, dahilan may problema ang iyong mata. Saka yung iba dyan ay hindi na makabasa ng mga litra. Yung iba, Sir Michelle, kung mga driver ay hindi na yan papasa sa renewal ng iyong driver's license. Kasi problemado na ang mata. Ganon po ka-importante ang ating mata. Sa mga pag-aaral, dapat pala yung ating mata, ano pa, yung tinatawag na ano, bata pa tayo, dapat mapangalagaan na namin. Maingatan na, lalo na sa mga gadgets, sa mga monitors, sa mga malalakas na sikat ng araw. Ayan pala, na contributors yan ng pagsisira ng ating mata. Plus, yung atin pang mga pagkain, minsan, Sir Misael, Doc Nelson, may mga pagkain din na contributors sa pagpahina o kaya panglalabo ng ating mata. Yes. Ika, ano, yung karagdagan dyan, mayroon pang suplemento sana na dapat natin makain para sa ating mata, para mapatibay at mapanatiling malusog ang ating mata, ay hindi pa natin nakakain. Kaya kailangan natin sa mga pag-aaral ng mga eksperto, kailangan pala natin na Sir Michelle, makakain tayo ng mga wild berries. Kasi nandoon po yung sa wild berries yung mga tinatawag natin na supplement, yung zeaxanthin. Oh, yung maraming lutein nandoon sa ano, sa mga wild berries, mayroon din. Pero minsan, bihira na lang nga tayo makakita ng mga duhat na na bibenta. Kaya sa atin, dapat pala magsuplemento na tayo para sa ating mata. Kasi ang ating mata, yan ang ano, yan ang nagaguide sa ating mga ginagawa. Kasi minsan hindi man tayo makapaglakad kung may sira ang ating mata, na akay-akay ka ng kaibigan o kasama mo, hindi pa rin maganda pag ganun. Dapat maging pulido ang ating mga ginagawa o maganda ang ating paglakad kung may may malinaw na paningin ang ating mga mata.
1: Kaya, yes. Mga kababayan po natin, hassle talaga mga kaibigan, no?
2: Yes.
1: Pagka may problema na yung mata natin. Kaya huwag po kalimutan, ha? Visionax Plus, mga kaibigan, uminom araw-araw, at ito po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Yes.
1: Ano po, mga dok? Nako, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol pa kayo na mensahe sa ating po mga tagapakinig.
3: Yes, ating mga kaibigan, ugaliing uminom ng ating mga produkto, produkto ng Yes to Health, at saka syempre tama nun, tama yun sa mata natin, alagaan po natin yan, mag Visionix tayo, dahil ang Visionix ay may unique blend and scientifically validated nutrients para po talaga sa ating mata. Targeted po yan na suplemento para sa mata natin, para maiwasan ang panlalabo ng mata, at syempre ma-enjoy po natin yung buhay dahil maliwanag po yung ating paningin. At saka syempre, uminom ng Santon Plus Gold, dahil ang Santon Plus Gold ay marami pong phytonutrients, marami po siyang antioxidant na kung saan lumalaban po siya against sa mga invaders na pumapasok sa ating katawan, sa mga bacteria and viruses na pumapasok sa ating katawan. Huwag kalimutan, uminom din ng Premium D3. Palakasin po natin yung ating mga buto sa pamamagitan po ng pag-inom ng Premium D3, na hindi po nasusunog yung ating mga balat. Kasi yung mga kapatid natin dyan, gustong uminom, magpataas ng D3 sa kanilang katawan, kailangan na mag-expose sa araw. Eh, paano yan? Iitim ka, kukulubot yung balat mo. Kaya huwag mo nang hintayin na mag-itim kakulot ng balat mo dahil sa painit sa araw para magka-vitamin D3 lang. Uminom ka na ng Premium D3. Meron po yung vitamin D3 na nagtutulong po para lumakas ang ating katawan, lumakas ang ating mga buto. At saka siya, siyempre, dahil yung oras natin, ubus na. Wala na tayong oras na. Sa sulit naman, ito naman si Dr. Nelson Cadena, isang alternative medicine doctor. Nagpapasalamat sa inyong pakikinig at sa inyong pag-antabay sa aming programa. At hanggang sa muli.
2: Sa mga kababayan natin dyan, no, na mayroong mga problema sa sa inyong pangangatawan, may mga karamdaman po kayo na inindang, bisitahan na lang ang ating pong clinic sa Yes to Health and Wellness Center para po sa libreng konsultasyon at matulungan kayo para maibalik yung malusog na pangangatawan. Ito naman po ang inyong alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos. Magandang hapon po sa lahat.
1: Thank you so much po mga doc, at maraming salamat sa mga kababayan po natin, mga katrawa po natin dyan na laging nakaantabay at laging sumusubaybay sa ating pong programang The Secret of Health. At naman yan ni God, Sir Michelle Hias. Hanggang sa mga susunod na kabanata ng ating pong programang The Secret of Health, nagkasama-sama po tayo at magkarinigan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon nawa ang kapagaling sa lahat ating mga karamdaman.

0: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM, natropa mo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa,

1:39 in the afternoon, and that was Michael Learns to Rock Paint My Love, one of the artists who recently visited here in Cebu and has his own concert. I don't know, I forgot. Ano ba yun? Anong month ba yun? I don't think, at least 5 months ago na siguro, I had a chance to meet him in person. Yes, ang artist ni napaminaw sa kuma magpapa way back then, na-experience na gid na ko nga ma-meet siya in person. Wala lang kita niya ni-perform, but it's fine. As long as nakita na ko siya in person. Oh, lahirig iso sa una, oy. Na-feel ako nga nagkatiguang na puday ko. Hello po sa inyo. Magandang chinita. I mean, hapon. Araw ng Webes. Ganun kabilis, parang kailan lang ang mga awitin ay paspas ba? Uy, ano ba kapaspas ka, Ron? Hello po sa inyo, Halozon, Visayas, Mindanao. Ina bin na ang mga nakasikbit nga stasyon nga maabdan yung pagsibya na ito karong hapon na. Hello po sa inyo, lahigid akong energy pag hapon o buntag. Mas energetic ko pag hapon. Ano na? Siguro tungod kay kuan, ana-ana. Tiyos lang. Mabash na masadaan ni Oy. Nana po yung maingon nga, wow. Wow. Shout out to Rinel Midalia. Masay mo, Abi. Sana masarap ang tulog mo kagabi at salamat sa pagbisita sa amin. Shout out to Rinel and Medalia family. Diha sa may Orhilio. Oh, the best si kayo na si Rinel Gird. Siya ang mo ang pinaka the best. Kaya kung gani ko, sana mabuhay ka pa. Huwag ka munang mamatay. Dahil sobrang dami mong pinapasayang tao sa paligid mo. Ganun. Sorry lang eh. Wala kita mga inana ng mga tao sa itong kinabuhi. Kaya mga happy peel in our life. Ikaw, sino ba ang nagpapaligaya sa'yo? Mau lang. Ako no, ako kumangutan naman sa kuunsa. Malama ako i-answer no, kwarta regyon. Hindi na lang yung kuniyog na ang kwarta, but the only thing that makes me really happy, money. Diba? Si Mamuela sa kwarta po ang makapalipay niya. Ako kwarta lang. Ako honest ko din eh. Lilidyo ko mangunog kamot, pero si Wela may actually magpatik-atik na siya. Pero pag behind those closed door, ang kong gina siya ng kwarta mo. Oo. Wala na ramang gina po. Kasi ako personally. Mura mo kanya makapahatag na kong peace of mind kay kung makakwarta ko, mahatag na ko ang tanang kinahanglan nun sa kong family. Diba? So wala na kong problema ho eh. Pwede yung mag-uloy ay yung kakuan. Dili mag-uol. Kay kung mag-uol, mag-ulan. Diba? Lisod ko ay. Makasabot na baya. Makasabot na pod baya ta. Oo, kaya na mga tanang kag para kanino ka bumabangon. Oo, manay mga inaana magud daw mga pangutan. Lisod pod baya na gamay. Oh, medyo kuan. Ayya. Diyan na ko basahin yung sahe kay di na ko ni basahon ni nga mensahe kay basig mo ni hinong din nga mga wadaan pag trabaho. Pagtarong sad mo, oy! Oo, sige daw kay kamodya, para kanino ka bumabangon? Ano ang sagot? Oo. Basahon ako na ha. Anyone who will answer. Dapat honest mo sa inyong tubag. Para kanino ka? Ano siya? Ang tanong ngayong hapon na ito, para kanino ka bumabangon? Hello, DJ! Nibangon ko kay walay muluto o... Ito. Nibangon ko kay wala may muluto diri sa balay. Kung dili ko mulihok, wa may kanon. Correct! Oo, diba?
para kayo ka bumabangon DJ, ako para para sa iyo ang laban na to. Kilom dayon. Para kanino ka? Ako DJ, bumabangon ako kay naapay gisugo akong boss nga report. Bumabangon, okay. Para kanino ako bumabangon?

0: Diba? Wala pa doon na-reflect ang mid-year si ang bangko, so bumabangon daw siya tungod ato. Maka-motivate ba ya? Pwede ba sa ting mid-year na? Okay, ano? I can see the potential. Oh, yeah. At dahil dyan, ang masasabi ko, para sa akin, ang rason na bumabangon ako dahil para sa pera. Sabihin nyo naman mukha akong pera, hindi ako masasaktan. Kahit ilang beses nyo pang ipamukha sa akin na ganun ako, hindi po ako masasaktan. Ramdam ko yung isang compliment po pag sinabihan ako na mukhang pera ako. Lang gitnang kinabuhi. Lahilahit mong gitaro ka ng mga motivation. Wala mong kukuy kwarta, makapadala ko. Pag makapadala ko, malipayo na akong family. Pag malipayo na akong family, wala sila yung problema. But pasabot, wala ko yung problema ako. Diba? So, it's like, it's more than that. I know, I'm aware. Pero for now, maragi na makapalipay na ako. Alam mo yung love, the family, the presence given. Oo, naagi na mong ganyan makapalipay po na ito ang ilang presensya. Pero sa tinod-anay lang, nilipunta magkita-kita kung ako'y kwarta pa masahin. Diba? Malipay ba din mo magkita-kita tanya, what I can on? Diba mas happy kung na'y kwarta para ipalit pang food? O nang, tell me honestly, what makes me happy is money. For now. For now, kinahalan dyan ako kwarta. Ayan. O, diya, isuusapang X-rated drama. DJ Usa de Chika Karun. Ang Chika Karun. Muna atanganin niyo taod-taod. Kaya basahon niyo na ako taod-taod. Oo. Ano man, hindi naman yung ma-open na ilahang kuan din. Ma-open na ilahang documents. Pag sure din ha? Puros na yung mga alanganin. Ang mga Chika Karun ay mga diferensya. Oo, may mga problema. Baka na ganing, lagi mga problema, mga kanamura. Baka yung ganong problema ako, may namunig appeal. So nakalimot eh, kung nga muna yung tumong, ano yung programahan. Problemahon ang problema sa uban. Sulbaron ang problema sa uban, pero akong problema din ako masulbar. Tama ba na? Well, ay, repot sa mga ingon, ngawan ako nasulban. Nasulban ako, pero nauna lang ini. Diba? Sige na, huwag kapindutan. Ako rin ibton, no? Ano manggit ka, tropa, nga okay naman unta, pero naagi apan per me. Naagi mga problema per me. Kana ganing miingon nga, ay, nindot na unta, apan. Ay, guwapo unta, pero kuan. Ay, guwapa unta, pero kay inani. We always find the lapses sa kinabuhi sa tao. Ang ilang mga presensya, ang ilang mga kapasidad. Oh, ano, diba? Anak ko, sa puta o. Sa mga inani, naging marag, eto na naman tayo. Manasok, eto na. Ah! Ayaw! Oh, diba? Lagot kayo na mga inana. Ay, ganyan na. Okay na, unta niya. Napag-i problema. Una nga to ang letter sender karon. Oo. At tanginin nyo nga to ang X-rated drama taod-taod, ha? Listen up. Basig ikaw, napag kay inana ba? Palas na ako. Mayroon na po ko, ay, guwapa na unta ko. Apain, ay na, walang ko'y kwarta. Lahi-lahi gito ang problema. Pero adili ko karelate, ara, sample na siya. Basta ana, ay, para sa kwaro na ako problema, kwartahan na unta ko, apan. Or it's either, ay, kagwapa na ako, pero walang ko'y kwarta. Depende lagi na. Muna pangunta na ron, atangin ninyo dinig, unsa bagyod ang problema sa atong letter sender, o nga nung gipadaman niya dinig sa itong prula. Gipadaman niya ng programa, ha? So, di lang ako ang maproblema, kay tungod, tibuok, Kabisayan, o Mindanao, ang makadungog sa iyang problema. Muna sa mga taga-Mati, Samar, Tagum, Dabaw de Oro, hala, Pagbantay-bantay mo niya kay Solbaro na to ang problema sa itong letter sender. Alam na si kwenta na sa kahaponon sa pagbalik na to ato ng sugda ng atong X-rated drama. Sa karong paminawas ang pipila ka mga pahinomdom katropa.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nang tumaraan yung Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibate. Pag tumagit mo og Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.

Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Say Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay

0: ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
1: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pambuhulbot-buto o kusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
1: Santan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time 1:54 in the afternoon. Ang ato ang oras hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Katropa, pangita na og mas ninot nga partner sa inyong coffee game. Coffee game nga makahatag og kahimsog kabaskog sa inyong panglawas. And yes, you heard it right. The right coffee will give you the benefits that you are looking for when it comes to health matters. Santone Plus Coffee Mix, adunay malunggay, soya powder og mangosteen, makahatag og kabaskog kahimsog katropa. Walang ayaw kalimot ha? Pilia ang produkto sa Yes to Health mga katropa. Katropa, X-rated drama na.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsu, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: maayong pamatasan, may labot ang mga way batasan, may hapon ka ninyong tanayan. Ilabi na sa itong mga suking tigpaminawa ni ining programa ang X-Rated. Inumanan sa mga nakalaing-laing dapit, maabtang pag-Sibya, Luzon, Visayas, Mindanao. Kining suwat tampong ang ipada dini ni atong programa o taga pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Cagayan de Oro City. Atong itago nga pangalan nga Mimi, 19 anyos. So gilanon ni nga ipaambit niya mahitungod sa iyang kinabuhi. Ang iyang sitwasyon kung diin, nakahatag o kalisod o mga hagit sa kinabuhi. Unsa may buhaton nimo kung ikaw matawag ng perpekto apan, adunay apan. Pero aron din niyo masabtan ang akong sulat sugilan. Mao kini ang akong istorya sa kinabuhi. Ang akong giuluhan. Wapa unta. Yungit lang. Kaniya, mao kini ang nahitabo.
1: Wapa nakunhay? Gwapa man gyud kami, me. Pero nalakay apan. Oh. Ang imong apan kanang maayo kita mo istorya, pero dai panahon nga maglisod ka og lahos sa imong istorya. Oh. Dili tinuod. Kanang mukalit lang nimo ba? Kana ganing ambot kong tuyoon ba na nimo or dili? Di magyud na ko na tuyoon dayo, uy. Na, muray gidangat. Mapagana itong paghisgo, tukar na sa demo sakit diha.
2: Naon sa man ka, oy Mimi. Di man kaingon ana sa una. Ambot nga nung naingon man ka ana.
1: Ma.
2: Ang akong gikahibudngan. Nga dili man sa tanang panahon nga dugay ka makalitog og lahos. So man sab.
3: Wa masad kay parintigay kun ana. Mao di ko makaingon nga nasunod na nimo sa imong parinte. Pero wa man.

0: Uy, naunsa ka din, babayhan na ka.
1: Doon ako'y naiila kay sa mall. Ganahan ko.
0: Mimi!
1: Oh, type na ako siya.
0: Type ni mo. Pero ang problema, kung type ba sab ka niya?
1: Una.
0: Siya ang nakigilailagod ni mo.

0: siya. Mao ba? O ga... ga... ga... ga... ga... ganahan yun ko niya. Tauan na sa tukar na sab. Hoy, tarungan na yung masinultihan. Kamalas ka rin, yun na yung crush ni mo. Oh, asa ka?
1: My date ko. Mag-date ni Lidion. Gatong akong naila-ila sa mall ba?
0: Asa?
1: Sige na. Bye o i-good luck to me.
2: Salamat sa iyong pagkuyog na ko, ha?
1: Ayaw na una-una ka, Dion.
2: Sure ka nga. Uy, masuko kung magsigit ang kuyog.
1: Ulagi. Basig ikaw. Doon ay masuko.
2: Oo, ano?
1: Oh, pareha

81% na disbursement rate na nagapakita kini sa tukma nga panahon.

o kamatay, managminyuay ang lalaki ngatus lalaki, babae ngatus babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Jesucristo nagingon, gawas kung ang tao magpagkatao pag-usap, pili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ngang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya ngang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya na wala man niya tuwi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumung o tuyo na kami mag-aalaga niya kaninyo, gimug na hining

Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o ingon man usab sa atong mga katrupa sa nagkarinlaing istisyon sa XFM sa mga nakahook up sa atong programa karon sama sa XFM Dabaw, XFM Jinsan, Bukidnon, Sambuanga, Bayugan og sa San Franz og sa XFM Mati. Usbon ko, maayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ani ano usab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Buhol, live na usab kita. Karon din he sa XFM 107.1 Tagum City. Nag-imbita na usab ako kaninyo mga kaigsunan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. Magaisgot na usab kita sa mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato pagaisgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Ogin naman sab sa nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa ang CEO ni ining istasyon, Doc Remelito Oy. Ogin mo sab ang Vice President Ma'am Olivine Oy. Ogin mo sab ang General Manager ning istasyon Sir Edwin Garing. Ogin mo sab ang atong Station Manager Sir Elner Cortis. Ogin mo sab atong mabtikong technician no Sir Kenneth G. Batukan. So maayong gabi eh kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan o daghang salamat usab sa inyong pagsuporta ni ining programa ang tingog sa reformasyon. Ug alang sa mga kaigsuunan, mga suki natong tigpaminaw nga gusto nga mo mangutana no. O adunay mga clarification sa ato nga topic nga ato nga pagasgutan karon. Pwede mo mo chat sa akong messenger, inusab sa tuang cellphone number, no? Pwede mo mo text. Ang cellphone number 0965-160-3092. Tiyosbon ko mga kaigsunan, 0965-160-3092. So mo kana ang ato ang number nga din pwede ninyo ma-contact no kung aduna mo'y mga clarification sa ato nga programa o sa atong topic nga atong isgutan karon. Alang di ay sa mga pagpanimbaya usab no sa ato nga mga kaigsuunan no, labaw na din hing dapita sa Tagum City. Nuna tay mga kaigsunan nga di nagasubaybay usab sa ato nga live karon. Si Sister Wilma no nasa Bisayan Village sing usab sa ako nga pinalanggang asawa kauban sa kong anak no. Og ingon mo usab sa atong mga kaigsunan no dinhi sa Garcia Bell Sister Connie. Usab si Brother Oliver sa Pagsabangan. So may gabi e kaninyo no inusab sa ato nga kaigsuunan din he sa Maximo no, si Doc Manny Dumagit. So may gabi e sa inyo dia Doc inusab sa ato nga kaigsuunan din he sa Santol Brother and Sister Masangkay inusab din he sa La Pilipina no, Brother Rogen Rubino, maayong gabi e kanimo o yung usab sa imong asawa o nga anak o kaoban nimo sa panimalay. So maayong gabi e kanyang tanan.
Inusab sa ito makiksunan din hi sa Sinanguti Uno, Rubino Family. Inusab sa Sinanguti Dos, Tagapulot Family. So maing gabi ikaninyo. O inusab sa ato nga mga kaigsuunan nga sa nagkalinlaing dapit, no? Dinhi sa Mawab, inusab sa Nabunturan, inusab sa Compostela, no? Aduna tay mga kaigsuunan usab di ay diha nga nagasubaybay sa ato nga programa, Brother and Sister Sarania. O inusab sa iyang mga kauban, no? Diha sila Brother Ampog, o inusab sa iyang igsuon. So may gabi eh, kaninyong tanan, Brother and Sister. O inusab sa itong mga kaigsuonan, no? Dinhi sa Mati. O inusab sa itong kaigsuonan, dinhi sa Lupon. Sila Brother Plinius, no? Inusab sa iyang pamilya, no? Na din ha karon. O inusab sa Pantukan. So may gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsuunan. Din hiusab sa Kapalong Abiod. Din hiusab sa Laak, no? So din hausab sa sila Brother Sister Matinaw, no? So may gabi eh, kaninyong tanan. Inusab din hi sa Brace, no? Aduna tay kaigsunan usab din hi, no? Sila Sister Muna Francisco, no? Maing gabi ikan nyo sister uban sa imuang pamilya o sa mga kaubanan ninyo diha sa inyong karinderiya. O gingon man usab sa mga nagkalain-laing lugar, sa mga suki na to nga tigpaminaw di sa Kanginan. So maing gabi ikan yung tanan mga kaigsunan o pahimutang mo, no? Alang sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa karon. O gaduna usab day tay nag tan-aw no sa ato nga live karon, Milyari Buhol, no? Good evening brother, watching here from Mako, Davao de Oro. So maing gabi usab kanimo, no? Milyari. O salamat no sa imuhang pagsubaybay usab no sa ato nga programa. O ato ning subaybayan, no? Labaw na sa ato nga topic karon, ato nga pag-aisgutan. O yun usab si Sister Shira, no? Di Madraso de Binagracia is watching, no? From Pantukan, no? Good evening everyone. Okay, so yun usab si Rose Balsa, no? So matod pa niya, maing gabi igaw, no? Padayon sa imong Kristuhanon nga mga pulong. Amen. God bless you always, Gaw. So salamat, no, Gaw, sa imuha usab nga pagpadayon, no, sa pagsubaybay sa ato nga programa. So ang atong topic karon mga kaigsuunan, mga kaigalaan, kini nagauluhan, no, og usa ni siya kapangutana, no? Ito lang ni siyang sulayan, no, sa pagpaminaw, no, sa pagsubaybay kung unsa ang insaktong pagsabot ni ini, no? Ang atong topic, usa ka pangutana, si Ginoong Hesus mikaon ba og isda? Sumala sa Lucas 24. So mo ni ang atong topic karon, atong tun-an. So ando na idaghan mga kaigsuonan nga nagunhaw na nga pinagi sa gisulti, no, nakasulat sa Lucas 24:41-43, si Kristo mikaon og isda. Aduna po'y uban mga igsuon, no, mga kaigalaan nga nagunahuna po nga wala gyud mikaon si Kristo ni og isda ni anang tekstuha. No, sumuna nga ato ning subaybayan, no, ato ning paminawan og maayo, no, nga to ang topic karon, aron nga atong masabtan sumala sa mga suporta ng mga teksto nga diin aron atong masabtan, no, kung mikaon bagyod si Ginoong Hesus og isda niini nga teksto o wala, no. So ato ni subaybayan, no, mga kaigsuonan, no. Apan sa dili pa nato isgutan kining mga pulunga o mga kini nga topic mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, mangimina usa ta og manindot nga awit,

nalagay sa kanginan, temporaryong manamili di akaninyo uban ang pag-ingon, bala na sila nga nagabasa, nagapatalingong o mituman sa pulong sa ginoon, kayang panahon, hadol na ako sa kinasigkasing magadapit kaninyo sa pag

0: Sir.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko na mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawa mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: Butbut, malay.
0: Nga

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging maskit ang ulo at alakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tilawan na kapya. 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1.

0: Salto Plus Coffee Mix. Ihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Lupig pa nimo ang scene zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kiniadunay lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tuod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa, mapalit sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamo sa anumang uri ng sakit.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Isip.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
2: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Lalakas ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdipensya sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Santon Vitamin C.
4: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa

0: Ничего себе, бас! У дильги! Sabang ka nga hinugtong ka liha.
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba na nagtindog o niya ako naglingkod.
0: Ha? Kunya, sabi mong ibuha?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo kayo mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga malatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Simuli sa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santol Passport, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o blending normal. Daghang salamat sa Santol Passport.
3: Santol Passport, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluog magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimorag action mapodog pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, iNews at taga Jensen.
3: Vision X, play ang kaibitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So,

0: o no o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit ng diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Usa ganlaw sa sulod sa prisoan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arugan lawa, naa mo mga bagong brief. Naa mo mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pertapok mo. O sige, akabihanan mong brief. Di ba exciting?
4: Exciting!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa!

0: Mito ah.
1: Ano ah, putot lang ka?
0: Ingon ani magudnisya Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
1: Onya, unsa suling son?
0: Unsa'y koneksyon? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gihapon ko.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo. Usa akong likod. Naghanakay ko na sila nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngayon akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tomorrow, Santon Plus Gold. Akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal

0: Nationwide. Sister Pace.
1: Opo, Snake, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pace lang ang hinihilom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pace.
0: Sister Pace. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pace. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga buti ka.
2: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpa siya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya, pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apa, sa dihang, sugan ng naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buha po ba'y tigre? Hindi ka ba'y pipite? Ay, hindi ka transpise? Ah, may pemuligin.
5: Exciting!
0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: At ini ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular pa lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na pa lang akong menstruation. Ipiktay mo yun ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lamig, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
5: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
1: The Secret of Health.
5: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato gyud pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy na lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The Secret of Health.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
6: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog sa kaka kong tiil, samot na nga nako'y rayuma. Giin na nako og Santon Plus Gold. Tuwa ka si Mara na akong inom na pamatudaan dyan nako ang ka-epektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Ah, grabe po niyo mamadi, oy. Mga pagaling.

0: someone who believes. Sa mukha ng mga someone who believes. Uy, naka ba kayo mutuo sa to, ani ron? Unyan ako i-reveal, han ako ikauban, guys. Unyan na ako i-reveal sa inyo, taod-taod. Welcome po sa taong program, Magputahe sa Gabi. Mga yung gihapong kong pasayro sa inyo, kaya itong tingog nagkamang. Nagkamang atong tingog kayo kapag upago lang gigihapon ng inyohang Disney Princess. Yes po, ako po yung makauban hang tulos on si karong gabi una sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog-usab kita sa official of radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Live usab kita makita sa itong official Facebook pages. Makasapot mo na akong tingog na. Makita kita sa itong mga official Facebook pages. Paliwag ko biha pa follow, pa like, o pa share po. 101.7 XFM Bukidnon. Paliwag usab ko pa follow, pa like, o pa share sa itong isa ka Facebook page. XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Sa official Facebook pages sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oh! Sabi, pwede naman ako i-reveal akong kauban for tonight. Siya na lang yung pailayo na kanalimot ko sa iya, akong itawag sa iya, bas hindi siya ganaan sa iyahang previous name. Okay, ladies and gentlemen, ako'y kauban for tonight, and let me welcome, go ahead. Your camera is now open, and your microphone is officially open. Alo, wow! Free to go.
1: Yes, magandang gabi po sa lahat, mga katropan.
0: Hello! Huwag na kayo siyang tingog, guys! Na, may nindot ni kay... nindot ni siya, ingunaan ni Bikay, kanagong inkaso mapagaw, good ko, na aka.
1: Yes po.
0: Naay mo sa lugid, permintis ako. Pagpaila-ila, sir, kung unsang atong pangalan, and... murag first time kanilang madungog for today.
1: Yes po. Magandang gabi po sa lahat ng nakantabay ngayon sa 101.7 XFM. Ako po pala si DJ Yummy, Bosses Palang Ulam na.
0: Alawa! Alawa! Unya mga katropa ha, kung makauban ako si DJ Yummy nga mag basa sa ito ang putahi confession for tonight o sa kabibi na ito ang misalig na po sa ito ang program mga naghatag sa iyahang iyahang istorya DJ Yams or mas ganahan kong DJ Yams pero DJ Yummy gano'n siya biha ganahan dyan kong shortcut kaya akong dilo sa yun nakalito. DJ Yams, how about your ano? Kumusta naman ang mga buhay-buhay nato sa gawas?
1: Okay lang naman, kahit maraming mga pinagdadaanan sa buhay, gawilaplo lang po tayo.
0: Alo. Ingani gid ay no, kinahanglan na maskin pag sa kadaghan-daghan sa to ang mga ginaatubang DJ Yams, parang huwag ito choice, atubang wit.
1: Yes, ang importante, wala tayong tinatapakang tao.
0: Gusto ko yan. DJ Yams, marami tayong nakikinig ng mga Tagalog. So, talagang masaya ako at marunong kang mag-Tagalog kasi ako'y bakikaw talaga. No? So, masaya ako kasi pag may tatawag sa atin mamaya na Tagalog, ikaw yung mag-i-entertain.
1: Okay. Gagawin ko talaga ang lahat.
0: Ay, gusto ko tong ganito. Gusto ko to yun. nasulbad yun akong problema. So, di na akong mag-problema, guys, ha? Kung mag-Tagalog-Tagalog mo diha, kaya naagid ko'y kauban di rin nga kabalo. Anyway, mag-chismis kita karong gabi una, biha, para po sa tuwang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question for tonight, halod po ka na ito sa mga produkto si Yes to Health, particularmente po sa tuwang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kapag ka po pampalig-on sa immune system ang atong kinahanglan, ayaw kalimot, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa mga suking butika sa inyong lugar. Unsa daw ang weakness sa mga driver? Yummy talaga. DJ Yams, ano kaya sa tingin mo ang weakness ng mga driver natin?
1: Marami kasi yung mga weakness ng mga driver ngayon.
0: Like, waka kuya, example. Example, DJ Yams, kapag yung driver nagja-drive nasa daan, tapos meron siyang nakita na something. Ano kaya ang something na yun, DJ Yams?
1: Parang hindi natin inaasahan na always remember na yung mga tentasyon na sa paligid. But all you have to do is you have to control with your put some limitations.
0: Yun, tapos pikit-pikit na lang. No, mo na ginyang ng bitobi. O sa mga driver na minaw karon ha, na akita yung official hotline number 3, pwede mo nga mag-react sa inyo hang mga masingo ganahan mo nga mag-react sa inyo mga weakness niya para makabalo pud mi. 0945-443-5869. Tung balikon ha. 0945-443-5869. O pwede usab ka mo nga mag-react sa itong mga live tonight. Okay, naambi din haan ni DJ Yami. Makaubang ninyo hang tudulas on sekerong gabi una. Hi kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. May gabi imi. Ato ang mga OFW. DJ Yams, kumustahin mo na po.
1: Hello po sa lahat ng mga OFW natin dyan. Ingat lang po kayo palagi dyan. No? Always remember na nandito lang po kami dito sa Pinas.
0: Yes. Gusto po namin ng pasalubong.
1: Yes po.
0: No? Gusto po namin ng maraming chocolates. Gusto namin ng maraming chocolates. Tapos ano, perfume. Ano bang masarap na magandang pasalubong, DJ Yams?
1: Kahit ano ang importante galing sa puso.
0: Ay, correct. Chocolate na lang po. Chocolate na lang po. Okay na po kami sa chocolate po. Pero itong isang OFW natin, si Mommy Jacqueline Labis, mahal tayo nito eh. Nagpapadala siya ng mga lotion, o nabaga. Kung ano-ano na, minsan nagpapadala pa siya ng chili oil. Galing Hong Kong to Pilipinas. Ganyan tayo kamahal. Mommy Jack, thank you so much.
2: Thank you!
0: Jing Pegarido, may gabi eh, baby. Si Mommy Josefina Tinambunan, all the way po from... taga saan gani yun? Kalimot ko. Taga Aglayan. May gabi diha mi o kaya bossing tatay Ben, may gabi po. May gabi usab sa mga naakaroon sila mga tagsa-tag sa kapanimalay sa mga driver. Di masakitan sa tong topic ha. Okay, basta masakitan ang mga driver ba? Pero para bito ni sa inyo ha, makabalupod mo sa inyo mga weakness. Halimbawa, di ay, DJ Yams, what if mag-asawa tayo ng driver, DJ Yams? At least alam natin. Ano yung weakness nila?
1: Oo, dapat kasi pag mag-asawa kayo ng driver, kung naki asawa ng driver, alam mo yung mga weaknesses nila.
0: Oo, para at least kung magawan mo ng paraan, kasi diba what if asawa ako, isa isipin, sabihin na lang natin asawa ka, asawa ako, tapos nakapag-asawa tayo ng driver, may naalala ako. Yung unang panahon, may naging jowa akong driver. Ay, pangalan lang pala yun! Yung bang tipong hindi natin alam na paglingi doon sa kabila, nanapuntaan yung Tagalog lang, diba? Paglingon niya doon, meron na pala siyang natitipuhan, tapos hindi na pala ako yung mahal niya. Masakit yung ganun, diba? So, kailangan aware po kaming mga magiging asawa nyo para makapag-adjust po kami. Tama ba yun? DJ Yams, magsalita ka DJ Yams kasi pagawa ko ngayon.
1: Yes, alam naman natin lahat. Alam naman natin lahat na pag mahal ka ng isang tao, dapat mahalin mo talaga siya.
0: Ay, oo. Nanapuntaan yung mga ing-aning kanta.
1: Kasi lahat tayo nagmamahalan at lahat tayo nagpapatanga sa love.
0: Ay, correct. Naging tanga ka na ba sa love?
1: Oo, lahat naman tayo.
0: Magkwentuhan tayo niya about sa mga ganyan. Kasi ako, nung unang panahon, nagpakatanga din ako, pero nakalimutan ko na kung paano maging tanga ulit.
1: Lahat tayo nagpapakatanga sa taong pinakamamahal natin. Ano lang kasi hindi.
0: Gusto ko yung mga topic niya ganyan mamaya, pag-uusapan natin yan. Na.
1: Yes.
0: Hi kay Bongbong ng Bohol.
2: Thank you.
0: O Bong ha, si Bongbong ng Bohol. May pamali si Bongbong. Ay, nagagubot na ang Pilipinas si Bongbong. Jason, all the way from Cebu City. Request ko ng song Empty Space by James Arthur. Okay, try natin na. DJ Yams, marunong ka ba kumanta?
1: Konti lang po, ma'am.
0: Sige, huwag ka mag-mom sa akin. Bibi. Bibi. Ate Bibi. Ganoon na lang. Ay, paano ba yan? Sandali. Good ears, cute ka ayo mong duha. Ha? Oo na. Oh, cute magid me. Cute pod kayo yung mong pink. Alam. ano sa taana. Pero bitaw ha, mga driver din ha akaroon kung naamoy mga idea or basing ganahan mo nga mag-share sa inyo ang mga weaknesses din ha. 0945-443-5869. DJ Yami, boses pa lang ulam na ingon si Jonathan Lee Soriano.
3: Lame kayo!
0: Nako. Kung si DJ Yami, boses pa lang ulam na, ano kaya si Jonathan? Natingin mo, Junalo? Ano kaya to? Di ba si, kasi si, kasi yung pinsan niya, si DJ Yami, boses pa lang ulam na, si Jonathan? Alam mo, DJ Yams, eh kami dito kasi sa XFM Bukid noon, ano kami eh, pag maghinaway mi sa usag-usag, magatubangay mi. Ganyan ang aming buhay dito. Ang nagagalit or ang madaling magalit, pildi. Di ba pag-driver or sweet lover daw? Totoo yun?
1: Oh, sabi ng iba, pero iba hindi. Kasi lahat ng mga, ibang driver, may mga driver kasi ma'am na abusado. Hindi naman, hindi naman lahat.
0: Pero nakapagjawa ka na ba ng driver?
1: Malapit na po. Hala.
0: I-reveal na natin yan. Gusto-gusto ko yan eh. Si Jonathan Lee Soriano, boses pa lang bagyo. Wala na. Wala ko igingon. Wala, oh Jonathan, wala kami sinabi ni DJ Yami noon ah. Si manager yon. Ala, dili. So, dili ko mabasa ano. Bahala ka. Si Jonathan daw kay dili ko mabasa ana jaw wala ka dira kamo mag kanimo gud sila DJ Yami kapag nag-aaway on air oh maghinaway sa usag-usag mag on air gud ni dili ni among manager just the Lord matamatahon juga ani katawanan og reaction uy. Hello Paul Jones, Flores Badidas, all the way from Kapalong, Davao del Norte.
4: Thank you!
0: Salamat kaayo sa imuhang pagsilip na sa Facebook Live o sa imuhang BB Loves karong gabi una. Ako isip ko sa ka-driver, ako weakness ka na radyong paa sa daplin. Maluoy ko og lantaw sa ilaha kay kulang og kulang ilang shorts. Naku. Dapat balikan lang. Dapat, hello, uy, mamurag na challenge. Sige ko, ano, DJ Yams? Okay lang ba, DJ Yams? Mag-Bisaya ko niya. Ikaw mag-Tagalog?
1: Okay lang naman.
0: Kasi nalalagpot talaga yung ano ko, yung aking kalak.
1: Kahit nabubulol ako sa mag-Tagalog, I will be the, ano.
0: Sige. Pero kung may, mas, ano, mas preferred mo yung Bisaya, okay lang sa akin.
1: Okay naman.
0: Oh, pero mamaya, marami tayong Tagalog. Reynas, kanunay nga kagwapa si Ate Cindy Dungog. Kayo ka din his kandinuyan, Golden Valley Mabini!
4: Thank you!
0: Ano nakas Mabini? Mabitter na puntaan ni Ron. Kauban ako ang gwapo nga doktor. Oh, si Gretel Waylain og nag-inosara amping. Sana siya may... Meron sana all may doktor. Kapag ka daw hindi ka maging doktor, magjawa ka ng doktor. Kapag ka hindi ka magiging pulis, magjawa ka ng pulis. Niniwala ka ba doon, DJ Yams?
1: Oo, naniniwala ko. Kasi pag kayo talaga, kayo talaga.
0: Ay, ano na? Seryoso ko si DJ Yams. No? Weakness daw sa osaka driver ang dili mag ang dili sorry, pero ang tinuod nga weakness sa mga driver na asbalay sa balay namo Dr. Gretel. Naiingit na naman kami sa inyo po. Sa mga may mga love life dyan. Dili ko driver pero feeling na ako ang weakness sa driver kay kanang mas stress gud sila og dili mo sibog ang pasahero. Well na ay mudugang og sakay. Si Ma'am Binyan, kakilala mo yata ito yeah. Si Ma'am Binyan.
1: Hi, Ma'am Binyan. Og. Hello po.
0: Ma'am Binyan, sabi, pag ano, istoryahan na ng driver nga, sa sunod, mag-print na lang siya, huwag ka ng sibog daan, ma'am. Weakness nila ang mga driver ang kapihan. Kapihan! Ato na siyang hisgutan unya biha sa pagbalik sa tuang programa kay Murag. Nindot gud ni siya nga hisgutanan, no? Dili man si Ingrid nga pagtira sa mga driver pero dapat aware gud mi kung unsang inyo ang mga weakness mi kay para maka-adjust mi sa inyo. Ha? Sa pagbalik po sa tuang programa, ato na siyang hisgutan pero for now, importante gud. DJ Yams, alam mo ba kung ano yung sekreto ng pampaligon ng relasyon? Ano ba sa tingin mo yung sekreto ng isang long-lasting na pagsasama ng mag-partner?
1: yung may tiwala sa isa't isa.
0: Yun. Tapos sa okay lang ba daw sa'yo, like magkamali ng isang beses, mag-cheat ng isang beses, tapos mag-sorry, nagbago?
1: Lahat naman tayo, hindi namin perfect, okay? Hindi naman tayo perfect din sa ito ang mundo natin ginagalawin. Kasi alam naman natin na lahat tayo nagbabago. You have to learn from your mistakes.
0: Yun. Mauna siya sa mga mag-asawa, be importante yun na magsinabtunay sa usag-usa na ay pag, na ay kanagkitawag na salig lang yun permanente. O kung magkamali man ang imuang partner, if deserve pa man niya og second chance, then why not? Diba? Pero kung kulang sa kusog ang atong isgutan, be, adun na kitay, Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, gigama kini siya para po sa mga kababaihan ug mga kalalakihan, maghatag kini siya ug dugang na kusog. Ilabi na po sa panahon nga makiglabing-labing. Dili gyud pwede, DJ Yams, na sabihin mo na, ay, pagod ako. Pag ikaw ba, sabihan ka na, mamaya na lang or bukas na lang kasi hindi ko masakit ang aking tuhod.
1: Hindi po, hindi. Pag mahal mong isang tao, dapat gagawin mo talaga lang.
0: Oh, true. Dapat walang balibaray. Kaya pag magbalibad, mag-overthink tayo.
1: Yes po.
0: Ba? O, ayoko mag-overthink. Diba? So, para dili mag-overthink ang imong asawa or imong hangbana, kinahanglan, makainom ka og Turbo Man Enhancer.
3: Turbo User, atong paminaw.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Kadungog na ko sa Turbo sa XCPM. Ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa Conchix. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kaunisis. Siguradong mas malami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Trollit, 50 anyos, sa katrisikol driver. Kapoy kaayo, danger na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka masayrog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay, so kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. Ba? Grabing kumbate, si Mrs. Ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Isan pagmaabdan ko gabi nga pamasayrog. Panguli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamang mga kauban akong driver diya. Kunsa pa yulat ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: producer atong paminawon.
1: Yung bilan iba, Rock Banana, na Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ko, sa una, na pandugay na to, na ito yung pian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro, sa kong likod. Tanong pa ko kay Sir Indo, matistingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito, na usa ka bulan, gamay mga kumbukol. Na ako yung sisko. Una, gamay ka, munggos lang. Ito, nakadako na siya, maratugulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kulawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko. Kani produkto sa Yes Toil na kung ano, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata, na magsini, pangato niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, manapanap. Higira man ko, ukining, hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na otega, wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, na wala na po ito niya. Wala na po itong itawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay masi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Ikag buntag at ang paggabi. Diyan yung kakakapoy sa pagpamasayro. Ikag ini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlo. Huwag kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kit. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Something Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin go. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Dong, pagpilain yung gasolina.
9: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigabang lahi na maning tingog sa makina? Pagko manuntan ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Naas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: exciting! Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre nga ito ang programa gipaluyuhan o sab sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakabi kapag kagasolina po ang atong hisgutan, kanang gasolina nga pang-international ang brand. Gasolina nga dili binuangan ng imuhang sakyanan. Safe po ang imuhang makina tungod kay hinluan niya kini. Gamita po pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Na akin ay branches dito sa Bukidnon. We have sa Maramag. We also have dito sa May Valencia. And of course, dito sa Malaybalay, duha ka buok ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot for every transaction, kinahanglan ipakita nimo ang imuhang QR code or Shell Asia app for kanang mga gitawagan nila DJ Yams nga points. Oh, kanang mga points nga magamit nimo pwede pa gasolina or pwede pa pa groceries sa Shell Select in the near future. Kaubang gihapon nako si
1: DJ Yummy and bosses panahing ulam na.
0: Ganahan ko anang iyahan ko anang yummy yummy. Oh.

0: ko ninyo anak, Vicky, nainggit akong yami. Cute lagi na.
1: Ako ko ya,
0: pero cute yung baby, no?
2: Yeah.
0: Is that from your ano reviews? Galing.
3: Yummy.
0: Ah! Bantay lang yung gusto ko, ah. Sige na nga. Hi, ah. Weakness daw sa mga driver ka nang manghitch nga magdala og sudan pero dili manghatag kalami jud si Karan. Abi naman yan.
2: Gutom yan.
0: Oo, parang pikon agad ah. May gabi po kang Tristan Wyatt Gulay. Salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Junlin Rams, once again, may gabi rin ha. Say mo, thank you so much sa imo ang pagtanaw og pagpamina sa to ang programa. Hello po sa mga taga Cebu karong gabi unang mga taga Bohol. Uy, present po siguro, uy. Murag wala man nagparamdam ang mga taga Cebu, taga Bohol karon. Hello po kang Juday Carbajal, ang buutan daw nga staff ni Cons Jason Chad Ayalo. Uy, thank you kayo.
4: Thank you.
0: Ako rin siguro ang nagbisita dito sa opisina ni Cons Jason Chad Ayala nga wa mga pi. Kabala ba ka DJ? Ang sige lang coffee dito is very ano, kanagong katong capsule form.
2: Yeah.
0: Ka murag mga mahalo ni maulom to mga. si Cons, salamat kay Cons has always nga kanang always nga pagpalangga sa mga staff nato kapag ka nagabisita mi din ha sa inyo ha, pero ako murag wala gid kay ko galaag. Busy akong life, Cons. May gabi po. Once again ha, 0945-443-5869 na ito ang hotline number kung sakasakali nga gusto mong mag-react sa ito ang Sir BB question for tonight. Pwede gid kaayo, bitak silang ko or tawagi lang ko anang number. DJ Yams!
2: Yes, ma.
0: Bigyan mo yung muli ko pala nabigay yung number natin sa iyo, no? Ano ba naman ako? Sige, invite mo na lang sila na sumagot sa Sir BB question natin.
2: Hello po sa mga naka-antabay ngayon, especially po dito sa Malabalay City, Bukidnon, na we have a 46 barangay.
0: Mm-hmm.
2: Hello po sa lahat, especially sa mga naka-antabay ngayon na ginagawa nila, gihimo nilang background ang 101.7 XFM. Diyan sa may BSU dapit, no? Diyan sa may Sumpong. Hello po sa inyong lahat dyan. So, react na po kayo. Ano po yung masasabi ninyo yung atong usapin ngayong gabing ito?
0: Mm-mm.
2: Ano po yung weaknesses ng isang driver?
0: Ayun. Yummy. Parang gustong-gusto ko na yung ano mo eh. Yung background music mo. Yung anong tawag gani dyan, DJ Yams? Yung yummy-yummy. Parang stinger.
3: Yummy.
0: Oh, lain kayo. Huwag yun ah. Sige na lang. Gusto ko yan. Sige, background mo yan. Maganda yan. Weakness sa driver kay kanang mga pamasahero nga pasangil og siya maghatag sa pamasahe sa kauban. Unya siya wala di ay nipliti. Ala.
2: Reality gid siya, no.
0: Ubas jay tinuod. Naka experience kay na yan, DJ Yams.
2: Yeah.
0: Parang ginawa ko yun dati eh. Sudyante pa ako. No? Kasi naman hindi naman po kasi lahat ng alam eh. Ikaw na lang mag Tagalog, Yams. Ay, cute. O, magbisaya na lang ko. Kaya di gin makaya, boy. So, sa unang panahon, when I was a student, kuangid ko DJ Yams ka nang, syempre, pait ko. Dili good. Sa unang manggod, lahi ang ato ang expenses sa una. Like, pilarog yung baon, 5, G, yes. Piso. No? Pinakadako na kung baon sana piso raman. No? Uniya, syempre, gusto tayong magtipid. So, sabay-sabay sa pamasahe yun. Ay, mamasahe. Ato lang itunol. Pretending that it was from us. So, why ko ana, DJ Yams? 1 year po ito. And then, na-realize na ako nga makagaba, gyud ba ya? Nagabaan po ba ya ko? Nagabaan, gyud di ay. Ay, nako. Ang weakness sa driver ka nang sige og ingon na lugar, kuya, o niya, mo stopping? Ano sa'yo mo stopping? Nakasabot ka ito, DJ Yams?
2: Wala ko kasabot sa iyang dinabot pasabot.
0: Ang weakness sa driver ka lang sige ang ingon na lugar, kuya, o niya, no stopping. Ah! Murag mga bus man eh. Diba? Meron man tayong itawag ng non-stop kasi. Diba non-stop? No? Pag non-stop gani, B, dili pwede nga muhunong. O, dapat tuloy-tuloy lang. Anong iba yung iniisip ko, DJ Yams?
2: Tuloy-tuloy ang laban.
0: Tuloy-tuloy ang laban. Na-experience na daw na ni DJ Yams. Hala, ikaw, gilang dito do, DJ Yams, o. Oh. Ala si Sir Ubas J. Oh, ala siya, hala, gido, eh. Like, ano saan niya na-experience na i-reveal daw sa kuwa, sir, kay ako ni siyang atubangon. Alam ito, no? Lahat man tayo, DJ Yams, marami tayong pinagdaanan sa buhay na usay katawanan, no? Usahay ka ng ulaw. Ulaw man, pero it was part of the experiences naman. Anyway, taod-taod, DJ Yams, na akitay istorya sa kinabuhi. Confession from someone na nisalig sa to ang programa. You might wanna invite them to, in case gusto silang magpagawas po sa ilang mga hinanakit, pwede silang mag-message sa itong official Facebook page. Sige, DJ Yams, basing ganahan ka nga i-invite na to sila.
2: Hello po sa mga nakantabay ngayon, sa mga mayroon pong mga pinagdadaanan sa buhay na gusto nyo po nyo ninyo i-share sa amin. Huwag nyo po kayong, huwag kayong mahiya, ayaw mo kaulaw i-share ang inyong mga pinagdadaanan sa buhay. And you can message sa mga Facebook page, no? 101.7 XFM sa Facebook page po natin.
0: Yun. O, dapat mag-message mo. Inyo lang i-care off sa amo. O, halimbawa, naakay i-confess kay nasakitan ka, kay dili ikaw yung gipili. Sakit mo.
2: Correct.
0: Masakit yun. Ayoko lang maranasan yun, DJ Yams. Ayoko na. Weakness of sa driver ang siya ang gipara, pero sa lahi, di ay nisakay. Yun lang. Okay, puno man iyahang gipara. Nice combination kayo inyong voice with DJ Yami. Thank you po. Ma'am Beng, o i-greet mo naman.
2: Hello po, Ma'am Beng. Yamok, one of my students. Thank you so much.
0: Ay, hello po. Maayong gabi. Si Ubas.
2: One of my college classmate po.
0: Ay, hello, may gabi po, sir, sila. Sir, malalaki ba to?
2: Pareha po kami. Ay, lalaki na siya.
0: Lalaki. May gabi po, sir, salamat kayo sa pagsilip sa Facebook Live, ha. Sabi niya, college days, doon na-experience mo.
2: Oo nga, yung limited lang yung allowance na.
0: Oo. Di ba tipid? Ayoko na. Gusto mo ba maranasan yun ulit?
2: Hindi na, kasi karma is karma talaga.
0: True. Unsa ang karma ang nahitabo sa mga DJ Yams?
2: Wala. Parang ano, parang at least naman na may pinagdadaanan tayo sa buhay.
0: Oo nga. O mo nang giingon bitaw binga, dapat dili gito mang limbong sa tuang kapwa. Kay kung mang limbong ta, mabalik yun na sa tuwa. Marco Yuri Montano, kaila ka ani?
2: Okay. Oh my God, one of my students.
0: Ah, si Marco? Si Marco? Ay, may gabi eh. Kaila siguro, one of your students dun sa Mati, no? Bitbitin mo sila dito lahat. No, gusto namin sila makita. Ang alam ko kasi, ang mga estudyante sa Mati, mga gugwapo, ang ganda.
2: Kaya ng mga guro, Joan.
0: Yun, syempre mga guro. Yeah. Kasi, syempre mga estudyante, mga gwapo at mga ganda, eh mas ano na lang ang mga guro. Syempre sila yung pinaka, sila yung mga mommy at daddy eh, oh. Anyway, Biha, di ko mag-update sa oras, DJ Yams, kaya wala mangyapon siya gina-update. Tapuyan ko mag-update sa oras. Dili po ko nag-iingon og pet shot, DJ Yams, kay maluoy ko sa ilaha, kay kabalo ko nga, dili po sila ginatagaan og kanang panahon.
2: But always remember, but you are not allowed to beg someone.
0: Ah, yun. Naranasan mo na bang mag-beg ng pagmamahal?
2: Pagmahal mong isang tao, dapat mag-beg ka sa kanya.
0: Ayoko na nun. Ngayon yung tao-tao, Biha, ito ang putahe confession. Once again, 0945-443-5869. O ka nang, syempre, ang ito ang programa, gipaluyon asab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw buntis or magpa-prenatal check-up, gusto ka po nga free lang ang imong pagpanganak. Bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Anaha may mutang sa may barangay size. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop. O, diha lang po sa may corner Moreno Street. Pwede po din silang bisitahan sa ilang official Facebook page, Mom's Child Maternity Clinic. Sa pagbalik po sa ito ang programa, ato nang i-welcome taod-taod ang ato ang Rated SPG, ang Putahe Confession.

0: Solusyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Milita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Puti ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lang si firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikda na ko nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Kahit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko ginangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong. Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, arong ganado ka, sino?
5: Turbo

0: ang butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong Judy. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Na naman, unsay na adik ko.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Watson ako karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa,

0: is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinoff! Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede kayo masin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo na makapanunog sa imong mga utok o sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipalita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM.

0: JB, welcome sa to ang programang Putahe Confession. Kauban gihapon si
1: DJ Yummy.
2: Yummy.
0: Naingit tayo ay. Nakaingit ko ay may pa si Yummy. Ang sige ito mo ha, bosses pala.
1: Yeah.
0: Ulam na. Nagutom tuloy ako eh. Bitaw nga tawang putahe confession mi mo kay ni siyang imong panahon kun asa pwede ka nga makapagawa sa imong gibati, sa imong mga kasakit, sa imong mga hinanakit, anything na gusto nimong i-share regarding sa imong emotional na side, pwede kayo padala lang na siya sa 101.7 XFM Bukidnon, or pwede po ikaw nga magtawag or mag-text sa 0945-443-5869. Ang atong programa gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Naku, DJ Yams, gusto mo ba na yung magiging jowa mo ba ako ang kilikili? Ano bang gusto mo sa isang lalaki?
1: Yung gwapo at saka may hygiene po.
0: Ay, tsaka mabango. No?
2: Yummy.
0: Ay, may yummy talaga. Totoo. And seryoso, when we talk about kasi sa isang relationship, importante kasi talaga na mabango siya. Yung personal hygiene niya, yung hindi ka mataha.
1: Mas importante pa kasi yung hygiene kaysa mukha.
0: Yun. Oo, saan mo na to? Ang gwapo-gwapo, ang laki ng abs, pero pag ganun.
1: Amoy baneg.
0: Lisod yun, no? Amoy banig talaga. Hindi na pinili. Banig diretso. No? Pero bitaw, kung nangangamoy po yung mga katawan nyo dyan, kilikili, paa, or di kaya inyo mga singot, naku, pidil na po. Turn off kayo na siya, biha. Bawa nang kinahangin dyan, maligo o tarong, manglugod. Tapos, dapat healthy ang lifestyle mo. Kain ka ng gulay. Balance lang ng gulay tsaka meat, di ba? Tapos, magsabon ka o Santon Plus Herbal Soap. No? Ang atong Santon Plus Herbal Soap, available na po ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Di na ko maglangay pa kay nagpanukad na po ang atong letter sender for tonight. Siyempre po, rated SPG ang ato ang programa. Kapag ka rated SPG, DJ Yams, ano bang dapat natandaan nila?
1: Dapat maging open-minded tayo.
0: Yes, tapos sa mga ginikanan nga naminaw karon, ang yumi sa mga ginikanan pag naay yung mga anak nga naminaw, kamo na lang po ang guide. Kaya wala may din ha para mo translate or mag-explain sila sa mga words na bas hindi sila maganahan. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
3: Ang musunod na programa ay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo o paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, kasklang yawa agyan.
3: Violence.
2: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
3: Sexual.

0: Droga.
1: Ayo di ma.
0: Ngedilipui di semangat kebetaan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Driver ko sa usa ka pamilya. Itago na lang ko sa pangalang JJ. Sa una mong good Cinderella, nagtrabaho ng ako ang papa sa usa ka pamilya. Na maoy nahimo na akong amo karon. Sa reason nga nawala na ang akong papa. Sa karon Cinderella, kini nga pamilya ang nagapa-eskwela sa kuwa. Kapalit nga mahimo kong driver sa ilahang pamilya. Usa na ko ka third year college. Ug wala ko mag-expect Cinderella nga naay mahitabo sa kuwa. Nga maganahan ko ug mahayan na ko pag-abot sa panahon. Ang akong amo adunay anak na ginusarang babae. Second year college na siya. Pilaka years na ko nga driver sa ilang pamilya. Pero karon lang nga nagkasuod min duha. Dati Cinderella dili mi nagapansinay sa usag-usa. Kay arte kaayo siya. Pero sa pag-abot sa pagkadugay sa panahon, nagakwento na siya sa kuwa. Na yung mga times nga magpadungog-dungog siya. Na yung mga times nga yung papa puro magpadungog-dungog sa kuwa. Nadili pa daw kuno siya ready na ang iyang anak makauyab. Sa una, Cinderella tinuod, dili mi nagapinansinay sa babae na anak sa ko ang amo. Tungod kay suplada siya. Maarte. Pero kadugayan Cinderella sa sige kong drive sa ilaha. Nagkasundo gihapon mi. And Cinderella isa ka adlaw. Natingala na lang ko. Nag first move na siya sa ako. Nagaamping gid ko sa ko ang trabaho Cinderella. Gahilom-hilom. Diretso ko naghihimo og something na ikalagot sa kong amo sa ako. Pero Cinderella, unsa man akong mabuhat, kuhapa manggid kayo siya. Dili ko kadili sa iya ha. Ilabi na ko nagasuot siya og shorts, Cinderella. And sa panahon na kapakit-cute siya sa kuha, dili nagid ko makadili. Sa karon Cinderella, kami na. O grabe Cinderella sa tinuod lang, agresibo kaayo siya. Wala na ko nang uyab sa iya ha. Siya na mismo ang nideclare nga uyab na daw ko numi. Siyempre gwapa gid kaayo siya. Mag-inarte pa ba ko? Sa kapaspas sa mga panghitabo, Cinderella, perminti na gagaytabo pod sa mua. Sa sulod sa ilang sakyanan, before mimuuli sa ilahang balay, grabe gid niya ka sweet Cinderella. Lambing kaayo. Pero pag naog na mo sa sakyanan pag-abot sa ilang balay, di namin magtinagdanay sa usag-usa. Na daw mo reguway ga kahitabo. And same thing, suplada gihapon siya. Pero Cinderella sa kadugayan, nagakabalakan ako. Tungod kay ang iyahang katabang, murag nakabantay na sa amo ang relasyon. Na yung mga panahon na mukuyog ang iyahang yaya sa kinan, ug dili niya maiwasan nga maglambing-lambing sa kuha, na dumurag nakalimot siya sa amo ang sitwasyon. Ang iyahang katabang Cinderella, magsige og tanaw sa amua, na daw murag gaduda na siya sa mga pagtrato sa usag-usa. Cinderella, ginakulbaan ako. Sa karon manggod, ako na lang ang nagatrabaho sa amo. Ako ra ang nagapakaon sa kung upat ka mga igsuon. O ang akong mama o sa ka plain housewife ra taon. Giing na
ko nga ko ang uyab sa kuang kabalaka, Cinderella. Kaysa tinuod lang di po na ko kaya nga biyaan siya. Pero Cinderella, ingon siya na kung akong ako daw ko na siyang biyaan, maghikog daw ko na siya. Ginakontrol niya nga ko ang kinabuhi, Cinderella. Wala na ko kabalo kung unsay akong buhaton. Love na ko siya. Pero mas love na ako akong pamilya. Gusto ko muhawa sa ilaha. Pero sa karon, wala ko ilaing ma-applyan. Mangayo ko og tambag sa inyo, Cinderella, kung unsay angay na akong buhaton. Mag-apply na lang ba ko sa lain? Ngiintahon gi eskwela para baya ko. Biyaan ko na lang ba siya? Naglibog na gyud ang akong utok. Unta iyo akong matabangan sa ko ang problema. Para sa putahe confession, JJ.

0: Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminan

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod niya na to og relaxing experience. Plus, aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Santa Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Pitik. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santa Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
2: Santa Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santa Plus Herbal Oil.
5: At ako, iskunta.
6: Ay, yung bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
5: Opo, papa. Putang mamisa.
6: Uy! Ay mo vitamins. Okay na naka.
5: Saton, patenase, hala, himot ko.
6: Nasaha, yakwa, okay? Yaram. Unya, tigal sa kadong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
5: B!
6: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan.
9: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: morning ninyo dia. Si ato ning usaw-usaw, comment lamo kay basahon man ako na. Basta keep it ano, civil and respectful mga igala. Shirley Liagas, morning sir. Watching from Taiwan, maing buntag. Good morning. Ronacino, Florespina, Cabalfin, si Ronacino tagaluay Buhol ni. Si Eufrasinia Babael, no, di sa may Simi Valley, California. Good morning. Si JR Uy, hilasa jud aning aning mga nasa prosecution. Naulaw ko nga isa ka Katoliko perting gamit sa simbahan. O lagi, dito pa sa altar gi pa tindog mga igala kay unya diha mismo sa pulpito na nawagan nga pray harder ko no, pag ampo ko no mo harder. Mag-ampo mo harder para sa conviction ni Sara, pwede ba gud na bay? No? Ako yawa gud nagpanawagan. Pero ang ako ano si Luistro mga igala ang pasiugda ni ana. Ang disipulong Martin. Romisal, good morning, katropa. O Arnel, o Gagwanta Partilis, watching from Kulambugan, Lanao, Del Norte. May buntag si Nomhar, no? May buntag sa Sambuanga, Richie Miasco, si Ampit, no? Watching from Jensan, Yorsi Katubig, may pangutana ni Yorsi. Maunay politiko nga kunuhay ampo sa Ginoo, pero ang tinuod, kwarta ang ilang Ginoo. Ba't nakabalog kung sa ilang Ginoo? Ingon si Raimundo Ribugas, good AM sir, magkapita ninyo. Pagkapisa di Raimundo. Si Ampit, si Raimundo Jud, si Raimundo wa Jud, gipansin ni Attorney Rupil sa DYHP. Sagdi lang, no? Agwa siya pansin na dito, pansin na to siya dire. Pakira na siya. Bien na hinita, good morning, yeah, sir. Taliwala, direct nining aning tanan. Sa pamulitika, God will do wonders. Sige. Joby Ustos, Armudia, de San Prince. Good morning. Dali Digal, no? Morning, sir. Have a nice day. May buntag sa dia. Good morning. Si Raimundo Ribuca, singon siya nga sa Lunes. Mahubaran na si Sara sa Senado. Oh, kay inyo naman gipananggal ang mga kaliado. Ana ra ka simple niya, kalipay pag litson mo. But basin na tuo mo nga kung ma-impeach ninyo na naapoy Marcos mo daog o naapagikan sa inyo mo daog dili oy. Gipasamot na yung kasuko sa tao inig 2028, wag gi manimaho na hinuon. Na. So tiyan ta ka. Bisag si Kitty may mudagan. No? Ano na to nga? Kini magayga lang ato politika sa Pilipinas. Dakog kabahinan ang katawhan, lisod pod. Niya, gipasuko ni mo bag-ayo ang suko na daan nga tao. Wala, naana na nila mga igala. Well, mo benefit man ni ini mga igala ang pipila. No, kini mga igala ang mga congressman ng mga kawatan. Kini mga mamanin yung gidapigan karon, di ba? No, kaning mga kanang mga sakop ni Guardiola, no nga mga kontraktor mga igala nga mga kontraktor unyang ilang kontrata na sa gobyerno. Mao man ni inyong gidapigan kay kini mga tawhana, mao man ni nabalaka mga igala kung ma-presidente si Sara kay gukdon sila. So as much as possible, as harder as it can be, buhato nila mga higala gyud ang tanan. Para lang gyud din nakalusot si Sara. Ya oroy na imo puli nga na imo kalusot nga mo imo dai bisag pag ma-impeach ninyo niya iisa ni Sara ang kamot na kuan. No, dito sa pamulong ni Sara mga igala, bipi Sara dito sa maitong bato sa maasin. Sarangani, di yung medyo sawa naman tayo mahimo. Kinaaman sa ila tanan. Tinood bang yun, nasa ila ang makinaryas, nasa ila ang kwarta. Alam, magnakang Sara ang kwarta, nga naman ka BBM ang kwarta. Hawak nila ang bit mo, biya mayunguni, Luis Tro, hawak nila ang bit. Hawak talaga nila ang bit mga igala. O baka natinga, diha nga sa, diha mga igala sa House of Representatives, nagkagi-identify diha ang mga nangawat, kawatan. Kisa may ilang ipananggal, katong magsigig panaway si Kiko Barsaga. O di, tanawa si Kiko Barsaga karon, mingon mo, paldo si Kong, di man na si Congressman, pasagdi na siya. Wala man kayo mahimo diya. Tirada na po ning mga loyalist sa mingon na tanawa daw. Mas kuhaan ko na si Barsaga kay tagduha ka buok chicks. O sabi, labot ninyo nanggi, tanggal man ninyo na pagka-Kongresista, o niya karon, labta ninyo.
1: Pino!
0: Ay, abag mo siguro mo.
1: Ay, abag!
0: Ang dautan niya, katong senador nga mo hire og taga Viva Max. No? Pero kanang inyo nang gitanggal niya karon nagkinabuhi nga private, magpicture-picture siya iya. Sila bot dahil you care. Abot ninyo ana. Ano ko ilabutan. Iya man ang personal nga kinabuhi niya. Official man siya. Official, di na ganin na official. Gitanggal, gipananggal. Gitanggal nila, kuha? Gitanggal nila garin. No, gitanggal nila sa mga naadya sa mga kawatan. Ay! 721, tuloy-tuloy na ni, no? Dire-diretso na ni mga igala. Alas 7.22 sa mga igalanta, 22 na, ang dagda sa atong pagpanagubanuban. Sa may buwan ako na timbaya, si... ayun na po, tama na lang imong comment, Raimundo Ribucas, pwede tinaghana na. Di na ako, basahon ng uban. Oh. Kinina pong uban. Jocelyn Tipon, good morning. Yeah, balik normal na po, ani, as usual, ang agwanta. Agwanta na po, taan eh. Gagoberno ha. Why epekto ang rally? Why epekto ang rally? Shout out Mario Eco, Naminaw sa Bullseye nga nagkape. Naminaw Bullseye, unya nagkape. Johnny Shinday, good morning.
1: Good morning.
0: Si Leonardo Abiera, good morning. Unsa-unsaon ka powerful sila pagkakaroon niya. Mali nga ni Bibisara lagi. Bisa kung saon ni mo, wakay mahimo niya. Badiha, mayong buntag. No, unsa di ay religion ni mo, boss Arnel. Agwantista, kaway? Agwantista, nga naman. Agwanta, kaway, pamahaw, panilodog, panihapon. Agwantista, unya. Ay, ang kuan ako, agwanta partilist, ang partilist. Kay kada bito si Jewel, naman na sila partilist, nabun na sila simbahan. Di ba? Pero sa una, si Jesus pa itong gidawat ni, kuan, Jewel? Si Jesus man itong gidawat sa una karon, si Jesus na. Jesus Crispin. Bitaw? Kidding aside, no? Abuag, denomination, sa tawag ni si si tunang utana ganyan kalimot mino ko. Oh si ba diha ko ano amo ang religion is old Catholic, no? Pwede man po ninyo na i-Google, no, kung ang old Catholic Protestant ba on sang itubag sa Google sa imo, no, dili Protestant, independent Catholic movement siya, no, dili siya Protestant, independent Catholic movement. Old ba old OLD, old Catholic. Analyze search. Pwede ka maglibong. No? Unsa di ay ano, si Jo, okay na ni. Anyari TV may buntag ninyo da. Kay 724 na, no?
1: Pulsaan.
0: Oh, nalipay na si Raimundo. Kay ngun siya next week, Marcoleta kulong na. Unya sa Lunes bakbaka na sa Senado. Well, mao magid ilang objective bay. Sa kung sao nilag kuan diha, no? Tapion ba yung saon lang tabon nga dili na maoy tumong pero actually maoy end point, no? Mamagay resulta mga kaigsunan. Musugod ang impeachment nga si Marcoleta, mga higala, posible nga in the middle of the week paspas ang ikayo, no? Paspas kayo at ila Jewel wala pa to, napatos pusang iring pa to mga higala nga level, no? Ila Sherwin mga higala, no? Wala na, di na sila mga preso, sila Jewel Sherwin. Ang ending na mga higala, walay kulang ang ebidensya, anara nang iingon. Anara nang iingon mga higala. Kulang ang ebidensya, pag abot karon kang Marcoleta, niya kay Blunder man na, way kuan, wa mga higala ay usad kining bail, way piansa, aw, makagawa sa siya mga higala, hulaton, hangton, gamahuman, mura kang kuan ba, jingoy, no, plan, Lander man to, wipe yan sa
1: high.
0: Si good morning, katropang Arnel, watching from Korea, gipasamot lang nila ang kasugo sa mga tao basin sa sunod rally, labayan na sila di ako itouch. Sige lang, no? Adagyo na mga higala, maunay magsakit imong buot kung, na namang palabi niya. Magsakit imong buot kung supporter ka, mga higala. O niya, lagot ka ni mga tao nga magkatawa. Kaya, kuan, no? Sige lang, no? Wabot na magyabon ang panahon, mga igsyon. Nga mubali ang labisa. Di man jud permi ron imo. Naman jud panahon nga sunod may gala pagkaugma damlag. Amo na sad. Alas 7:26 mga kaigsuna na dagnas buntag. Ayaw pagbalik kay Sikay sa tanan. Ato mga kaigsuna diri na ta sa ato ang nag-una mga igalang katikaran. Salamat kayo. Ay mo kalimot ha di sa Adiridiretso na taron. O, oh, ilan mo kalimot mga igala, mag-amputas labaw makagagahom. Aron mga igala nga di tama daog sa mga pagsulay. No? Niya andam kanunay mo pasaylo, sa bisan unsa man mga igala nga mga anan nga tirada dia. O, ay kapalabi o kaguon. No? So, dahil mga igala at the end of the day, no? Politika ning tanan, and it boils down so hisgutanan nga, naabatay ma ti nga rin. Nabatay malong agder eh. Mga gagsunan. Okay na. Kay kwartahan na ba yan Pilipinas karon? Alas 7.27 na mga gagsunan tagnas buntag. Di ay lain pa yato. At ang ikarong alas 9. No, paingon alas 10 mga gagsunan. Kadtong, andama din nyo na. Inyo mga pangutana, taga Davao del Norte. Ah, mga taga Dabnor. At ang alas 9 buntag. Atong makauban mga higala. Ang taga Davao Light and Power Company. No, ang taga DLPC, usa ka oras na to mga igalang ma-interview, no? Aron nga sila mismo mga igalang mo pasabot. Labi na gyud sa inyong pangutana karon og asa man mo mubayad og billing. No, o asa mo mubayad ang inyong mga bill, mga kaigsuunan, no? Sila na ito bagana. Oh, na ito bagana. Ayaw mo bayad dito sa Congress. Lain sa dito mo kang BBM mo bayad ana. Kung gusto mo, dito mo kang Romualdez magbayad.
1: Ayaw!
0: Hey, mga hangol na magari sila mga bahandi, amutan na lang natin sila. Saman, itambak na to tanang sinsiyo dito sa ilahang lugar. Eh, grabe naman din sila ka mga hangol, may galang kwarta.
1: Ayaw!
0: Bisan hotdo nila ang line-up ni Cayetano, 24 manggihapon ang kwintada, dili gihapon. Samot nga di sila kaabot. Tinood dito na, no? Bisagot doon pa nilang linya, nagpapriso. Sundo nila, papriso sa nila si Mark Villar. Sunod ba na? Kandidato na. Ilas iba priso si Bunggo. Ilas ang iba priso si Aimee Marcos, no? Ipapriso sa nila si Pia Cayetano. Ipapriso nila tanan. Manila una-una, usabon Manila na po ang konstitusyon, kada lang. Yan ang laay kay, buhi pa man ang ambot lang, kung napa ba'y tarong karon, no, napa ba'y tarong mga igalang bugado, tarong nga judge, tarong nga Supreme Court, musalik pagyapunta mga igalang. Nga, mapanalipdan o dili mga igalang mababoy ang konstitusyon. Kuya, good ni nga movement, bend the law movement, good ni mga igala.
2: Sometimes, you have to bend the law.
0: Ha? Bend the law movement, good ni. Kuya, kay ni Kamada ni. Oh, sadugan pa mga igala, ha? May buntag ninyo di, ha?
3: I talk to my worthy...
0: Sabariya!
1: Hawa! Ayya!
0: Hingog na bugay, no? 729, nagtakdo na ang buhat sa Marcos Senior o Junior Senior. Gipapriso ang mga senador nga kontra si Ninoy G. Aquino, Teopisto Gingona, Salonga, Jokno o guban pa. Pero ano? Ang karon lang mga igala kay marukoy kayo. You will never, hear him nga. Mubirada sa mga, wala lang, nung isi lang, mag-isi, kalot lang sa ulo. Pero actually, mga igala, kuyaw, mas kuyaw siya. Huh? Ana lang ba, dala kalot lang sa ulo, baboy kalot ba? Pero kuyaw, kamada mga kaigsunan. No? Murag, tanaw ni mo, murag, way alam. Pero dito mga igala, ilawang tako ang tirada, maro, pas na ng maro.
1: Ayaw!
0: Alas 7:30, no? Karon nga nagkalaglagan. Pero ang challenge na to kung tinuod na may galang maigtaw, buutan mag koronas BBM. Ang challenge na to sa iya, siya mismo mulitok, anong iya gigagaw? Ay, pakita na ko sa inyo mga igalaon niya. Kanang video ni Franco Babanta sa PGMN mga kaigsunan. Grabe ang punot dulo ko noon ining tanan kaguliyang sa nasod mga igala, si Tamba. Kanya karon relaxing ra kay si Tamba. Last na lang jud nato ang Supreme Court. Supreme Court is our last resort mga higala diri sa ato ang nasod. Kay mao na sad na sila magprotekta mga higala nga mapabiling masunod ang konstitusyon. Kay tanaw nako, no? Di apoy Raimundo, oh. 13 boots na ang tutor, taka-taka rin si Raimundo. Raimundo, ang two-thirds sa 24, 16.
3: Pinawa! Hmm.
0: No? Ang two-thirds, Raimundo, sa... Ay, pagpatakag, ihap lagi ba? Mauwawan mo ang inyong kalaki. Kaya muna, kaya gusto man ninyo i-bendalo lagi, no? Gusto ninyong bahugon ang balaod ba? No? Nga, ang ingon sa konstitusyon na to, the Senate shall be composed of 24. Okay. Now, on the other provision of the Constitution, mga higala, nag-ingon nga walay kanang impeachable official dili na ma-impeach without the concurrent of two-third of all its member. Of all. Mapapriso man ninyo si Marcoleta, but nagpabilin nga membro siya. Gipa nakatago, mga higala, si Bato, but membro siya sa Senado. No? Na priso si Jinggoy, pero membro siya sa Senado. Gawas lang kung ang balaod, mga higala, nag-qualify, nag-ingon diha nga, of all the present, all ra may giingon, no? May giingon, mga higala. So, di na to, usabon. Pero kay bendalo man sila, kana mo'y gusto nilang maitabo. No nga, ang two-third is 13. No. Ang 13 is majority. No? Ang 16 is super majority vis-a-vis with 24. 24 mag-ibasihan. Ngayon naman, huwag may laing number gilitok ang konstitusyon regarding the Senate. But 24 ragyod. Dili 22, dili 23. Uwasang mo ingon nga, as the case may be or unless otherwise provided. O na si Raimundo, bunang ayaw pagpataka nga, 3 na lang, buhat-buhat mag inyong Senado. Alas 7.33, mga igalan, tag na sa itong pagbanag-uban-uban. Nanitabag ay gala kay, mga, pila na income ninyo? Mga upper, middle income earner naman kuno mo.
4: Secret.
0: No? Prince Jonas Iniego, maing buntag. Good morning, si Dolly Digal. Good morning, salamat sir. Si Jay Promising, ihapak ragun na kang Raimundo ang kopyas konstitusyon. Lahi na nga konstitusyon, basing 1973 nang iyang nakuptan.
1: Ayaw!
0: Katong konstitusyon ni Marcos ba? Nagiusab niya from bicameral into parliamentary. Ang ato mga higalang kuha, basing mauna iyang nahawiran, o kaha 1935. Kasi 1935, wala may giingon dito nga, o may all, kuhan raman, member raman. Pagkabot sa 1987, klaro, no? Na-modify siya sa 1987, klaro. Of all its member, yung gilitok. No? Ano, saw manay muna. Imo sa nang, kuhanon? Imo sa nang i-revise? I-amend? No? Yeah, dugay man ang mga kuan, pero pwede na nila maigala mahimo. Ay, ilaha man ang gobyerno karon. Hanan. 735. Namahaw na mo? Kinahanglan mga higala nga, karong edisyon, dapat Fernando Roa nakainom na mo og Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Gold. O niya, nakapangapin na mo og Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold ba nandito mga high blood karon. Ako ganito, yun ako. Hinahinay ra akong birada kay mura kong gituok aning ako ang purma. Hinahinay ra akong gamada kay para di ko makapoy para na pa ko'y gahom i-basa. Kaya nagpagkog basahonon. Kakapoy ni nga buhay. Inubanan pas kagutom. Pinawa! Musaka pa imong presyon, delikado, no? So, birada diha mga higala og Santon Gold o Santon Plus Gold mga igsoon, no? Ang Santon Plus Gold, adun na kini mangustin, ampalaya, malunggay, garlic og spirulina. Mga higala, nakunig tabang, aron nga, hindi kadali masakit, na mapalit na sa mga naguna mga butika sa inyong lugar. Arturo Canoy, maing buntag. Now, dirita mga higala sa ato ang unang video mga katropa. Matod pa! J Promising Receipt pa daw mo unia, boss. J, promising, abini mo, napakoy 141 kaka-case digest mo sa uno.
3: Pinawa!
0: Kapoy. Oo. Dali di gal, permente mi sir, gipalit anang Santon Gold, sir, relax lang ta. Marina Donio, ayaw na lang pag-nicktie, sir Arnel. Di, okay na, ayaw niya, atik na ganito. Si Raimundo Ribucas, sa konstitusyon, wala yung 16 nga... okay po ni si Raimundo Ribucas, no? Sa konstitusyon ko, no, wala yung 16, only 2/3 daw nga word. Namagutay kitawag Raimundo ba nga statutory construction? O, nandita magpataka o interpret ng konstitusyon, kay sa mga law student, tami kitawag nga statutory construction. Amo na sabton. Dili na muna away-awayo ng mga provision sa konstitusyon. Dili na muna bangga-banggaon, kundi kuhi na eh. Gitawag na to, Raimundo nga, kuhisyon or coherent dapat na. Oh. J promising, nanabon naman ko, nanabon naman ka, kaligo na lang yun. Welcome to the park. Actually, ang law school daw, it's a park, mga higala. Park daw siya, Gab. Park. Oh. Pero dili siya historical park, no? Dili siya Freedom Park, kundi dili Jurassic Park. Biigin na law school, mga higala. Asa magka nag-eskwela, J promising 2028, no? Asa magka-school, no? Biigin na law school, Migso. Mura na kagasuroy park. No? Mura na kagalag-lag park, bay. Pero lagi, Jurassic lang. Oh, unang good luck mo ng Raimundo. Sir, ayaw lang sir, ayaw lang gana sir, no? Muna ginaingon ako ga di man tapariyag baruganan, but I will protect your right to your freedom of expression. Pero tarong nga, no, nga di ka makakuhan kay sud kayo, no? O bitaw tama magkao magiingon dia 16, no? Pero wasa giingon dia 13. Wow. Oh. Wa magiyog 16, wa basta magiyog 13. Basta giyon 2/3. Nyon say base, usay nam usay basihan. No? Usay basihan. Ha? Ang 24. Kay mo man ang mga igalay gi-define man unsay kuan kini bang ustawag ni ini kining composition mga igala Senado ingon sa Constitution 24. Wa man siya maingog perhaps. Og ningon ang word sa Constitution nga perhaps pwede. Nga lahi. Ba't di ko masasyal, di? 24, ginay. Kita na tapuhon kung mo take na kagbar. Maabot kaya kuha na nga point. O mukhaon na lang kong pajibar.
3: Pinawa!
0: Dahil, lesson kayo. Basta working, no? Sin. Dahil, pa tayo yung takay. Total, yun si BBM. Wala may problema, no? Ay, upper middle income naman taron. Sige na, paminaw na to sa BBM. BBM!
4: XFM Katropa!
5: Magandang araw sa aking mga minamahal.
0: Oy, good morning po!
5: For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country.
0: Mm-hmm.
5: After nearly four decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po.
0: Alright. Palakpaka na to. Ah, palakpaka na to.
5: I talk to my...
0: Alas 7:41 na dungog ninyo paghigala. Di na ako balikon, kausa na. Nga, gikalipay karon ni Pangulong Bongbong Marcos, gumikan kay anaan ako nota maghigala sa ginatawag nga... Pero tinga ako, gab nga nung mura pariha may purma.
1: Ayaw!
0: Duda na ko aning kalakihan. Ibalik na ko to yung video, be. Halaga, oh. Na, ang necktie lang na murag laig may color pero no? Butangin akong plug din sa kilid daw. Ah, magpabuhat ang plug sa kuan? Aguanta party list? Oh. Pero mahalo nang iahagap o kayo-ukay man ito ah. So, kanang iahang kuan? Suit? Tawag ana coat mahal kay na mga igala kini atoa tag 200 rin niya mga igala sa kuan trade center tag 200 sa trade center alas 7:43 ana ra kay para murag nindot pariyamig purma mi saka na kuno mga igala ang atong level. No, sa ekonomiya, mga higala, napansin ako nota, no, si Bukalibutan, kay kuno, anaanatas karon mga higala, sa ginatawag nga upper middle income earner na kuno, ang Pilipinas, mga higala. Di mo malipay de, ana? Marina Donio, Sir Idol, mas guwapo pagkakang bangag. Pariha, no? Oh. Mas sinaw lang kung agtang niya. Oh, sige. But pasabot, ana, mga higala, nga when it comes to income sa mga Pilipino, na napansin, nga nitaas na, mga higala, ang atong income. Pero ambot, kung unsa ilaha, mga higalang barometer, maybe, nagbasi lang, kayo payslip imong isgutan by dako mantag income. Tinood man. Payslip na ko, mga igsoon. Well, lila ko magsaba, kay bawal mo po na isaba in public, mga kaigsoonan. No, payslip, ako, payslip. Pero, di sa payslip, mga igala, wapa mo abot sa imuhang income, nangayo na daan ng gobyerno, kaya naman nahigala yung tax return. Ngayo na daan ng gobyerno. Karon kay mga ayo, manggapong PhilHealth, mga igala, ngayon na siyang PhilHealth, no? Ngayon PhilHealth. Yung masakit ka, hindi ka kabo 24 hours, mga higala nga kuha, di ka pwede mo avail. Ngayon sa SSS. No? Contribute ka sa SSS, mga higala. Nga, pag ikaw mulon, mga higala, murag mo agi pagagbangag sa dagom, imo na ganit ng kwarta.
1: Pinawa!
0: Unsa pa niya, pag-ibig. Bayad kang pag-ibig. Tropod ng pag-ibig na walang dangal, mga igala. Daghang kayong mga deductions. Yeah, swildo ka o koan. Tawag nini, mabinlan ka palang litan o 12,000. No, bilna kag 13,000 ang kinsina. Yan, napunin palang litan. Sa kinsina, binlan kag 15. O niya, singlan kag 40. Para surong 40 kag isingil ni Nordico nga gikan sa natinga ang mga tagbalay kay ang ilang dati sa 1,000 nga bayron na himong 4,000.
1: Ayaw!
0: Nya, moingon ramasan nga, sa mga mahimo ana kay mura man gyud gipatuman. Pero ang bayad lang, kung asa mo magbayad, ato ba kang Nordico, ato kang Davao Light. Si Davao Light mo tubag ana magaygala. Unya alas 9 atangin ninyo. Now, dugang pa niini baga kay igsunan. Nana kay kwarta. No, ato kasi palingki. Unya kay tagaliog mang presyo. Kung income is gutan, kurya buyag, mas daghag diskarte karon kaysa sa tinuod ba na. Kugihan lang ka, mga higala, pwede ka na ay tagduha ka side hustle or sideline kung tawago nila, no? Pwede ka mag-BA, pwede ka nga ng mga freelance, kung ano kang kayo. No, nagkang kayo pwede ma-incoman mga kaigsuna, no? kining vlog-vlog na to, kining atong, pwede na ba ka-income kung may time ka. Pero ang pangunta na bago, ihawid ni Mus Kwarta, no? Kumusta man ang inflation? O sa may gahom na sa imong kwarta karon mga igala, ang imong 1,000, murarag 700. Ang imong mga igala 100, murarag 75 o 70 pesos. So, maragyapot. Iman na si BBM mga igala nga, worth celebrating kuno ni mga igsoon. Worth celebrating kuno nga, ang Pilipinas na nata sa upper middle income earner. Ang pangutan na karon, okay. Tamaton ta na. Maayon ang kuan, maayon ang balita. Although kabalo man mi nga gituyo ni muna kay panuol ni mong suna. Ayya. Sir Eric Bugoy, pinabugal-bugalan Marcos unsa kuno Remulo Tampos. Carmia Quijada, kining tanan mga igala, it's just a right timing mga igsoon. July na magunta ron, o niya sa di madugay, magsona naman si BBM, no? Natural lang iya mga igala ang ipakita karon. Lipay ko no, kay nanata sa upper middle income earner. Karon mangutana ko ninyo, kung si inyong sukdanan, kitang mga kabos, kuuta daw na inyong bulsa. Daghans pobre ba eh? Nato, kita ba, no? Why mga savings, no? Why mga savings good? Tinood lang mga kaigsuunan. Dili man tanan but kung naaman mga igala, siguro savings always below 50,000. Makuot ba'y panahon sa kuan? Panahon sa kapitos ba? No? Kaya di bang kundi mo matagda na medyo yung mga panahon nga wala, walang kuan yun ha, walay mga sideline. Kaya kini mga sideline abin mo makatabang-tabang laman lang sa imong 15-30 mga kaigsuunan. Oh, niya naigipanahon nga alaw skid ba? Zero skid ba?

0: pa, no? Gamay na lang kay Michael na nasa imong mga palad, mga kaigsunan. Inong pagkadayon si imong kuha niya, awas man kagpalad, oy! Awas kunog palad, baka na naghag mga bagets kilid. Kaya bisag unsahon kunog paningkamot, bisag unsahon kunog kwarta mo abot, Michael, mawara ko na. Paita sa nang kapalada, mga igala. Karon, lahit naman kay pagtanaw nimo dito naman ka sa imong app kanang mga sweldo karon. Ato naman ka sa BPI app ito. Oy, ni sud na di ay. Ana nya. Sige nimong checking bahin-bahin. Oy, kani i-send na to ni kang kuan nya, kani ibayad na to ni sa kurente, ibayad na to ni sa tubig nga bahalag lubog-lubog. Ibayad ta ni balay tanan, no, pagtanaw nimo ra bilin. Pinarabilin. Uy, 2,000 naman lang. Ay, pamalingki ni mong 2,000 yan. Lima mo kataos balay, no? Mag-asawa o niya, imong anak, tulo. 2,000 imong ipamalingki sa isang kinsina, mabuhi pag ang mga anak. Lisod kayo mga higala. Uy, perti lisuda, no? So, kung ang gibasihan ninyo sa BBM,
1: I talk to my where the
0: kung ang ibasihan ninyo sa income or middle in, sa inyong ginaingon nga upper middle income earner na ta payslip binuang no naa na ta sa upper middle income earner kaya mga tao pulos na naghabal-habal dili na manarbaho. Kada kong binuang. No? Si Didi, pa-shout out Susana Quijada, Marina Donio. Kanang uban na ako mabasa, imo pang luod, ha? Eh, usay, matimingan, ramanggod ba? Yubs Adraser, Mayong Buntag. Good morning! No, si kasabay na adari, Robert Manaytay, Romulo Tampos, kasabay niya, si, asa naman si, asa din si, kuan, abay, dahil, adaw lang, be. Kaya ilang mag-iaway ko si Romulo, si Kuandere, Raimundo. J Promising 2028, kanang ingon ni BBM, mura na katong ingon ni Jesus, mura lubnganan, limpyo sa gawas, pero paskang dauta o balata ang sulod, superficial, dili, kaayo baga ang iyang naong. Grabe, giaway po nila si Kuandere, oh, si kisa tawag ni ini mga igala si Raimundo Ribucas. Kay ingon si Raimundo nga sa konstitusyon walay 16. J Promising, ikaw ni bahala ni kay murag magwang makanako sa law school. Alas 7:52 na ang Dagnas Buntag mga igala. So, okay ba mo? Sige ingon may galang BBM nga upper middle income earner na kuno tabot pasabot mga igala nga nindot na kunong dagan sa atong panginabuhi. Yate ra. Nagduda na ko ba, murag di ba ni Pilipinas among napuyaan? Kamo. Asa ka ni nga planeta bagay gala ni nga giingon ni BBM? Eh, mga duda dito. Nagduda na ko ba, kakini siguro ako napuyaan mga igala, basig di na yun ni Sakops Pilipinas, bay? Kay lisod man. Naglisod ba mo? Basig ako na giingon din ba, nga galisod. Kini si Raimundo Ribucas, wa di galisod ni. Mundo, di ba, sir? Wa makagalisod, sir. In fact, nalipay man na sila mga igala sa kuan kay BBM karon kay bagong Pilipinas na gutaron daw. Lindot naman daw Pilipinas, rumbay, bagong Pilipinas. Nindot daw, yan nindot sa Pilipinas ron. Mga igala, katong way mga sa, may mapriso, katong mga sadaan, mga igala, nagkatawarang mga tinuhak. Pinuhak! Kato mga sadaan mga igala, mao pay mga mao na mo dakaron sa rindas manggamanan niya mo imo timon para katong way mga sa mga igala mao ay masigig kapriso. Windel Lasio Tigas, Canada. Namas ka na, Canada na yung pasabot siguro. Basig dito nga mga Pilipino, mga igala, pasabot ni BBM. 754, Danny Barosa, mas nindot pa man og image si Rene Baterbonia sa mga tao kaysa kang BBM. Luoy daw nga luod si Bongbong. Luoya po di mo Bongoy. No, si Roberto Baterna, si BBM daghan nahimong bakak sa iyang administrasyon, droga, krimen, mga buaya, munay daghan mga kabuang.

0: Ah, nag-school na si Raimundo sa University of Sandayong. Majoring of Law, Lukdog Sako. Dili man kasabot murag suhito, mananggiay di ito, patik-atik lang aron mapansin. Ayas sa ninyo. Ayas sa ninyo si, ay yung palabi eh. Joshua naman ding si Riyako, sir ako, lo mampod ko, lukdog sako. Oh. Si asa man si Mundo, wa na ko kakita. Tuwa pa dito sa live ni Attorney Rupil. Mubali na man po to niya. Pagkaw man dito, mga away siya dito. Mubali na sa to, dari. Sagdi na siya. Oh. Sherver, shout out sa Phoenix, Arizona. Good morning.
1: Good morning.
0: Imaluardo. Good morning, Sir Arnel. BBM is the father of all liar. Christian J. Elliot. Ang pasabot ni BBM Katropa kay ilang panginabuhi. Ah! Tingali, no? No? Inting Carpio, maing buntag. Esperanza Bueno, Merlin Nervosa, Onid Delphine, maing buntag. Inting, sige, sama man eh. Ebenezer, si Chico, may malanday. Joshua naman ding si Riyako, Bro Milan Olog, si Mark Gregory Inirio Era, good morning. Si Wendel Lacio Tigas, Lisel Acaso Pueblo, naatuotay SSS, Pag-ibig, PhilHealth, sayon pagbayad, pero pag-claim diya, lisod, mukhaon patagtagok. Donix, taga-asa na si Raimundo, Boss Arnel, base nakasimot na siya sa lubot ni BBM. Papunta kay Bao doon. Murag. Yoyo cards do nag ang buntag dia. Sige, matod palagi magaygala nga. Ana-ana kuno ta dako kuno kining angay ikalipay matod ba ni BBM it is worth celebrating. Ubikan magaygala kay ana-ana ta magaygala sa ginatawag nga upper middle income earner na ang mga Pilipino magaygala. Ay, salamat. Moro man gyapo nagtuslo man gyapo dag asin ana tong kahimtang magaygala. Basin. Kadto mga politiko magaygala nga nakatangag og malita, kadto nakada magaygalag mga daghang kaayong mga nakawat magaigsoon kadto gyud may na gito. Sobra pa tus apple upper. Nana to magaygalas tumoy ang ilang income ato. Perti nang daghan na may galas na tapon og kwarta kay gikawat malagi nilang pundos gobyerno. Alas 7:57 na magaygalang dagnas buntag uyon ba mo? Magaygala sa giingon ni BBM, nga magselebrar kita. Kay ana-ana ta magaygala sa middle income upper middle income earner na ta magaygala. Celebrate, no? Celebrate, come on. Celebrate.
1: Yehey,
0: thank you BBM, thank you.
2: I talk to my where the
0: hawa. Wala na nagab. Tanggala na siya paliho kay murag lawai naman kaayo. Super Mario, nagita ng Raimundo. Asa na daw si Raimundo? Alas 7:58 na may galantag na sa tubag para gubanuban. Good morning sa itong mga mag-uuma. Kung nagproblema mo diya, oy, mga farmers, mga atong mga backbone of the society, mga igala, ang atong mga mag-uuma, kung nagproblema ka diya, kunsay, nangita ka, mga igala, kunsay, maayo, no? Nga, pang-spray, mga igala, foliar fertilizer, diya sa imo, mga igala, uma, o sa imong pananom, mga igala, kalimti, doon natay, Latim Gas G, foliar fertilizer. Kamu na mga taga Leyte, taga Bohol, atong mga kaigsuunan diyan, na ay mga Humayan, Basakan, o sa Bariha, no, mga kamaisan, mga igala, no, mapalit man na sa agribet, ang agribet, of course, no? Hindi, mga igala, Latim Gas G, foliar fertilizer, mga kaigsuunan. Team Gas, busok, dako, bugat, ang imong ani, mga kaigsuunan. O, ay patuan ang ginaingon ni BBM, middle income, apple middle income ta. Kasi nood, kapait, di ka maning kamot, mga igala, magpait, pagyug kag samot. Yan naman. May ayuda, piliun naman pong tagaan. Unay klarong istorya diha, busa, ay pagsalig. O, Noemi Maligoon, bangag. Pilipinas said, talk to my duwindi. Talk to wak.
2: I talk to my, where the...
0: Dario Masyon, isa din yung bangag, charge ka muna uplok. Asa naman to? Naomi Mulyanida, kung naa pa sa upper middle income nganong naa pa man gihapon ang AX, purpis o uban pang mga ayuda, napaydaghan na. Kung mawala na ning mga ayuda, mutuo na ko nga dagko nag-income ang mga Pilipino. Di po na nila walaon, ma'am. Tinood lang, ano man. Diha sila, ma'am, ni income. Di pwedeng mawala na, ma'am. Kaya mo na ilang kapital. Di pwedeng mawa ang pobres Pilipinas. Nga naman, kung mawa ang pobres Pilipinas, mawa na sang kawatan nga politiko. kung mawa ng pobre magahigala sa atong nasod, mawa na sad magahigala ang kana sila diha mayaga igsoon. No? That is why, wa kay makita magahigala nga tinuod, seryoso, magahigala nga kini magahigala nga tawag ni ini kanang anti-poverty or poverty alleviation. Ang tanan nga poverty alleviation programs, gobyerno, ban-aid solusyon. Ban-aid solusyon, mga higala. Ano man, aron magpabilin tang pobre, diligyo dato sulbaron. Aron magpabilin tang pobre, kaya ano man, kung magpabilin tang pobre, mutunhay pa ang corruption. Kaya kung di na ta pobre, siyempre, inigbutbayeng nila. Di naman ka, mangyamid naman ka. Ngunong tagaan mo kunin mong kwarta, may magway ako. Wana man ka, ana. No? Inigingo nila, nay, ayuda dire. Wala yung mga to. Wala yung mga to. Ano man? Wala man. Busy naman ka sa imong negosyo. Man, wala to, magkudya ka. Kapapila ba na? 5,000? Yakwaan pa ninyo kuan kay? Tungaan pa na itong taga-barangay nga naglista? Ayan na lang, ay. Ayaw! Pila na? 5,000? Nya, bahinan pa na to itong kuhan. Ayan na, inyo na. Kanaan na. Wana, wana sila yung mailad, mga higala. Nya, nindot na siya. No, nindot na siya, mga higala. Muna'y tinood niya kalambuan. Kung wana'y taong magyangungus gobyerno, ba nga, bahala mo diyo. No? Kaya na to, kumbaga ba? Mumang ko na i-inculcate sa uban, mga higala, nga mga nasod. Ang ato raman din nga, kinanglan ka, gobyerno, mag-amho ka sa gobyerno, no? Mag-agad ka sa gobyerno, okay na mga higala na. No? Kung ang atong gobyerno mangguni, nga ni maguna ba? Iya maguna ang obligasyon. No? Ang estado, ready na daan ang iya mga serbisyo, di na na siya angay, pangutanon. No? Unay, mumanay resulta, kaya nagsabot man ta, nga mamuyo ta ni Pilipinas, o niya sila'y gobyerno, kita'y tao. So, ilahan ang kaakuhan, mga higala nga, dapat andam ng ospital, kung masakit man galing ang tao, wala'y dagang langas, nga, kinalambag kang, kung nasakit ka, kinalang yun nga, 24 oras yung gang ma-confine niya, di ka ganaan ma-confine niya. Di man lagi ka ka-claim o PhilHealth, kaya kung magka nag 24 hours, dapat yun nga, matawag sa kag-ospital. Na, so, ano ginadrada, muna'y patakaran, mga ison. Besan pa og 24 tuig na kag binayad o PhilHealth basta panahon mo avail ka unya dili ka kaabot 24 oras di uli ka uli. Di ka kakuha bayad kag imong kaugalingon. Wala na siya mga kaigsuunan, ang health plastado, ang education plastado, infrastructure plastado na mga higala. Wala dili na nato na trabaho. Trabaho na mga higala sa naa sa gobyerno. Anay tabo karon kay magagad man tagi sa imong lingkod. Ituyo na nila mga higala, no? Kaya para ang Pilipino lagi, higit taingon mga higala nga, makwartahan man, pipila lang, kaya magpabilin ta sa ingani nga mindset, mga kaigsuunan, mas pabor sila nga mga awat, no? Mas daghan sila mga higala ng matiti. No? Munang, madigyan ka matinga nga, wa mga higala ni patong anang politika, naaman siguro, pero gamay lang, most if not all nga nipatong ang politika inigawas mga higala kung nagbike na adtong panahon na nga nangampan niya inigawas na mga higala na kalan cruiser na no? O nagbike na mga higala o kagang-kagang ng iyahang karaan ng iyahang kuan o lancer ng iyahang sana iyahang gamit paggawas na mga higala land cruiser na. Oy, naana si Raimundo. Kabalik na. Gikan ni dito sa live ni Rupil Banyuk ba? Ayaw! Ang sa ingong mundo, wag sige reklamo. Trabaho, trabaho. Dili magsalig sa gobyerno. Double time. Uy, panarbaho ko na mo yuyo cards. Christian J. Donix, panarbaho ko na mo ingong si Raimundo. Bundok. Abi nimo og trabaho lay isgutan abi nimo.